0: isang Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were strong.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Patima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Patima. So ang gipalit nako isa duha pa lang ako namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan di ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural, mapalit na sa mga butika.
5: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah! Tugs! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh no!
6: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City Puhon by Elias TV Band. At ang oras may gala alas 8:10 na. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kabanyan DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, sa Basig, papanakonek ito ang Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning ka ninyong tanan. Ayan, so banibali ninyo si Papa Kevsi sa kaoras niyang programa. O kamusta man, adlaw nga Biyernes mga higala, it's October 9, 2026. Ayan, so lipay ang uban kay Biyernes na. So, nagisingisi na di ha. Naginahanay na sila og kanang amot-amot kung unsay lang paliton unya. Ayan, so gapo manggoda. Basta ito mga trabahante pag Biyernes, ag dako kay ngisi. Pero pag Lunes, aw mugot kaayo ay. Ayan, so mga gusto mo text, magpatimbaya. So available itong hotline number 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so kamusta ito ang mga tigpaminaw diha? Wa bagalangi ang panahon. Ga ulan ba? Ga init ba? Lugadari sa Tangum City mga gala. Ayan,

0: So good morning kaninyong tanan. And sa itong mga ating paminaw sa Carmen and Panabos City. Ayan. So good morning kaninyong tanan. So dito sa Panabos City, kay murag murag naglangi. Ayan. So mo-action na po ni ulan ron. Ayan sa itong mga motorista mga igala. So amping-amping ha. So walang nga dili dapat magdali. So dili pakusog padagan kay slide ang dalan. Ayan. And sa itong mga commuters karon, so amping-amping sad. So pagdala mo og extra sanina erga payong ayan. So para kung na mabasa man mo, so na mo extra sanina na ilisan. And payong of course, ulan kusuking ulan mga igala. O gi-check ninyo hang mga kabalayan diha. Basig na diha yung mga puron og kanang matambak na tubig, puron og lamok mga igala. And kanang mga inyuhang mga basura diha, so i-fix yun niyo na. So i-segregate yun nagtarong para dili magbara inyuhang mga kanal diha. And sa magustong mo text, ayan, so available tong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga bake shop. Ayan, so good morning kanyo tanan. Ayan, so daghan na mong pandi ha. Ayan, so lami ikaw no, Kwanron, pandisal na init pa dyan. And good morning sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga karenderya. And dira sa mga establishment. Ayan, so good morning kanito na. So, na may one establishment na alas 8 pa lang. Ayan, so nag-open na. And good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Ulingan. Ayan, so good morning kanito na. And kang madam diha, ito nagabaligya o kahoy dre sa Ebanis Street. Ayan, so good morning kanito na. And good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, diha sa Kitchen Department. Ayan, so good morning kanito na. And diha sa OHA Travelers Inn. Ayan, so madungog, maraga door-door na sa muang istasyon ba? Pwede ko muadto diha siguro. And good morning sa mga security guards karon and men in uniform. Also to mga kuan to karon dira, mga traffic enforcer diha karon, naka-guide sa mga estudyante na padulong school. Ayan, so good morning tinan. And sa to mga motorista, so kung makita mo og pedestrian lane, so inahinay jud mo ha, so dili ipasabot na pag nay mo tabok magpakusog sad mo. Sa itong mga tigpaminaw ko, kaya mo ko yung motorista god na grabe, taga-adlaw na lang, perminti magdali. Ayan, so usman ako sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa tuang diha sa Kalinan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa madungo ganting ni Papa Kebs. And all the way from diha po sa Pakibato District. Ayan, so good morning kaninyong tanan. At ang oras mga igala, alas 8:15 na o kaning oras hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available tong Vital C sa mga paboritong butika mangigala o available sa dire sa station na tuwang Vital C. At ang Vital C mangigala ka gentle kinis sa itong tiyan. So murag pag-inom mo ani mangigala, so dili nang murag mo sakit ang inyuhang tiyan pag-inom. And made from veggie capsule o nagasuporta sa inyuhang daily wellness. Labi na karon na sigig ulan mangigala o nang hinay ubo, trangkaso, sipon. Ang hinay itong immune system mga igala. Ito ang Vital C kay musuporta ni sa itong immune system aron makatabang sa lawas sa pagdepensa batok sa impeksyon. Ayan, sa mga nangutana kung available sa mga butika, yes, mga higala, ayan, so available sa mga butika, ito ang Vital C. And diha po sa Tagum City, ayan, sa mga nangita sa Davao de Oro, ayan, so available ito ang Vital C. O sa mga mahutdan diha, ayan, so available diri sa station, ito ang Vital C. Ito nga Vital C, mga higala, available diri sa puro sa ito ang station sa Infinite Radio. Narami sa barangay Bongkawel Street, barangay Santo Niño. So, tapat narami sa PCIN, diri sa A Square Building. So, pwede mo mag-visit diri, mga higala. So, saka lang mo second floor o pawala. Ayan, so nadira mo ang station. So pwede nyo na itulak na na diretso. Ayan, so manang to ang mga tigpaminaw kung masaag ang uban kay Matog Seawall, ang uban kay wala katood. So narami sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño. If ever na mo'y Google Map, search rin nyo sa Google Map ang 96.1 Infinite Radio Panabul City. And good morning sa to ang mga tigpaminaw. Labi na ang kang DJ Arian. Ayan, so sana all DJ Arian walay trabaho. Ayan, so good morning kang DJ Arian. And sa iyang mother and sa iyang mga kaubanan, diya sa iyang balay. So good morning kaninyo tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so mag-request na siya ang song Stars Are Blind by Paris Hilton. Ayan, so Stars Are Blind? Ayan! O sa mga nangitag, sabon po. Ayan, so available itong Kutis Mistisa. Ayan, so Nataya Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, sa so, mga nang ginagamit personally ni DJ Arian. Ayan, so kung makita mo DJ Arian personal, hasta dyan kaputi dyan. Ayan, so hasta ang puti dyan ni DJ Arian. Muna yung sabon ang Kutis Mistisa. Ayan, so Nataya Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, so kung gusto nga hamis ang pamanit, mga namo yung mga blackheads, whiteheads, mga uneven skins, oily skins, and sa ito ang mga kababaihan na pwede-pwede pang feminine wash. Ayan, ito ang Kutis Mistisa. Ayan, so pwede mo mag-visit this na station o ga mo palit. O sa mga nangita o ga pahumot, available ato ang case of fragrances. Ayan. So, kung ang mga tigpaminaw karon ng itag pahumot, of course, karon kay tigwan na pod ka ng ating December na pod in preparation. Ayan. So, available ato ang pahumot direto sa station. And good morning sa mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy, diha sa Dio Subdivision sa Davao City. Ayan. So, good morning sa mga Ulang family, sa mga Tulibas family, o sa mga Donato family, o sa Karwash Boys. Ayan. Paminti basa. Man, papakebs, kung nasama ka mabasa, papakebs. Ayaw! Ako, nabasa, nagay ko ganang naligo mo ganina. Ayaw! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Juan Mahigalan, nagabaligya o ganang mga meat shop. Ayan, so good morning kay Nitanan. And diha sa Gulayan and Prutasan Dere sa Panabo City diha sa Dole sa Park. Ayan, so good morning kay Nitanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so dito sa itong topic for today sa adlaw ng Biyernes. Ayan, so ito ang Biyernes na topic. Ayan, so kung mawala ang internet sa isa ka semana, so unsa ang imong buhaton? Ayan, sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, kung mawala ang internet for 1 week, unsa man ang imong buhaton? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Kung mawala ang internet sa usa ka semana, unsa man ang imong buhaton? Ayan, papakebs, ambot lang dyan, papakebs. Or ano sira, papakebs, muli nilang ko sa bukid, papakebs, ay magtugway og baka. Pwede sa, diba? So 1 week pod na walang internet. May bingo na, papakebs, di ko na makaya, papakebs, kaya di ko kachat sa ko ang baby loves. Sana all my baby loves. Ayan, sa ito ang topic ha. Ayan, so pwede mo text ha. Ito ang topic na kung mawala ang internet sa isa ka semana, unsa ang imuhang buhaton. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Patang oras may gala, alas 8:20 na. Ayan, so pagbalik na ito may gala, ito ang basahon na ito ang topic for today. Ayan, so maghatag sa kong mga pipila kakanta kay timpla sa kapi si Papa Kebs. Lami kay kapi every morning, Jod. Ayan, so mana to ang mga naandan, Jod, na every morning mag-coffee, Jod. Ayan, sa so maghatag sa kong unang awit, gikan kang Bato Balani. Ayan, ittitle, Liwanag, Dress Top Radio Hit. So, Morning Edition, kaba yung DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Nalilian na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
1: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babayo ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kani lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makapakusog suporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
4: Okay.
5: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, murag wa ito masulag mananap siguro, nag-i-depress siya iyang mata. Nag-i-niturok.
5: Oo.
4: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
5: Muna ka muna oro, Pastor.
4: Pila ka, VG Max?
5: Tulo
4: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat, Ginoo. Igan, Inday, ha? Salamat, Igaayo, sa pagtawag usap.

0: na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:40 na. O galing oras hatod ka ninyo sa Vital C. Atong Vital C may gala available sa ng mga butika o available sa diri sa atong istasyon. Kaya tinitawa nga Vital C made from a veggie capsule. Gentle kinis sa tuntiyan. And nag-suporta sa inyo hanga daily wellness. Ayon busa gamit na mo o Vital C. O galing oras sa may gala. Hatod kaninyo sa Vegemax Capsule. Ayan, sa available to ang Vegemax Capsule dire sa itong station mismo, Mahigala. So, pwede mo mag-visit dire, Mahigala, sa station mismo. Huwag natay aroma oil. Ayan, so madunggan ninyo si Pastor Dan mataga alas 4 sa Kadlawon hangtod alas 6 sa Buntag. Ayan, so Monday to Saturday, Mahigala. And good morning kang Pastor Dan. All the way from Bukidnon. Huwag sa mga nangita o mga produkto sa Nong Lading. Ayan, so available dito sa itong station ang mga product ni Nong Lading. Pagkadigay mo nung ipaminaw sa Top Radio Hit sa Morning Edition, cover niyo DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulagong mabas na ay kwarta. Ayan, so kamusta mo mga higala? Ayan, so namahaw na ba ang tanan? Sa ba? Nagkwan pa po? Langi-langi pa mo di ha? Naglangi-langi pa mo sa inyo ang baby loves? Ayan, so darita sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today, mga higala, kay kung mawala ang internet for 1 week, unsa ang imong buhaton. Ayan, so pwede mo matext sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, sa 09-12-175-1291. Ayan, so ito ni basahan kang 8126. Ayan, morning Papa Kebs. Ayan siya. Out of topic pa ko karon Papa Kebs, kay magpa-birthday greetings ako sa akong mga akong partner nga si Nilbert Bintulan, ika-39th birthday niya karon. Thanks Papa Kebs from Rosa Pisan. Ayan, so happy birthday sa iyang partner and life na si Sir Nilbert Bintulan. Ayan, so happy birthday si mo sir. And happy 39th birthday. Ayan, so fun pa, ulitawo pa. Ayan, so ayan, naman nga lang si Nay. Nay, yung kaon diya, Ma'am Rosa. Kaya magkikaon mo diya, Ma'am Rosa. Ayan, so good morning kang Sir Nilbert. Ayan, more greetings, more birthdays, and more life to come. Ayan, so manang lamig dyan kayo na ito ang mga every birthday ba kayo. Cherish na ito na everyday. Kaya talagang sarap na mag-birthday. Ayan. Ayan, so darita sa ito ang uban pa nag-text. Gikan ka nga 4844. Good morning sa mga DJ. Kung mawala man ang internet sa kasimana, mag-exercise po ko bali 1 week. Ayan, so pwede saan mga ikala, no? So syempre, kung wala internet, ha, mapugos yung kag-exercise. Ayan, sa uban pa na ito ang nag-text. Ayan, gikan ka nga 3844. Ayan, good morning sa mga DJ. Akong buhaton, kung walay internet sa isa ka semana, muli ko sa akong mama sa bukid o mag-uma. Ayan, so, syempre, yun may gala. Isod mo ko kayong walay, one good, walay internet. Ayan, saan na lang ang Facebook, ang TikTok. Ayan! So, dili na ka, kwan, dili na ka-upload o ka ng sayaw sa TikTok. Ayan! Ayan, sa Drita kang texter 6344. Good morning sa mga DJ. Akong himuon anak kay mag-pickle ball me with my friends. Ayan, so tama dyan mga kala. So uso na kayo ng pickle ball run. Sukad-sukad wa pa dyan ka pickle ball si Papa Kebs ba. Pero soon siguro hapit na dyan. ato ang mag-kwanta, mag-dula tag pickleball. So every corner makita na ko, na-joy ko ng court sa pickleball.

At oras mga gala, alas 8:44 na. Ayan sa pagbalik na to, ato ang isugutan na to ang topic for today. Ayan sa maghatag sa kuog kanta. Ayan, gikan kang Justin Vasquez. Entitled, Yours, Dylan Stop Radio Hit sa Morning Edition. Kabanin yung DJ, DJ Papa Kevs. I'll be right back.

You by Justin Vasquez din sa Top Radio Hits. So, morning edition. At oras mag-igal alas 8:48 na. Ayan, so proceed to sa tuwang topic for today. Kung mawala ang internet sa usa ka semana, unsa man ang imuhang buhaton. Ayan, so dere sa tuwang upan pa nag-text. Good morning, Papa Kebs. Of course, pag way internet, Papa Kebs, maghinlo ko sa balay o maghagbas ko sa sagbot dapit sa muang kilid sa balay. Salamat, Papa Kebs. Ayan, so, na may gala, no? Every time dyan na walay internet, or sa ba, walay kurinte. Wajod, wagoy choice. Magwanjod ka nang maglimpyo dyan sa balay. Diba? So, katong na internet na kurinte, diba? So, manilhig mo sa kwan sa tiles. Pero katong way internet may kurinte dyan, ayun, maismog dyan ang mga ref di o ka ng mga furniture. Ayan, so gikan kang 5933. Ayan, good morning DJ. Shoutout lang na ako kung banang nga naghagbas og sagbot. Naglanog-lanog mo dere sa New Pandan Purok Alakta. Thanks DJ. Ayan, so good morning si Muha. Texter 5933 og siyang banang naghagbas og sagbot. Ayan, so thank you kayo. So good morning sa itong mga ating community sa New Pandan Purok Alakta. Ayan, so good morning si Muha dia. So may pamahaw dia. Ayan, sa drita kang 9487. Ayan, good morning si Muha. Ayan, ngano lagi sa una wala ng internet o unsa pa diha. Normal raman gihapon ang panginabuhi sa tao. Ayan, so tama dyan may gala. No, sa una, walay internet, walay cellphone, normal rapod. Pero karoon nung may gala, tanan na, nagtuyok na tanan sa social media. Ayan! Nagtuyok na tanan sa internet. Ayan! Ayan. Sa ito ang mga tigpaminaw karon kay napoy uban pod na nag-agad sa internet. Ang kanang mga online, naga-online work. Ang uban kay naga-online live, di ba? Live selling. Ayan. So kung walay internet, tama na, minghoy dyan na ang panagat dyan. Ayan! Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ayan, so drita, ayan, so drika nga 0448. Maglimpyo sa balay, syempre papakibs, lain mad sigira tag Marites tag adlaw kung walay internet. Ayan. Ayan. Tama dyan na, no? Maglimpyo dyan sa balay. Kana inyo ang mga sulok-sulukan niya na bintana. Ayan. Nawa pa na trapuhan. Ayan, so mo nang magkuhan dyan, kanang makalimpyo dyan ahat. Ayan. Ayan, so drita kang texter 96604. Sa kuha DJ, okay ra para makarelax pod ang mga bata og cellphone og makadula-dula pod sila sa gawas. Dili nang sigig tutok og cellphone si Melody Antikando ni DJ ng Santo Tomas. Ayan, so good morning si Mama Melody Antikando. Ayan. Sa so, itong mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas. Ayan, good morning ito nan. So, tama dyan mga ikan. No? So, tanan bata siguro, mostly general ta, na more on cellphone dyan sila. Tablet, cellphone. Kung dili mag-Roblox, mag-YouTube. So, lahat na dyan ang kalayaan dyan sa una. Kay more on outdoor activities ang mga kabataan. Karon kay indoor na, kay na may cellphone, kailangan mag-stay sa balay, di ba? Ayan, so Papa Kebs, if ever walay internet sa isa ka semana, Papa Kebs, unsa man ang imuhang buhaton? Ayan, so takuha, dati naanad naman ko walay internet, pero karon nang agad naman ko sa internet ron, kaya ako ang field of work kay related yapon sa internet. Ayan, so if ever na kuhan na walay internet, ayan, so makatrabaho gyapon ko. Pero kung na kung ma-board na si Papa Kebs, ayan, so magmotor-motor na lang si Papa Kebs. Diba kay, siyempre, walang internet, minghoy dyan ang panagat. Kama na karon may gala, na-adapt na nato ang internet sa tuang kinabuhi. O na, if ever walang internet, kung walang internet dyan, tibok-tibok sa kalibutan dyan, so bagsak dyan tanan may higala kay tanan manggod ng mga transaction kay nasa internet na po ng uban. Sao ni mo, di mo ka-withdraw. Dili mo ka cash in, cash out sa scatter. Natanan diha sa internet. Kung diri man lang, kung wala mo yung internet diri sa inyong area, so mapagus dyan mo ka ng mag kwanjud mo ka ng mag tawag yan na ganin ka ng mag meditate. Ayun, so lahat na word na meditate. Una nga mag meditate mo, mag reflect mo sa inyong life,
choices sa inyong life, na unsa inyong hanga plano para maka-focus jud mo ba na kay namong iuban good karon na biskan magkaon mag cellphone gihapon. Diba? Tulong magstorya mo magtropa-tropa sa una kung magtapok mo mga tropa kay kay di why cellphone storya pure storya bisag unsa na lang ang topic. Pero karon mga higala kung karon manggod na magkaon, magtapok ang mga barkada, cellphone gyapon yato ba? Ayan, sagikan kang 6140 DJ, shoutout ko sa akong friend na si Arnel. Ayan, so good morning si mo, bossing Arnel. Ayan, so more itong topic na ito, may gala. Ayan, so salamat sa ito ang mga nag-participate sa ito ang topic for today. Ayan, so ay mo kalimot, may gala ha. Available itong Vital C sa mga dool ninyo na mga butika o available sa diri sa atong istasyon. Ito ang Vital C. Ayan, makasakto kayo ni mga gala. Ay makaprotekta, makatabang sa inyohang immune system kontra infection. Ayan, so kung nangita man mo Vital C sa mga diya sa Santo Tomas, diri sa Panabo City, sa Davao. Ayan, so available ito ang Vital C. Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw karon. So, wa man, day off naman ni Papa Kebs. Magkita lang ito. Kanoon sa ito magkita. Ayan, so salamat isa lang sa ito mga tigpaminaw. In behalf of sa ito ang kauban sa SJTIT, ang attorney Ulysses Salabaw, and dali sa ito ang station sa Panabo City, kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie o sa mga kaubanan ako dito sa tuwang station. Ayun, so thank you very much. So sa Monday na po ta, mag-uban-uban, mag-gala, same time, same station. Kinigaya po ninyo DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta ay kwarta. Ayan, so maghatag sa kong last na awit, gikan kang Taylor Swift entitled Opal Height. Ayan, so happy Friday to everyone. Bye-bye. God bless. And I love you all. Mwah.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Powerzen, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Just see vitamin C plus zinc.
6: Just see.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Start twerking like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
2: were high, we were so uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume!
11: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume! Karit Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Coffee. Perfume.
2: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
11: Kari Perfume.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Yes, kinsani andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa putong ban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung Benjimax. So, salamat yung Pastor sa alas.
3: Ah, yung isang ka-Benjimax din.
4: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papa tiyak mama mama.
3: Nung naingon ko kanina nga ang Benjimax sa tayo sa talungan sa iyong anak. Sinito po.
4: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, kanang magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos ningon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi Benjimax, ikapaho naman to siya pa. Yan, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ito. Murag na yung gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay ito pa. Oh, mura pa. Is, kato, mga taw-tawad po ito. Kinabaho naman ito sa iyang dalunggan. Tapos, mula gito, Benjimax, sarag yung kabubuan. Yurot yun din akong isa kakapsul sa iyang dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
3: Kausal lang yun mo gito ba?
4: Oo, kausal lang.
3: Sa
4: paikwan, kung bana. Oo, akong bana dahil tuod. Kaning, mawiya po ito niya. Nailikaman siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw kami siya ang dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni Benjimax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin. Nakaihi daw ko no rin siya tibubol. Na, dugo naman ito rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi naman, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
3: Pili na, ano, wala kayo
4: po dito. Wala na.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
5: so Day, aniya gagud nimo day.
6: Pagpuyo ra gud dong, ikapoy biya ko.
5: Naunsa naman ka, day? Irritable naman ka karun. Dahil Theramax capsule, oh. Testing eh.
6: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong testingan?
5: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
6: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
5: Aladay, ni ano yung magkasamot day?
6: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
5: Ali na!
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, ikasakit. Agay. Kasakit.
2: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao eh. Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: Virgie Almalias.
9: Taga asa ka, ma'am?
8: Napasita.
9: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi maintain, ma'am?
8: Power 10 o kanang Jesse. Makadang magtikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
9: Sa diyang wala pa ka nag-maintain nining maong nga produkto, unsa ay gipamati ni mo, ma'am?
8: Pero hindi ko katulog kung magabi eh, dahil paghuman ka nang magpanipong bitaw ko niya. Murag, mangatol ko ba? May stress ako mga silingan nga. Nanakunok ko yung sa diabetic. Niya, usay po, malipong magkukugod ka na ako, high blood niya. Pagtik na ko aning power 10 o ganing Jessica, eh, makatulog naman ko dahil kuan ka na ang... May napod akong pamati, may napod akong kuan. Di na ako'y hangakon.
9: Dugay na ka nag-maintain ni ma?
8: Mga tulog pibi akabulan, sir, pag-uan. Sa'yo gani, kung kapalit kay, muhutan na gini, muhutan ang diarin. Pasalamat kami nga na adi rin nag-uan kay, di na yun may ma. Di na yun may makaminti na yun may ba.
5: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
10: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus luha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
7: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
7: the station
12: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod ra ni sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay arong daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Tung June 27, amay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang jud naayo, pero human jud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili ni maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang jud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat jud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
7: Rosinda Pangilan of Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Dios.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

Alaboy no, dalay kon kay ang Dios nga nagapakiguban kanato. Kumusta mo? Sumatagusan nato ka mga suki nga mga tigpaminaw, hatanan nga mga amigos, mga amigas. Ala, bata ang adto sa gitawag natong mga hamtong. Hala, kumusta mo? Sumatagusan nga na kaninyo, pailuna kay hiniyan na sa inyo sulugoon sa kanginan mga pinangga, Dr. Lagit, ha? Muhisgot na po sa mga butang at din makapalambo sa tong kinabuhi.

0: Okay, so, Sir Bern,
1: mga kababayan, talaga rin, no? So, alam ko, excited na kayong makapaminaw karong buntaga, no? Salamat kayo sa inyohang paminaw karon at kami natutuwa at nandito rin, awa ng Diyos, no? Na kami nakasama ninyo naman ngayong

0: And almost 4% naman ang makuha nato pagdating sa ano niya, sa yung tinatawag nating iron, no? So, ang maganda dito, meron siyang iron na almost 17%, no? At ang vitamin A niya, balance ito eh, Doc. Balance itong kanyang mga ano. Meron siyang vitamin A na almost 10%, no? Itong sinasabi ko sa inyong avocado is almost green ang color niya, no? Meron siyang 10% na thiamine. Ito yung vitamin B1. Ang riboflavin niya is 14%. At ang kanyang niacin, yung vitamin B3, na palagi nating nakakain niya, no? Kasama yan sa ating mga prutas na kinakain, meron siyang almost 14% din. Ngayon, ang vitamin C niya na kailangan ng body natin, ng lawas na to, is 47%. Ito yung green na makikita nyo, avocado, no? Ngayon, meron tayong red na avocado. Ang kanyang vitamin C is medyo mababa ng konti, nasa 42%. Almost, hindi naman magkakalayo ang kanilang niacin o yung vitamin B3 na siya ay almost 14% din. And almost yung riboflavin niya, 17%, no? Medyo mataas-taas ng konti. So, ang thiamine niya, ito yung vitamin B1. Kailangan ng brain natin itong mga bagay na ito, no? Para magpatalino sa toa, no? Na siya ay 10% na. So, makita natin, ang vitamin A niya, gamay lang siya. Na siya ay 4%. Pero itong ginasulti ko sa inyo, ha, maganda itong avocado kay balance siya. Wala siya ay zero doon sa kanyang mga vitamina o sa minerals niya, no? So, kung tignan nato ang kanyang iron, medyo taas gamay, no? Na siya ay iron na almost 18%, no? So, tignan natin lahat. Kung titignan natin yung kanyang energy, almost nasa baba lang din kaayo compare doon sa ating green avocado, no? Baba siya kaayo ng almost mga 10% lang siya. So, kana siya, kana ang kanyang mga makuha sa avocado. So, mga nakikinig namin mga kababayan, salamat kaayo sa inyong paminaw dito. I hope na nakatabang sa inyo hato.
1: Okay, so nindot kay mga Pinanga isgutan na natong avocado. Avocado, ting avocado karong mga Pinanga. Aha, unya, hinumdumi nga ang gitawag na to, avocado. Ayaw ganyo pagsayangi kay nindot man na siya. Kanabi to mga paingon, kanabi to mga overripe nga avocado. Ang himuon ninyo anang mga overripe nga avocado mga Pinanga. Inyo nang kumuton, ipahid sa inyong panit. Ibutang sa inyong gitag og buhok mga Pinanga. Stay ninyo siyang mga 30 minutes before mo maligo. Then pagkuman, inyo siyang liguan mga Pinanga. Ang mahitabo niya na kuan siya mo panindot sa inyong gitawag og panit, munindot ang gitawag og inyong mga buhok. Muna na panahon ng inyong buhok mga Pinanga gingon nagsumasabay, ha, di ba? So arang katsada mga Pinanga. Okay, so then ana na siya mga Pinanga ang inyong kanang himuon. So dili masayang ang avocado. Okay, then kuan siya pod mga pangga ang avocado manggo nakanindot kay og imong kaunon, grabe bugat siya busog, ha. Naa siya gitawag og kanang natural nga fats or natural nga cholesterol. So nasa cholesterol ang uban nga high blood pressure na yung mga high blood ini madlok sa avocado, pero di ay mga pinangga ang avocado do na siya good cholesterol. So di angay kadlukan lami nga kaunon pinangga, ha, kay naa siya gitang nato good cholesterol. Then alang sa gitawag na tuog ka ng pagpadayon mga pangga, ang avocado kung imong kaunon nindot siya kay aphrodisiac, ha. So katuday mga tao din na nga hinag-age, no? Hinag-age o kung musulat pa pinangga minulde hagay og makakaog avocado pinakatay. Okay, so ana katsada ang avocado mga Pinanga. Then ang liso sa avocado og imong bangguron pag magsakit ang ngipon, isuksok ni mo dito bangag sa ngipon, mawala ang sakit sa ngipon. So nindot, ha? So mga Pinanga, ana inyong himuon. Then kung inyong lagaon ang gitawag na tugdahon sa avocado, nindot niya itong gikalibanga, no, na ALBM, gikulira din na. Pero kung epektibo ang dahon, mas epektibo Pinanga ang gitawag na tugpanit sa kahoy, sa punuan. Okay, so muna ilagaon nyo Pinanga, ha? Nindot kay gipang ulcer, gipang diabetes, gikalibanga, nindot ang dahon sa avocado.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka na

0: Halimbawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasingkasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at Tangi, ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangkod karo.
1: Dok Lagi Health Patrol.
2: Okay, bueno, mayong adlaw sa atong tigpaminawa, no, rong mga orasa. So, usa karon ka pasyente atong hinabion, mahitungod sa kadaugan o lampusan sa pagbugso sa iyang balatian, ngayang gihambin sa medyo dugay-dugay na panahon o medyo dako-dako unta ang kwarta nga mugawa sa iyang panudlanan. Apan, sulagma nga nakatultol diri sa klinika ni Dr. Lagit o na subyutan, natambalan, o karon ni-recover na siya. Atong hinabion ang atong pasyente, no? Okay, ma'am, unsay mong pangalan, ma'am, o kumpleto ni mong address ba't ipangidaron, ma'am?
3: Ang pangalan ako si Miralona Jungso. Nagpuyo ko sa Balingaing Tugbog District. Yung akong baleti, ang bahina niya akong tiin. Business niya, tapos nagpa-check up ko sa private nga hospital.
2: Tiba, ma'am, private nga hospital, ma'am. Unya, doktor mismo, ma'am, nagsulti nga ang imuhang sakit. Ano to, tumor?
3: Tumor daw sa tiil. Niya, tapos magpa-opera unta ko. Unya, gitagaan mag-agi sultian ko sa budget nga nagkinahanglad ko 20,000.
2: 20 mil, ma'am, no, ang ipangayo sa imo sa operasyon sa imong tumor onya dito sa imong tiil karon unsa man ang unsa man pagkaunsa man nganong nakaanhi nakaabot man kadiri sa klinika ni Dr. Lagit do na bay naggalgal nimo o sa radyo asa man nimo nadunggan ma'am
3: bali sa radyo na ko ni siya nadunggan tapos karon kay wala man jupi budget anang 20,000 isud gud kaayo ang akong gihimo ni adto ko sa iyahang kuan clinic onya tungod lang sa charcoal man ang gikuan ni Dr. Lagit giinom nako na tapos natingala ko nga wapay isa ka semana nga nikalit man na siya gawala natingala jud ko ba niya wala na isa.
2: So ma'am, aside sa charcoal, doon na ba yung cleansing imong ginahimo ma'am? Kung doon na ba yung ginapainom si Dr. Lagit pang habo at yung mga hinungdan, nga maoy nga nakapabukol dito sa imong tiil ma'am?
3: Ang akong giinom sa iya, cha.
2: Cha, katong itawag cleansing tea.
3: Oo, mauto siya tapos charcoal. Di ba na akong charcoal niya, kapi nga mais, mauto akong ginainom. Pero katugani, taga-simana, dili na ako to siya ginainom permitted tungod siguro sa kapait. Pero kuan to, mga upato kabisis o lima kabisis to na ako nainom, di ganito buntag. Utog kwan gabi eh. Buntag lang itong uto. Tapos singala ko nga nawala man yun siya.
2: Ang mga pila ka adlaw man na batsyagan ni ma'am ang kanang dunanay kausaban o dunanay alibyo sa iyong panadugay ma'am o dali rasya?
3: Dali ragyod siya kayo mga unom lang yun ka adlaw. Paghikap na ako sa kundi kay ma'am to akong gimulo purtinag yun sakit pati paglakaw sa tumbanan sakit na yun kayo.
2: Okay mga sukintig paminawan halos dili kalakaw ipangayuan o ginato 20 mil man siguro to. Ma'am pila ka dako ma'am o dako bagit ang naimong nagasto ma'am sa pagbuntog ni mo si mong sakit ma'am nga Diyos si mong tiil ma'am.
3: Charcoal lang man itaw to siya. Uy, mga pila
2: ma'am.
3: Mga 200 plus lang to.
2: So, mga palangga, ikaw karon nga naminaw. Murag lisod tuhuan pero di rin magod kay Dok Lagit expect than expected. Murag lisod kayo hunaw-naon nga 20 mil versus 200 pesos naka-recover ang atong pasyente. Boy na ma'am, unsa tayo mong kompletong pangalan, address o pila yung pangindaron ma'am?
3: Miraluna Jungson, nagpuyo ko sa Balingaing Tugbog District tapos ang akong edad 34.
2: Okay ma'am, kanang gibayaran ta ma'am nga interview mo pasibo si mong do na ba ko gibayad si ma'am wala
3: wa jud entaw ko bayari mao lang jud ni akong ikasulti no kung wala jud may budget makatabang jud ni Dok Lagit bayan sa herbal wala jud tay problema sa budget ani baski magdala lang ta og mga 100-200 makapaalim na jud ni sa atong balatian sa lawas.
2: Okay, daghan salamat ma'am og maayong adlaw kani mo hinaot nga padayon ka nga magasubay sa atong programa ma'am haron nga dungagan imong kaalam og maka tabang bugas sa imong silingan nga wala pa mga kahibalo. Mayong salamat na magmayong adlaw kanimo.
1: Kay Dok Lagit kasangga mo ang langit.
4: Okay, so sa tanan nato mga sugintig paminaw at ang atang namog hapon gisgutan nato about aning breathing mga pinangga nga kuan gyud ay bantayan ninyo ha. So nakaihap na ba mo nga ang normal nga respiration mga pinangga sa gitawag nato breathing is 16 to 18 times mga pinangga per minute na siya. Okay, so karon mao na siyang inyong gitawag o kuhan ka ng inyong tanawan mga pinangga. Okay, so ato namang naisugutan diri about unsa ang gitawag natog mga signs pinaagi pa lang sa atong gitawag og skin mga pinangga. Okay, so pinaagi sa gitawag na tug skin, so kuan dai siya kanang kuan dai siya pinangga kanang matud pa kung ang imo kunong skin na doon na siya indicative mga pinangga nga kanang kanang costiveness or dunay dryness sa gita but day pasabot ko nun yan or kanang dunay dryness sa maong intestinal canal imo makita pinangga kay dry unya kanang scaly condition ang imuhang panit. Okay, but pasabot di ay dunay dryness sa gitag natog intestinal canal. Okay, then ang mahitabo po mga pinangga kung medyo offensive odor unya yellowish pagyod ang iyang gitawag o kanang tense mga pinangga, pamina mo ha, sa itong pa, kaubanan ninim, bahog singot, bahog ilok. No? So, pinangga, doon ay gitawag na ito, reabsorption, sa gitawag na ito, o kanang epithelial matter mga pinangga. Muna ilhanan ninyo ha, kaya di ay mubaho ang gitawag na ito, odor. Then, unsa ilhanan nyo pag ang panit, kanang poor ang gitawag na ito, circulation. Kana dunay doubty feeling mga pinangga o niya pale ang color. Basta gitan ani mo galos pad mga agi nimo. Isa di oy puti koy. Say puti nga galos pad imong agi mga pinangga ilhanan kuno na nga hinay ang imong blood circulation. Okay, so hala pahilo na namo din na mga pangga kay ato na isgutan karon about aning sore nipple. So, ang sore nipple mga pinangga, mauni inyo bantayan unsa ba ning ano yung sore?
5: Hubag, no?
4: Oh, kanang ang inyo kunong nipple mga pinangga nagbaga og naghubag. O nya ang nipple duha ka klase, nay nipple nga itom-itom na ay pink. Anong nipple ganahan nimo?
5: Siyempre, yung pink.
4: Ay, nako. Talaga, kasi sa pink manggod mga pinangga, ang color pink manggod, kuan ka ng grabe siya kay enhancer bitaw sa sex. Pagtanaw pa lang ni mong, uy, wow, pink kayo og nipple, di ba? Oh, di ba mga pinangga, munay gingon, magtabisay ang laway ni Manoy. Okay, pinangga, kaning paghubag sa gitawag o pagbaga sa gitawag natog mga nipple. Pero diha ra basa around sa inyong nipple, dinha nyo tanawan kung ang babae buntis o dili. Oo, kay kung buntis, medyo mag-expand siya, magdako ba? No? Ang around sa iyang gitawag o nipple mga pinangga. Okay, so hinumdumi nga ang gitawag na to mga pinangga nga ang sagad ko nung akos nining pagbaga ha, kay usahay pod, usa lang ka nipple mga pinangga ang maghubag. Napuyuban duha kay usahay ginatugutan sa mga ginikanan nga ang ilang mga bata pinangga incorrect ang gitawag na tugpagsak sa ilang nipple. No? Unya mo na mo resulta mga pinangga nga muhubag ang nipple hantud muhatod siya og infection. So mao ni mga pinangga ang inyong kuan kanang tawag na to nga mahitabo sa gitawag og nipple. Then ang gitawag mga pinangga nga mahitabo ni mo infection, ha? Nya usually pinangga doon nagitag na tog fungus candida albicans. Okay, mo ni kasagaran pinangga nga hinungda causes ko no sa paghubag og nipple. Kinahanglan pinangga ayaw nyo tuguti nga mga bata labi na kanang mututoy bitaw mga pinangga nga ang bata bitaw magtutoy nga kana bitaw pinainat-inaton imong tutoy. Oh, inaayaw ha, wadyo ka mo liwat sa imong amahan kang bata, ang amahan ni mo di maginiinaton. Iduot maginis amahan. So, then mauna ni inyong himuon na kuanday ko no, kaning gitawag na to ang position ko no sa baby mga pinangga nga ang iyang Joe nagyud ko no pinangga murag maduot gyud ko no siya sa gitawag na to kanang tender part sa imong gitawag og nipple. Ayaw gyud pagbiraha imong bata nga mainat ang imong nipple kay usado nas mga hinungdan. Oh, ha? So kinahanglan mga pinangga unya iparelax nimo ang bata nga maayo siyang pagkatutoy gyud. Oh, kinahanglan maayo gyud nga gitawag natog position. Okay? So sa gitawag po nato kuan po ni usay kada kaning kinahanglan dili permanente ang position kundi dunay changes sa imong gitawag position panahon ka magpatutoy. Okay, so mga pinangga ni aha ang inyong mga butang buhaton, kinahanglan nga inyong ampingan nga ang inyong nipple mga pinangga dry between sa feeding. Okay, so dili day tanaw nimo nga kaning bataa mo tutoy ra ba ni 20 minutos? Kaning sa 20 minutos mga pinangga ha. Kuan ni pagabot og mga 10 minutos kinahanglan magpabilin nga dry ang imong gitawag og nipple. Murag paundangon sa siya ba? I-post nimo mga pinangga then matud pa ang imo pud kunong nipple mga ginikanan kinahanglan gyud expose ninyo sa gitawag nato og sunlight og sa air. Kinahanglan mapakita ibulad nimo ba isang bati mo to pagkahiyahay silingan. Pagkahiyahay silingan mga pinangga nga tan-aw nimo si silingan nga nganong galumbay man mga babae na akong silingan nakadungog dahil kadok lagit mo to nagsanbating. Gibulat ilang mga tutoy. Unya man to pa mga pinangga ang imo kunong tutoy dili angay nimo hugasan og sabon ni punasan daw nimo alcohol or mga petroleum based product mga pinangga. Okay, unsay ihugas sa inyong nipple mga pinangga kana lang kunong gata sa inahan. Inyong ipisliton inyong tutoy, ibasa sa gitawag og cotton, mao na abi nimo grabe man nga kuan, grabe ka gitawag og kanang mas lupig pay agwaksinada ang tutoy sinahan. O lupig pay agwaksinada ha. So mao na bitaw mga pinangga na bitay kanang gisor eyes. Gisor eyes tulo ano man naggata sa tutoy.
5: Oh, dok, yun ang practice nato.
4: O yun ang old practice, di ba? Di ay mga pinangga, grabe ang gitawag nato nga gata sa inahan. Moy inyong ipahi dito sa inyo tutoy, pasagdan ninyo siya pinangga nga ma-air dry siya. Okay, so ana daw ang pag-clean sa gitawag nato tutoy sa gitawag inahan. Katupong wapay mga tutoy, hala, pwede mo diha. Oo, di ba? O nya mga pinangga, sa diha kuno nga ang nipple kuno sa inahan mag-crack, nya maghubag pinangga, imo lang siyang applyan og aloe vera gel. Naidagan sa clinic ani mga pangga ha? O aloe vera gel mga pinangga kay dakog ikatabang or pwede nimo butangan siyag dugos or magbanggod ba ka og carrots ipatong sa tutoy sa inahan. Okay, so kana buhaton ninyo mga pinangga ha, then sabay ninyo gamay nga inyong i-massage ang inyong mga tutoy gikan sa ubos pasaka. So mabitaw katungwa di na mga virgin din na pinangga nga giingon sila never been touched but totally damaged. Pinangga inighigdaan ninyo tanggalag bara inyong tutoy hilot-hiloton ninyo gamay pasaka para dili kay magbudlot muyot-yot ang inyong gitawag og mga katotoyan. Okay, so muna ibuhaton ha sa tanan nato mga pinangga nga tigpaminaw para maatiman ang inyong gitawag og mga tutoy. Okay, so padayon ta sa isgutan na natong digestive system mga pinangga. So gahapon na isgutan na to about alienary canal. So mga pinangga, hinumdumi nga ang itaga na to emphasize nga mas maayog yun usapon pag-ayo ang atong pagkaon. Kay kung imo magong usapon pag-ahinumdumi ang saliva mga pinangga, nag-content na siya o itag na to thiolin enzyme. Okay, naasyay ka ng thiolin enzyme mga pinangga nga maunisyay ka ng mood chains sa start into simple sugar. So mukhaon mo gitag rice. Mukhaon ba magun matagusan na to mga pinangga o gitawag o ganing kuan ka na bitang na kay rice, kaong kagbiko, kaong kagsuman, mukhaon pagkagpan. Kung sakto ang imong pag-usap sa imong pagkaon mga pinangga, mugawas ang daghang saliva, nato siya thiolin enzyme nga i-change niya into simple sugar. Mamanang uban, dili kayo usapon ang ilang ginakaon ng mga tinapay pinangga mga rice, dili ma-change into simple sugar. Moto mga pinangga, mutaas ang ilang blood sugar. Muna yung doktor, ay nagyog kaog bugas nga puti. Kumukaon magaling ka limited, tagtunga sa tasa. Di ba? So, bitin kay ka mga pinangga. So, muna yung trabaho niya, then mag-produce po siya mga pinangga o alkaline. Okay, i-produce niyang alkaline, hinumdumi ang alkaline pinangga, muna siya ang acid, no aka nang neutralizing mga pinangga. So mo ni trabaho sa pagtaas daghan kay kaglaway mo na mga pinangga ha nga imong gikaon imbis mahimo to siyang acid dili day mo change siya mga pinangga into alkaline. So dili maghimong acidic ang imong gitawag og tiyan. Then hinumdumi mga pinangga nga do na puy daghang mga mucus ang gitawag nato og kanang saliva nga siya mga pinangga ang maglubricate sa mga pagkaon nga imong giusap aron dali matulon. Manang laway mga pinangga kay kag dangog gidaining laway. Okay. ang gitawag na tugsek sa salivary gland mga pinanga. Mag-supply kini siya og tulo ka pens, no, tulo ka litro mga pinanga nga laway kada adlaw. Mo nang uban nga dok, ngano nga nag-dry mouth man ko, ngano nga nagliki maning akong gitawag og wait. Kinsay di magliki mga pinanga nga kulag supply sa laway. Di ba? So hala mga pinanga, mo ni buhaton ninyo ha, paduga gyud, palaway gyud pag-ayo. So ni apinanga hinumdumi nga ang saliva, abi ni abi alam mo may research na pag ang tao kuno mag-asawa ba. Magsigi kuno mog lips to lips 15 minutes a day. Magkatabang kuno maghatag og good health. Oo. So wala ka pa no na dosage, gawin mo na yon na. Daily 15 minutes na lips to lips. O tinood na siya mga pangga ha. So mo na inyong himuon. Og ma wa may overdose, masubraan. O bahalag pila ka buksimod, amay mong paakon. Pila ka 15 minutos walay overdose. Basta dili ka magbilo sa 15 minutes. Mo na naasa research mga pinanga. Kaya di ay ang saliva sa tao nutritious. Oh, basta bagong sipilyo ha. So ang saliva mga pinanga hinumdumi. Mao ni ang iyang gitawag o kanang mga gitawag kung na may nutritional value ang gitawag natog fruits and vegetables. Ang saliva taas kay nasa potassium nga 49%. Mao di ay mahagkan ka pinanga, makatulon ka glaway mo kusgan ka. Oh, lalimang ka taas ang potassium kasi magluya ana nga. Tinga ka dugay ni mo halog daghan mang nanggahi. Daghang nanggahi kay taas man si potassium. Napod si sodium nga 9%. Sulay so, ninyo galok din na, di ba? Daghang manggahi imo maobserbahan. Di ba? Na iba perting gahian niya gamot. So mga pinanga unya na siya iron oxide mga pinanga nga 5%, na siya sulfur nga 6%, phosphorus 18%, napod si chlorine mga pinanga nga 7-10%. Nindot nga cleanser. Mabitong tanaw ra nang iring maligo, di ba? Kuyaw kay kuan itila ba? Nilang dila nga nailaway. Grabe nga cleanser pinanga. Gwapo nga cleanser da ya. So katuday mga tao din na nga hinay mulaway mga pinanga, dili kay na sila healthy. Okay, so mo na atong gi-encourage mga pinanga, usapon pag-ayo ang inyong gitawag og pagkaon mga pinanga. Okay, so hinumdumi sa diyang inyong giusap mabutang siya dito sa gitawag na tuog ko o kanang stomach. Hinumdumi ang atong stomach mga pinanga, ingon lang na siya kadako. Gaano kalaki yung stomach? Saan na-remember mo?
5: Gamay lang tong stomach na to, pero nag-expand siya, no?
4: Kuan siya ang atong stomach ng elastic. No? So, ang kadako pinanga, gunsa kadako inyong kumo. O gunsa kadako inyong kumo, mao kadako ang atong stomach. Kaya lang elastic siya. Basi sa anatomy mga pinanga nga ang kita kadako kuno sa gitawag na tug stomach. Ang capacity nga masulod ni ana is 7 to 9 cups ang masulod. So mo na siya ang sulod mga pinanga. Ha? So mo nang imagine ninyo, panahon mo kaon mo inom na mo daan og tulo ka basong tubig. So 6 cups na to. Di ba? 6 cups ng pinanga o niyang capacity lang sa mong stomach is 7 to 9 cups. Kaya lang ang uban mga pinanga, grabing pagdako silang stomach. O grabing pagdako. Mabitaw, kanos amo dako ng stomach? Kabantay mo anang mga bata ba? Mga infant ba? Nga na ay tag 3 days, tag 4 days dili kalibang. Ang tawag sa Bisaya na nagbaog, aywan ko sa Tagalog, ano yon? Nagpapalaki ng kanilang stomach. No, yun ang purpose noon. Bakit na sa bata pa, 3 to 4 days, dili sila kalibang pinanga, nagbaog ni sila. Okay, nagpadako na may uban nga dago ng tao tag 3 to 4 days gyapon hindi makatae. Na mo dako gyapon imong stomach ipang pinanga, then especially kung nagasigi kag overeating. So ang atong stomach dunay nindot siya nga shape. Oh, so pinanga, so unsa kuno ilhan na nimo nga imong stomach puno na? Kay ang capacity ani pinanga is kuan naman 7 to 9 cups lang. Inom dumi mga pinanga nga ang atong gitawag stomach mo na ang iyang capacity. Ang ilhanan ko nun mo nga mabusog, ano pala tandaan? Napansin mo, may pala tandaan na mabusog ka?
5: Ay, yung pagkabusog ka na? Usually, ayaw mo na nga kumain eh. Malaki
4: oh,
5: na
4: pero yung iba, hindi na makatayo bago ayaw kumain.
5: Lalo na pagka yung mga, marami tayo dito sa Davao
4: pero,
5: City.
4: Pero kung ma-remember nyo pinanga, sa study na mo sa anatomy, ang stomach nimo, ang palatandaan mga pinanga na nabusog ka, pag first nimo nga kanang barb, tugabat. May nga manay ka, gracia. Diba? Gracia. Pinangga, sign ko noon na siya nga, 75% ang sulod sa mong stomach. May nga ka, gracia. Ah, di kaon ba ka? Gracia, good. Kaon ni mo, ikaduha daw ni mga barf, 95% na ang sulod sa mong stomach. Ikatulo ni mga barf, mga pinangga, muabot ko noon siya, overeating na ka. So, pagtanong, ano na gani? Uy, muminor na ka. Kinahanglan ang sign sa imong traffic light orange na. Oh, kay sunod ana pag murid na pinangga ikaduha nga barf nimo, stop na ka kay 95% na. Ayaw na pa sobraig. Sobra yung 2 times nga pagtugab kay nganuman man mag-overeating na ka. Problem magbungol-bungol ba? Kay mo maguni kadagaran ko kada tugab. Oh, mingan mag gracia. gracia. Mga pinangga, sa siging tugab, sige gracia, pastila na dugay dahil disgracia. Okay, nga naman mag-overeating, dili nakakatindog sa imong bangko. No, ang uban gani, mo diretso na laghigda din na sa ilang bangko, kaya di nakatindog. Mga pinangga, madisgracia juga madugay. So, inumdumi, ang tama nga, enough mga pinangga, mutugab juga ka isa. Pag ikaduha, ala, totally pinangga nga, kuan nagyo ka. Munay giingon nga mundang nakakig di ka mundang dalaan ka nagyog pulis nga magdalag bara. Oh, ligwato na kadas bangko mga pinangga. So hinumdumi, mao na siya pinangga ang kanang minimum or kanang maximum pinangga nga sulod sa tong stomach. Ayaw kaon kay mag-overeating. Karon kung maanad ka pinanggag overeating, ang imong stomach day na may say normal shape, mudako sa ubos. Mudako siya sa ubos mga pinangga, mubitay. Pagbitay ani sa ubos mga pinangga, ang mahitabo ni ini nalimot ko atong termino, dili na kamutugab. Mamani siya reason nga dili kamutugab inig mo kaon. Kaya na, may bitay nung nga, Dok, dili makamutugab mo kaon. So, ang pagkailang busog. Mga pinangga, ang ilahan na ni mo busog mo kaon, gani ka nga, muabot gani ang point nga murag ni bulo na kagaon, undang na. O, undang na pinangga kay tama-tama na kabusog imuntian. Kag mas mo bulo na gani kagaon, murag ni gawas na imong daghang appetite, undang na pinangga kay ma-overeating na kana. Okay. Ang cause nga nun, dili ka mutugab kay mubitay ang imong tinaay tungod sa kadaghan sa imong gikaon. Sige. So, moto mga pinangga nga ang gitawag na to, moto'y hinungdan nga nakapawala pinangga sa imong pagtugab. So, hala, i-correct ninyo daan niya. Kamo din ang mga gitawag na to, kuan, mga kumakaon kaayo, ha? So, mga pinangga, mauni ang inyong gitawag o angay nga tunan, ha? Okay, so, hinumdumi mga pinangga, nga ang atong gitawag o stomach, kuan siya, naanis siya work, mga pinangga, kuan siya kanang, naanis siya, kuan kanang, nagasigin ni siya kanang wave. Per minute, naanis siya, kuan pinangga, kuan siya, kanang, naanis siya nga rate, nga 3 to 5 nga mo wave ni siya per minute. Kay sulod sa tong stomach mga pinangga, nahi gitawag na tog stomach wall. Nga nasa stomach wall, trabaho ani nagawave ni siya. Oh, nagawave pero ma-overeating, maglisod naman ni wave mga pinangga. Kay katuday siya, dako kay siya ikatabang, ha. So, mo ni mahitabo nga dito ang atong pagkaon mo pundo siya og 5 to 6 hours. Karong pinangga ko magsige mog inom og tubig nga samtang gakaon, magfermento siya, ano, mag-acidity mga pinangga. Masunog ang imong gitawag og stomach wall. Labi na gyud gamit na pugag suka vinegar. No, nya hilig pag yun mo inom og alcohol, masunog ang inyong gitawag og stomach wall. So hinay na ang digestion sa inyong pagkaon. Gidugangan pag yun pinangga nga wala pag yun yung giusa pag ayo ang atong pagkaon na ni samot na gyud mga pinangga. Okay. Usad day nga makapahatag og acidity sa imong stomach, kanang magsige bitaw kag usap-usap, nagakaon kag kindis, nagagamit kaon kag chewing gum. Ang chewing gum mga pinangga, kanang mga tagka og kindi og chewing gum, saga na ulceron. Kay nganuman, pagsugod pa lang daan nimo nguya, pagchew pa lang nimo, automatic nga ang imong gitawag og utok, nag-send siya og message sa imong stomach nga nagkaon ka. Oh, karon pag-abot dito sa imong stomach mga pinangga kay di automatic mo gawas ang itag hydrochloric acid. Pinangga, pag tanaw niya dito, wala may solid food nga nasulod. Pinangga, moto siya maghapdo sa imong gitawag og stomach wall. So, mo nang advice ta mo, agin mo pa ang uban manggo kanimong mga bahog ba bagon, magsigig chewing gum, mga taong hinigarilyo, nagasigi sila mga pinangga o kanang chewing gum kay kuno para matabunan ang kabaho sa ilang gitawag og sigarilyo. Mga pinangga, hinumdumi nga dunay gitawag na tuguan kanang gitawag nato kanang group of foods nga gikinahanglan atong masabtan. So hinumdumi ha nga alam mo, i-observe mo ano pag ang tao pag nagnguya kabitaw 20 to 30 times bago nimo tunlon, dili jud ka makahurot og daghan nga pagkaon. Kaya nga naman, pag habang imong ginatsusya o kanang maayo 20 to 30 times, mga pinangga, dili ingon nga gikapoy ka nag-ihap mo ng muundang kagkaon, dili. Kung dili, pag imo siyang usapon pag-ayo, grabe ka, grabe nutrients nga ma-absorb sa imong body. So, dali ka mo feel og full. Dali ka bati og busog. Pero pag ang pagkaon ni mo, giusap lang ni mo 3 to 5 times niya, ginatulon mga pinangga, dako kay kagkaon, daghan kag mahurot. I-observe ko na ninyo. Di ba habit ninyo, makahurot siyo mo, order siyo mo, tulo ka, gitawag na itong 3 to 4 cups na rice. Order ni mo. Pero try rin nga, usapon ni mo pag-ayo, sa 2 cups na rice mga pinangga, bisag white rice pa na siya, dali ka mabusog. Basta usapon ni mo pag-ayo. Pero kung ang inyong rice, unpolished rice, kanang usa ka cup mga pinangga, grabe na siya bugat kay siya busog i-compare ni mo sa white rice. Sa white rice siguro makahurot na lang kag 3 cups pero sa unpolished rice 1 cup ra imong mahurot although mahal siya pero tipid. Unya nutritious. Okay, dili siya delicious. Okay. So hinumdumi mga pinangga mo ni mga foods nga atong gikinahanglan sa atong lawas kay doon naman tayo gitawag natong mga pagkaon nga dapat natong kaunon para mo maintain sa atong good health. So, mora man nato ha, kinala na, tayo gitawag na itong protein, natay carbohydrates, then nakay gitawag na itong fats, then vitamins and minerals. So, mga pinangga, money ang dapat natong ma-intake. Ang problema, mga pinangga, kaya ang tao karon kanang ingon na ito, unbalanced. Mabitog, makadungog ka kanang para good health, para slimming program, butangan na ikaw dito kinanglan, balanced diet. Kaya nga naman, dili man balance ang tao karon. Ano man, tingnan mo ha, kumakain sila rice. Anong ulam? Pansit. Paminsan,
5: mami.
4: Bihon. O, bihon. Lalo na kung parte, uso talaga, may loaf bread talaga. Di, kain ka ng loaf bread. Ano ang palaman? Bami. Ang ulam mo, pansit, bihon. Ang palaman sa tinapay, bami. Yung bami, pinaghalo na yung bihon at saka pansit.
5: Mag-iapon.
4: O, tapos mo magkain, ano yung kanilang dessert? Mga pinangga, mag-finishing sila, mangita sila spaghetti, na sila yung macaroni. Kundi, nabay litsiplan. Anong pulong lang, pangalang litsiplan, perting litsiha, ganang pagkauna. mucus forming food, unya, dili ka kalibang o tarong. So, pinangga, kuan siya, ang imong gikaon o imong sumadahon, puro carbohydrates. So, pinangga mo na ang tao, yun to, dili balance ang iyan diet. Mama na tingala ka, pinangga, grabe, dili kalibang. To, sultihin ko, pinangga, kung magsigi mo kaon o kanang gitaw, pero ang carbohydrates, duha ka klase. No? Ang carbohydrates, pinangga, duha ka klase. Doon na simple carbohydrates, doon na po'y complex carbohydrates. Ang complex carbohydrates, mo to siya ang nutritious. Kaya nga naman, ang source niya ito, mga root crops man, taas to siya fiber. Na i-root crops, kamuti, balanghoy, patatas, diba, na kay ubi, na kay carrots. So, ginalungag na, nilungag nga bunga sa mais. Nilungag nga saging. So, kani mga pinangga, mo ni ang gitawag, lisos kamansi, lisosan nang ka. So, kani siya, mo ni ang complex carbohydrates, mukaon ka ni ini, musugot kag sadili, makalibang yung ka pinangga, 2 to 3 times a day. Pero kung ang imong kaunon, katong gitawag na itong mga refine, okay, sa flour na wheat flour. Sa gitawag na itong pinagag, simple carbohydrates, mga refine na siya. Ibig sabihin ato, mga waste na siya ba, basura. Di na ito kaunon, pero moto'y lami. Moto'y lami. Kaya nga naman, nahimo naman siyang refined flour. Himo ito ni Mugpan, i-compare ni mo ang wheat flour o ang white flour, lami yun ang white. Diba? Kaysa wheat, muna yung kagsagapsap, mani kaunon. So, mga pinangga, ha, muna made of white flour. Muna, mahimo na siyang pansit, bihon, noodles, macaroni, spaghetti, di ba? So, mga pinangga, flour. So, kwa na siya. Kung kana inyong kaunon, dili gyud mo kalibang og normal. Muna, gingon, arang-arang na lag, makalibang mo kausa ana. Pero kadaghanan sa ingaon og wildflower tag 2 days, 3 days, 4 days, 1 week dili sila kalibang. So amo ni mga pinangga ang inyong kuana, ang inyong himuon. So sa tanan nato mga pinangga og maatangin ninyo kay magisgun ta buta about 2 kinds of protein. No, nya 2 kinds of fats mga pinangga, then vitamins ug minerals, then sa unsa pinangga ang gitawag nato og kanang sa atong gitawag mga pagkaon. So doon na siya gitawag nato kanang enough nga time ha kay human ko ta mo kaon mga pinangga, it takes manggod siyag 18 to 24 hours bago i-remove ang atong gikaon. So kanang gitawag nato 24 hours gikan sa imong pagkaon alas 7 kani kaon when ang imong gitawag mag 24 hours ang pagkaon.
5: So ugma pa to.
4: Ugma pud sa alas 7. Ang gikaon sa alas 12 is paniod to og dimodo ugma pud sa paniod to. Ang panihapon ug mas gabi. So ang normal nga bowel movement basta imong gikaon kanang rich in fiber mosugot kag sa dili 24 hours after mogawas gyud na siya. Oh, mogawas pinaga makalibang yuga. Pero kaon lagi kag less og fiber mga pinangga maglisod ka og bawas. Okay, so hinumdumi nga ang atong lawas anatomy mga pinangga and physiology naa gyud siya normal function pag imo siyang gifeed og tama nga mga food. Okay, so mo man ang ingon karon abi to tay daghang mga listener taga Bikire siya dok. Ako karon dok na ako'y Bikire pero wa na gyud ko mukaon sa akong pan. Ah, ingon siya ang akong gihimo don niya katong giingon don ni Doc Lagit nga maghimo ko nog wheat bread na. Kaya lang ang wheat bread mga pinanga nga pure medyo bantok na siya dili kay mutubo. Oh, kanang sagarang wheat bread ginabaligya karon 1/4 lang ang wheat flour, 3/4 ang white flour kay madi man katubo basta daghan og kanang gitawag nato og kanang wheat flour. Haluan gyud na siya. So mo na mga pinangga ha, unya less ang new sugar, unya gusto niyo mukaon og bread pinangga, ayaw nang bag-ong giluto. Wa na taigong oras pinangga, ato na ta sa oras sa gitawag na tug pagtubag sa inyong mga pangutana mga pinangga.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
6: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
7: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blamera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal
8: Herbal Tea, 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa Tanang Doklagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbat sa tanang problema sa tunga sa kutukuto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ania na ang Doklagit Super Wonder Tonic Syrup. Doklagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doklagit Nature's Wonder Product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o gavil ang tuberculosis. Doklagit Super Wonder Tonic Syrup. Doklagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo. Ang Doklagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doklagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
4: Okay, ato na to sa pagtubag sa inyong pangutan na. Okay, Dok. Dok, dili ba makadaot? Sige man ko o kanang Master Beat. Mayo kay Master Beat na ka. Tig Master Beat ka, itin pa kong edad. Pinangga, inig ka. Minyo ni mo ani. Hurot na si Milya ni mo ani kalaki. Ha, ha? May naman ang Master Beat o mga di kaingon. Ah, sige nga dali mga pinangga. Oh, nya ka to mga hugaw guna-huna. Moram na itig Master Beat, di ba? Okay, gingon dali, Dok. Unsa ang matambalan sa tagok sa kalatsutse? Nindot, ugdun na kay kagid sa panit mga pinangga, ha? Ah, nindot, ugdun na kay kagid sa panit, nya mga pinangga. Oh, nindot mo nis mga girayo mag-arthritis, ihalo dito sa plus. Bahala ng haplas nga depektibo, mabutang nga kalatsutsi, makatabang pagka-epektibo.
1: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit!
4: Dok, nga nung paghuman na ko o kanang ihi, sakit man, butang ilagay niyong pangalan, edad, unta, oy, aron dali pag-analyser. Siguro pinanggag, idaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Dok, dili ba makadaot, sigig inom o kanang ahos? Sa mga nang kadaluto ni mo na iba na ang kay ahos? Di ba? Dili makadaot ang sige kinumog ahos, ha? Oh, gingon dire, Dok, dili ba, delikado ba? Sabon mo magdili, unya na ikado, space mampun sumpaya. Oh, Dok, delikado ba? O, delikado ba ng basilay nga bakterya? No, delikado man mga pinangga. Oh, na may gitag na to pinangga ganang ang good bacteria makaayo, ang bad bacteria mo to'y delikado, ha? Okay, Dok, unsa may tambalan sa kahoy nga miracle, pinangga ang bunga na mo'y nindot kaayo, ha? Anti-cancer. Okay, Dok, sorry, karon lang na ako natanaw. Wala raba mi nakapaminaw ni mo karon kay nag-brand out dire. Okay. Teks ra taon niya. Sige, ha? Dok, kung saan ay tambal sa pangpapayat, simple pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mong klinik. Magsige sa mong inom dito colon cleansing. Sige sa mong colon cleansing, mga pinangga. Human sa colon cleansing, while naga-cleansing, magsige na mong ganang fruit diet. Kamong mga ga-diet-diet din, ha? Nga di mangaon. Pangaon mo, eh.
9: Ay, skabudlay niyong kinabuhian eh.
10: Daon sa kamari, talawang bagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad anuman kukupag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Maubo pre, asa man ka nakabalo anak pre?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Langit Mari. Aniya o?
9: Aduna ka ba'y gidaladala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
11: Serbisyo publiko.
9: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Langit. Usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina o tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson o hawak, halalingkod mga pinanggag init. Okay, gingon dere. Kung dysmenoriahon ba kay us-us, Dok, ug matres, kailangan ba ni siya
11: mahilot pinangga kailangan pero di lang kay hilot. Oh, pinangga mag-cleansing gyud kay puno magtaing tinayan na nya niyut-yut man ang transverse colon, momentoy nakaipit dito siyang matres. Okay? Dok, unsay maayo kanang sanlagon nga mais para himuon og kape? Kana bang tibuok? Pinangga kung nay tibuok mais moy maayo. Oh, pwede ra pud ang bugas pero ang pinakamaayo mais nga tibuok kay maapil ba yun to yung tik-tik, pero na kay pure tik-tik, okay na po na siya. Dok, ask lang ko si Muli ni. Ingon siya diri mga pinangga, 52. Ah, may ganun siya spelling, kaya pa mag yung gitype. Okay. Ang edad sakit, kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na, og muubo ko. So may tambalan ni Dok. Kuan mga pinangga, sige lang kagat kumpres, dughan ni mog likod ha. Manay buhaton og tanaw ni mong naay pliman as tila og nagilo kayo nya dugay na na. Ay sige sala din ha gratis Bombay pinanggaw nya dagan ito clinic oy. Okay basig mo kang magkamang na purga ha. Dog ingon dere dalungan sa akong kuya ba naamay ni buto. Unya nagdugo unsa may tambal ani basi grabe ni makapangusog mga pinangga. Salom-salom siniglalom kin dagat ba. So buhaton ni mo ani pinangga. Kuan na hinluan na unya og naan tatay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na Hilbas Klabo ha pero diri natay gamhan nang haplas. Dok na kay tambal appendicitis. Unsa may hinungdan ani dili nga libang pangga mo na magsige nag colon cleansing. Kada oras painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Mo na buhaton ni mo pangga.
12: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kama mo sa di pangalan ni mo, ma'am?
14: Bibi Pinya.
13: Okay, ma'am. Ano nakabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit, ma'am? Kaysa may nagtudlo ni mo, ma'am?
14: Amin ako siyang advertise ay ka ng magkadlaon ganila. Mao sa pag-ani na ako, nakita po ni Dr. nga dahil ko yung gallbladder. Natong ipainom na ako, gi-cleansing ko. Patindaghan ang bato, ambot, pero lima, sunod pati nagyumbaga ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po. Pagka-upat pati na pong baga, ah. Pagka-ikalima kadlaw, naanapag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun. Dako, gamay.
12: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
15: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
11: Dok, kung sa may tambal, pampataba, ganiha po, papayat karong pataba. Kanin pataba, palituno na yun ni clinic. Ha, o niya, matulog kag tamang panahon, mukhaon kas tamang panahon, kaon po kag tamang ang mga pagkaon. No, o niya, mga pinangga, kuan ni siya. Tawag aning avoid ginimutan ng nay asukar pinanggag mantikaon ha. Dokon sa may tambal sa liki-liki STL mo natutong gingon kaganiha pinangga. Pwede ni mo si hampulan day pod og lagundi no dahon sa palya pwede pod okay. Ay lagundi katong ganiha katong chrysanthemum okay. Dok ang akong bata mag 6 anyos na oh daghan mang katulon niya og kaluton munuka na pinangga ilhanan na nga grabe nag-asukar kuan ni asukar mga pinangga ang iyahang gitawag og dugo nini kadali naman munuka oh buhaton pangga ala paglubog din nagpalya lubog madrika ka ihampol nang iyang kagid na Kaya di ninyo pasagdan pinangga, labi nagbabae, ni kadagan na, mahayon jug ka. Lagot mong kunis nanay kaniadto, di man natimano niya tong kagid. Sige mo hinang tagpalitag gatas, palitag biskuit. Ah, di ba? Dok, iatake ko gabi UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7, hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki, ha? Dog, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33 years old na dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga ay dalaan na direk clinic. Ah, dalaha mga pinangga dari.
16: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
18: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.
19: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

0: Okay, mga kabida, maayong udto ka na itong tanan. Sa tanang lugar na maabot sa itong signal, maayong udto. Kininyo na sa bihigala sa kanginan, Mr. Kick. Ubanin ako ninyo sa usa ka oras nga tulumanong. Diin mag-hisgot kitag mga butang ekonomikanon, espirituhanon, politikanon o mga butang na din ikaw ako kitang tanan. Adunay mga kalambigitan. Sa ngalan sa itong sibiyahanan, DXUD Infinite FM 96.1. Og madungog sab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Ros Bulpa, og sa ngalan Engineer Wolpe Orio, og sa kaubanan nato speakers lawak si Papa Kibs. Say runta, mayong udto kanato. Og ilabi na sa itong halangdong Mayor Rosijo Relampagos, kay Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, kay Konsehal Acting Vice Mayor Boss GM Relampagos, og siyempre kay Konsehal Bongbor Relampagos, o kay Board Member Jig Relampagos. Basta Relampagos! Okay, kaayo. O kay Konsehal Fortunato Luloy Sumampung. Karong utuha mga kabida, makauban na to ang presidente sa RIC Rural Improvement Club sa Barangay Salvacion. Og ato makauban si Ma'am Rosby Agripo. Ma'am, mayong utuha ka ni Muda, Ma'am.
1: Mayong utuha ka na itong tanan, no? Kanang una na akong i-greet ang mga taga Salvacion, Panabo City, labi na sa akong member.

0: o 15 ka, 17 ka babae. Kasamtangan karon kami nagahimo og peanut butter. Mao nay amo ang livelihood. O unta, kini amo nga session, among gini uta nga mulambo pa kini. Amo kini ginapananaw nga saunahan mulambo pa kini. Registrado ni siya sa Department of Labor and Employment ni atong niaging tuig lang, April 2025. Karon mag 1 year pa mi. Pero kaluoy sa Diyos na namin nakita nga kausaban sa among mga paningkamot. O, gawa sa among ginahimo nga livelihood product, napod mi gamay nga communal garden. O, kini among communal garden, nakahapag giniog ka ng economic impact din sa among barangay, labi na po sa Panabo City. Kaya naga, tanong man mi og mga gulayon nga among igabaligya sa among basar sa Panabo at Bangsa City Hall. So, nakatabang mi sa ekonomiya, and ang mga member po, nakatabang po ni sa among tagsa-tagsa ka pamilya, kaya di naman may mamalit o gulay, di naman may mamalit o kanang manok, kaya nagabuhi po big manok. So, naginaot lang ko nga ang akong mga member, kanong ay magmadasigon, na kami magapadayon sa among tumong tinguha, na kami tanan mulambo sa unahan.
1: So, kining maong Rural Improvement Club, RIC, Salvacion na kuan siya, Salvacion ang imuhang ikaw ang presidente diha. So, ikaw po, kining Panabo, kining kinatibukan sa RIC Panabo, unsa po yung posisyon ni mo dito, ma'am?
0: Oo, sir.
1: Unsa yung posisyon ni mo dito sa kinatibukan?
0: Sa federation, sir.
1: Sa federation.
0: Sa federation, official ko dito, isa ko ka-auditor sa among RIC Federation. And member po ko sa City Agricultural and Fisheries Association, agi pangunahan na kaya ni sa among focal nga si Sir Bong Agording.
1: So ma'am, una tao pa dayon sa unahan, ako sa takakuhaan og opinion, komentaryo o sa imong kaugalingong pagpanlantaw ba? Sa imong pagkabalo, ma'am, na nasuspindi ang atong halangdong mayor si Jory Lampagus, unsa imong gibati, ma'am? Unsa imong maistorya nimo ba?
0: Pati kay Mayor, sir.
1: Oh, pagka-suspindi, pagkabalo nimo na nasuspindi ang atong halangdong mayor, unsa imong gibati, unsa imong masulti pod?
0: Kasabot ba ka ng Ilonggo gamay, sir? Kanang nagwawaw ko ba? Kanang nihilak kong mayo kay baluwi ako nga ukong sa si Mayor kay mga estudyante pamiyana ito sa UM. Murag dili ko kadawat. Amot lang, no? Pero nakita gina ko ang sinseridad sa kinabuhi ni sa kinabuhi o pagkatao ni Mayor. Kaya dati mo naman na siyang kapitan.
1: Sa Salvacion.
0: Kapitan na mo sa Barangay Salvacion. So, nasakitan niya ko pagka-suspended niya kay di na ko madawat. Labi na ka ng mga tao nga involved. Labi na ka itong mga tao nga nagpalibot kaniya nga nangitaw paagi nga masuspended siya. Pero, ako siyang gina niya, Mayor. Laban lang yun, salig ko sa imuha.
1: Okay na may Ginoo. Maingot to, pod ganin mo diha. Akong idol, si Mark Anthony Tagkos, ang paniya, good day, my friend, Mr. Kick, God bless always. So, unsa pa yung mga na butang sa imong panghuna-huna atong tungura, ma'am, na nahibalo ka na gisuspindi ang atong halangdong mayor?
0: Pero sa tinuod lang, sir, nahibalo lang kung ano suspended si mayor, human ako kaon silang balay, atong pista.
1: Ay, katong Domingo.
0: Wala hira kong nahibalo nga na-suspended siya.
1: So, unsa'y gibati dahil ni Mato, ma'am?
0: Asa, sir?
1: Unsa'y imong panghuna-huna dahil na ito? Unsa'y may nabutang si mga una?
0: At the first place, kang gibati din ako nga pagkahibalo. Murag, dili sa tinood lang, masikinsa nga ka ng dool kay Mayor. Niya, nahigugmagit sa kay Mayor, isip ko sa kaamahan sa Panabo. Di din ako madawat, lugay ko ka ginawa, pero nakita magin ako sa unahan ang pagpanigkamot ni Mayor. So, I'm sure nga, whatever nga ginatubang niya karon nga problema, makasurvive lang si ana, makalingkawas na si ana.
1: So, naman tayo ingon karma, ma'am, no? Katong mga hinungdan, mga tao hinungdan, nagpaluyo sa iyahang pagsuspindi, so, ato na naihangad sa langit. Kay ang Ginoo may nahibalo, nasayod, maantigo, kung sa iyangay buhaton. So, kita, mga dumadapig, mga supporter ni Mayor Joe, ang atong matabang karon, pinaagi na lang sa pag-ampo, naunta ang mga problema, mga trials na maabot kaniya, kabahin mapagkini sa iha nga politika. nga karira. So ang atong buhaton mga kabida, mga panabuhans, di na lang ta mag unsay angay na tong buhaton na makadugang sa problema. So mo relax lang ta. Kaya matud pa ni Mayor Joe Rilampagos mga kabida, saob na to na mo may gipatuman na balaod. So ang pagrespeto ni Mayor

0: IC Federation, kay nakita man ako nga kung dili ko makipag-cooperate, dili ko magpakita og kanang kadasig sa programa sa ato ang lungsod, kinsa pa may mo participate, kinsa pa may ma-encourage nato kung kita mismo di ta man ingkamot. So 21 years na ko nagidumala ang RIC Salvacion isip presidente, and then last year akong gipurma ang another association, ang RICFABA or RIC Farmers Vendors Association, kay gusto na ko nga ma-explore pag yun sa unahan o kung sa'y mahatag yun nga kayuhan para sa akong mga membro o katauhan sa barangay.
1: Buot pasabot sa kadugay na panahon, so kanang inyong vendors association mo na ibag-o pa na porma.
0: Bag-o pa na siya na porma ron. 1 year pa kapin.
1: Unya, unsa may inyong participasyon karon sa incoming Binulig Festival?
0: Ako kami may participasyon sa Binulig Festival. Actually, ako nabilong ko sa high value added product sa bot. And then kami, gina-encourage kami mag-participate sa ang Farmers Day man sa 28, sir. So, i-challenge na ako ng akong mga kaubanan o akong mga membro sa barangay nga mag-participate yun may, kay it's one way of showing to the public as well as to the other town or cities ng Panabo makahimo gyud og isa ka selebrasyon nga haom sa panginabuyan sa mga katawhan tungod kay kami nalambigit nami sa agrikultura og mga fisherfolk.
1: So, kaning Binulig Festival karon, ma'am, gi-shortcut man sa imong nakahibalo na baka na ang Binulig karon mag-sugod karong pizza 26 nya hantod pizza 30, so pasabot da 27, 28, 29, 30. So, dali ra kayo, 5 days ra. Oh, samantala sa panahon sa si Mayor Joe ang mayor, gikan sa pizza 1 hangtod sa 31, di ba? So, unsa may masulti nimo ani ma'am sa pag-shortcut sa selebrasyon sa Binulig Festival karon sa Panabo?
0: Actually, ang opening sa Binulig dili na dapat sa 26, dapat sayo-sayo or on the second week of October. Pagkapos mo na ani naluyami kay ang akong tangginamin ato, ipadayon na lang taunta, basi nasuspended si Mayor total. Tanan naman nga butang, tanan nga plastada, tanan nga plano para sa Binulig Festival na human naman nagisabutan sa mga manguuma o sa mga fisherfolk.
1: Organizer.
0: So, naluya me, actually naluya, basi ako naluya ko kay murag baga ng, ay di lagod ta na makamalain si Vice ako, no? Kay actually si Vice, this chairman naman na nila ni Mayor neto. Di lang ito sa magkalain.
1: Okay pero raman, okay ra. Kay imo man ang kaugalingong opinion.
0: Isang buta na lang ito nilang maayos, sir.
1: Tungod lagi sa politika lagi, ma'am. Madaot lagi ang nindot na plano para sa selebrasyon. Ang sama man, na shortcut naman eh. So, ang atong himoon, mo cooperate na lang aron na mapadayon kining maong selebrasyon sa Binulig Festival. So, daghag na dismay ah. Pero man tayo mahimo kay ang organizing committee mao na may ilahang nasabutan na 26 hangtod pitsa 30 ning bulana tuig 2026. Og sa makajot atong hisgutan kajot ma'am ha, kay daghag nagpaabot dire sa tua dire sa akong hotline sa 0963067891 na ang BSK daw 2026 actually. Si Attorney Makalintal ang election lawyer naghangyo sa korte og magpagawas og TRO. Pero ang pangutana diha mga kabida mga silingan kay hapit naman ang November og mag-December na pod. So matod pa na basig mahabol o maapas sa December ang piniliay sa BSKE. So sa ako ang kaugalingong opinion mga kabida mga silingan, murag short na ka sa panahon.
2: Short
1: na sa panahon. Kaya bisan ikaw ma'am no, sa imong huna-huna, short na good. So ato na lang ng katong mga aspirante na nagplano mo intras politika sa BSKE. So wait and see na lang ta. Pero kung maabot na o December na wala pa, so ato na lang na i-considera na sa sunod tuig on 2028 na lang yun. Mo na lang gina itong hunanaon mga gusto mo intra sa BSKE 2026. So,

0: Muna ilitis sa itong Sayronta BSK 2026. So ma'am, ang RIC Salvation, so ma, diha sa imo ang grupo na kanunay nagmonitor o nagsuporta si Ma'am Juan, no? Ma'am Juan Relampagos ka po yan. So ginabisita po mo ni Ma'am Juan diha, ma'am. Nagabisita po si Ma'am Juan diha sa inyo, ha?
1: Pero may mga nag-a-appeal sa mga anniversary sa association sa Panabo. And then, sa ako, ang isulti ni Ma'am Juan nga, tabangan ko niya, dili ko niya pasagdan. So, ako siguro nag-paabot lang ko nga na, kay halos-halos din nga mga farmers association sa Panabo City o Fisher Folk, natabangan naman na ni Ma'am Juan. Mauna bito nga pag kahibalo ko nga na-suspended si Mayor, nakahilak ko kay dili na basta-basta ang effort ni Ma'am Juan ug ni Mayor para sa among mga farmers. Kay nahibalo ko nga kini ang mga ginabuhat nila, makatabang ni sa ekonomiya sa Panabo City. Kay sa diha nga paagi, magmalampuson man ang mga association, ang mga farmers association sa mga kada barangay. So, naipuruhan nga mo asinso po o mulambo po ang Panabo City.
0: Okay, ang gusto ni Mayor Joe ug ni Ma'am Juan na tanang asosasyon sa siyudad sa Panabo naglangkob sa 82 man siguro to kung wala ko nasayop, na ang tanan mulambo o ang tanan mahatagan o nindot nga programa kay para ang mga membro ni ini makabinipisyo. O may ngunto po kanimo diha Ma'am Anjanette Sikad kung Mrs. Kick. O sabong ko may ngunto po kanimo diha Konsehal Fortunato Luloy Sumampong. Buta ni si Ma'am si Konsehal Luloy Sumampong, di ba ma'am? Daka familiar ka ini mo ni si Konsehal Luloy. So may konto ka ni mo da Sir Rinaldo Agordi Konserbong. O matod pa niya may konto Sir, God bless to your program, good job. O muna ingon na Rick Paba. O Rick Paba. So may konto ka ni mo Sir Bong. O salamat sa imuha nga makanunay yung suporta. O ang tinuod lang yun mga kabida sa ako po da, sa una na kong kuhan na paghuna-huna good. Ang unang good ni santop sa huna-una sa pagkasuspindi ni Mayor kining ni ang kanang kuhan ba insecurities o kanang kaingit ba o ang kining ni ang kahakog sa posisyon. Makaingog ko na ba kay ilamang yung i-demolish si Mayor Joe. Gusto man gud sa mga kaatbang na dili makapile o di makadagan pagka-gobernador. Kay sa masugot ang sa dili mga kabida, mga kaigsuunan ko sa Davao del Norte, si Mayor Joe Relampagos, ilahag yung gusto mahimong gobernador. Mayong odto kanimo diha Ma'am Litlit Gigugama. Si Ma'am Litlit, ma'am, pamilyar ni mo ni. Si Ma'am Litlit ba? Pamilyar ni mo?
1: Oo, Ma'am Litlit Igagamo. Organizing focal naman siya, sir.
0: So, maying unto ka ni mo diha, ma'am. Og watching daw from Barangay Santa Cruz. Og sa mga kaparintihan da sa Barangay Santa Cruz, Panabo City, mayong unto. Og ilabi na sa pamilyang Lumbin. Og makaingon dyan kong hakog sa posisyon, mga kabida. Kaya ang panerbisyo ni Mayor Joe, wakang yung makapantay. Wag yung makapantay. So far, sa akong nailhang mga mayor, mga politiko sa kinatibukang Region 11, diri ra ka Mayor Joe Relampagos ni mo makita. Imo jung makita sa iyang panagway ang walay pagkakapoy o wala yun permi lang nakapahiyom o ang tanan na muduol kaniya. Waldili mo uli nga dili magmalipayon. Ikaw ma'am, kapila ka kabisis mo bisita ka Mayor sa iya panimalay? Kapila man ka masuri dito ma'am? Okay, managingon mga kabida na ang servisyong Relampagos dili yun na pinugos kinasingkasing na pagpanerbisyo. Muna nga atong mga iyahang mga kritiko o gang iyahang mga kaatbang kaniya ang nagpalabi ang kining ni ang hakog sa katungdanan. Makaingon man tagdi si mayor di man hakog sa katungdanan kay last term man. Oga bakante man pud ang gobernador kay ngan man last term man pud ang gobernador karon sa Davao del Norte. So last term pud siya pagka mayor. So mo serbisyo pa man siya. O gusto man sa katawhan. So mayon ni mayor ala larga. Kay kaya pa man physically and mentally fit. Okay ma'am, kining RIC ni mo ma'am sa kagangoha sa salbasyon. O sa pa yung mga gihimo ninyong mga programa diya sa inyong barangay ma'am? Unsay sa inyong RIC? Unsay yung ginahimo diya kanunay?
1: Lastly, kapasalamat ko sa akong beloved mayor Honorable Jose Iri Lampagos. O sayang kapikas sa kinabuhi, Madam Ipen, kay Ma'am Juan Lampagos Kapuyan, kay Sir Bong Agordi, kay Ma'am Litlet, and of course, no, kay Sir Sam Anay. O di pa na ako kalimtan ng paghatag na ako og opportunidad kay Sir Kik. Tagaan ko niya opportunidad nga makapahungaw sa ako ang mga idea din sa istasyon o sa ako ang RIC Federation. Kay balo man ko nga kamugin kanun ay nagapaluyo ka na ko. And Mayor, don't forget ang salvasyon o akong organization o akong pamilya na gamahal din sa imong pamilya po. God bless Mayor.
0: Okay mga kabida, mukha to si Ma'am, murag shortcut sa takay medyo si Ma'am Kwan. Okay, salamat kayo Ma'am Rosibi Agripo sa imuhang pag-bisita dire sa atong programang Sayronta. Okay. Okay, salamat ma'am, salamat ma'am. Oh, emotional si ma'am. Basta mahisgutan si Mayor Jory Lampagos. Okay, salamat ma'am. Og medyo shortcut si ma'am kay Kuan. Emosyonal. O muna itinuod nga supporter kay maglain ang iyahang kuan ba? Huna-huna o kasing-kasing kay gibinuangan daw si Mayor Jose Jory Lampagos. Pasensya na sir. Papakibs kay video kuan si ma'am. Emosyonal. Kay gawas na silingan suod na higala. Onya siyempre ang simpatiya ni Ma'am Rosibi Agripo basing kuan ba ato na lang ato lang shortcut kay murag naglain ang kuan ni Ma'am na mahisgutan si Mayor Jory Lampagos. Okay, sige lang mga panabuans kung sa may uban pang katikaran o pang muabot na mga dili angay moabot. O kay Mayor Joe, ihangad na lang ito na sa langit. Ihangad na sa langit. Kay ang tanan, pagbuot ka na sa kahitasan. Mag-unsa man ta. Kung ang balaod karon pabor ni atong mga taong salawayunon. O atay mahimo. So akong balikon, mayong unto sa tanang panabuans. Mga panabuans na diin, nasakitan o nadismaya sa nahitabong suspension sa pagkasuspindi sa atong halangdong Mayor Jory Lampagos. Sige lang, atong ipakita kang Mayor ang atong moral support. O, abli man ang ganghaan o pultahan gate sa panimalay sa atong halangdong Mayor. O gani kininyo higalas kanginan Mr. Kik kada adlaw ni didto aron pagpakita sa suporta aron pakigduyog kay Mayor Jose Jory Lampagos og si Presi Ma'am Juan Lampagos Kapuyan pod ato pong ipakita kaniya ang ato nga suporta ato siyang bisitahon kay dito sa iyang opisina sa City Hall na may nakabutang nitong public advisory. So naaman ang iyahang Coffee and Me. Oh, so dito ko gapon ibisita po ko. So muna igingon mga kabida, basta mohimo kag maayo. Nagyuday dili ganahan. Di ba Sir Bong Rinaldo Agurde? Mao gina ako na lang gi-exit si Ma'am Rosibi Agripo Sir Bong kay medyo naghuot ang dughan sa pag hisgot mo kay Mayor Jose Joe Rilampagos. Oh, kay medyo di na siya makaistorya. Kay kinito na nga mubati ta ba karang mag-idolo ta og tao unya naghimo og maayo binuangan. Siyempre kita na naswito og kinsa unsa pagkatao ang atong mayor nya buhatan og dili maayo, masakit ang tao. So moto si Ma'am Rosibi Agripo mao gito yang gibati. So naghuot yang dughan sa paghisgot kung naunsa man si mayor nga no gisuspindi. So munay akong giingon tungod kana sa politika. Munay hinungdan mga kabida ang politika, mao mang gyud na hinungdan ang mga politiko nga naghimo og maayo, gi-idolize sa mga tao kay one of a kind public servant mo kana si Mayor Joe Rilampagos. Pero matod pa niya kay ganiha mga kabida kay naaman jud ko dito nag istoryahan na imi. So what daw siya mahimo kick pa ko mahimo kick kaya mo may balaod magka. So akong dawaton di man po na pareho si Mayor Joe sa uban na ko na padalaan og suspension order magbarakid ba o mag kuhan og mga tao na pagwardyahon sa iyang naimutangan. So kabalo na magkinsara. So muna igingon mga kabida si Mayor Joe dako og respeto sa justice system sa Republic of the Philippines. Mag-unsa man daw na may suspension, lain pod kayo og iyang kontrahon. Lain pod kayo og dili nila niya dawaton. So munay giingon mga kabida, ang atong mayor di siyudad sa Panabo nagsubay sa due process og justice system. Pero kay may shortcut. Karon naman po na nauso na shortcut. Sige lang mga panabuans. Kaya dali raman motoyok ng panahon. O dali raman. Okay, labi na ang atong suporta o atong pag-ampo. Atong ipahinungod ka mayor. So dali raman motoyok ng panahon. O niya isa pa po ang atong mayor. Mamo na igingon na responsabling mayor. Kay mukiter, mudawat. O niya muhatag og kalipay sa atong mga constituent, masigdili taga Panabo. Masigdili taga Panabo mga kabida, si Mayor Joe kung imong duulon. Kung imong honghongan, kung unsa imong problema, mugawas ka sa opisina o sa iyahang panimalay nga nagmalipayon. Mugina, eksperyensyado ko na kay kadaadlaw ko dito. So, ato sa balikan mga kadyot, mga kabida, ang panabuhat yung diod. Kaya ito nga timbayaon sa natong halangdong Mayor Angkol Roland Dihisika o kay Vice Mayor Marielos Inday Dihisika das Lungsod Santo Tomas Davao del Norte o kay Cons Kent Dihisika o siyempre kay Consial Ronald Pobre Dimaya con Bong Dimaya. O kay Madam Mina Lapos Dimaya ang iyang kapikas kinabuhi mayong udto. O kay Konsehal June Batosalim. O kay Ma'am Dana Batosalim ang atong umaabot nga konsehal diha sa Lungsod Santo Tomas Dana Batosalim. O kay Konsehal Bong Andamon. O kay Konsehal Jupel Rulian. O kay Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. Og ang atong konsehal Bong Dimaya diha medyo gi batikos pod tungod sa dili daw maayong serbisyo sa bachelor, sa kumpanyang bachelor. Kay matod pa sa usa ka konsehal din ako hinganlan. Iya pong giblame si konsehal Ronald Bong Di Maya. Kay si Bong Di Maya manggod, konsehal Bong Di Maya moy committee chair sa transportation. So matod ni Bong Di Maya, konsehal Bong Di Maya, iyang giperform, iyang gitrabaho ang iyang responsibilidad, ang iyang trabaho. So ang tanan dokumentado. So di man pud inana kapaspas kadali pag proseso konsehal kanang nagbatikos kay konsehal Bong Di Maya. Nabaguhan ra man pud gud na ng konsehal ana. Oh, murag he believes he can fly. Gani si konsehal Bong Di Maya last term municipal councilor na, pero murag di ni mo makita na last termer na. Kay ang iyang trabaho, ang iyang pag libot-libot sa mga barangay, maul mang gihapon sa sinugdanan o hangtod na last term na siya. Pero kanang bagong konsehal niya, unang termino pa lang, wala na. Muna na igiingon na jack of all trade, master of none. Aga, dihapon sa barangay Panakan, ang akong amigo diha na si Kagawad Arnold Apostol, Kagawad Ri Abad o Kagawad Ding Bravo o kay konsehal Dosi Laudi Apostol. O, ni lupad ko kadal is Panakan kay na direct text. O muna giingon, magulat lang ta kung naabagoy paglaom pa na adunay BSKE 2026. Kay mo nay gihandom sa barangay Panakan. Okay, Kapitan Alan Simuag sa barangay Lasang. Okay. Og diha ta sa Kapalong, naanay mga gipaggawas sa social media no, ang Dream Team. Posible daw na mahitabo ang Dream Team sa panguna ni Dr. Larry Caminero o kay Vice Mayor Kim Quisada. Dream Team sa Kapalong, pwede mahitabo basta himuon kaya ra kayo. So muna'y Dream Team sa lungsod sa Kapalong puhon, pero layo pa man ang 2028. Matod pa ni Vice Mayor Kim Quisada, trabaho sa una ta. Di isa ta mamulitika, di isa ta makiskot og politika, kay layo pa man kayo to. Ang atong angay buhaton karon, panaghiusa, collaboration between legislative and executive. Kay mao man pud igingon ni Mayor Edgardo Timbol, di mo na tayo mag-usap-usap ng politika. Trabaho muna tayo para sa ating mga constituent sa Kapalong. Tama. Oh, ayos ang politika. Ato sang trabahoon og maghimo tag mga pamaagi na maserbisyuhan, mapaspas, mapadali ang paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsuon ng Kapalonginians. Og dito po tas Caraga, Davao Oriental. Og dito kita sa DILG actually, mga kabida, mga kalumunan. Si Mr. Kick niadto sa DILG office. Aron siren, siren ta. Kung ano na may mga lapses, kung ano na may mga pambalaod, kung ano na may mga interior laws, o ano na may mga kuan dito na angay pod natong bantayan, o gato pong angay masairan. O gatong gipangutana dito kay wala man si RD. So naay nakighinabi ka nato dito. O gatong gipangutana kung angay bagyod ba ang session hall na dili pasudlan, o gilabi na sa ato ang media practitioners. So mato dito, wala may balaod nag-ingon nga dili pwede pasudlan. Pero Nay pero ha. Mo gani di ay na ang matag session hall adunay nagbantay diha sa pultahan. Kay just in case na seryoso o sensitibo ang isgutanan. So mo sulti didto na sir, makajut lang kay ato sang i-verify. So ato sang i-konsulta didto kung pwede ba mo musulod. Kung unsa ba mga kalihukan dito sa sulod. Pero mupiro pod ko. Kaysa akong kabahin pod isip media practitioners before ko mo enter nang maong institution, opisina whatsoever. Mo coordinate man ko kung asa dapat ang authorized person na akong duulan before I enter the institution or offices. Yan anak man ang ginabuhat ni Mr. Cake. Sabot pa sabot, baha kay nga na public office is public trust and public commodities. So napo na yung mga guidelines, napo na yung mga internal rules. Sabot pa sabot mga kabida, bisan good, musulod na sa usaka panimalay manuktok man ta, diba? Katulo ka bisis. So muna yung mga kabida, kung naatay common sense, mananghid ta, manuktok ta before entering. So ana ang disiplinadong tao? O di kay pataka tagsulod. O niya pagsulod nato dito, masugamak na noon tag nag pinusilay dito on saba, damay na noon ta. So angay buhaton, mananghid, manuktok before musulod. So inana siya, mao ginay tama nga himuon aron walay problema. Ya dili po ta angay masuko na kung naana ta sulod pagawason ta kay naman naman sila right na pud sila katungod kay basin po di ay ang ilang gisgutan dito internal agenda o internal topic ba na diin naglangkob lang sa ilahang institusyon. So inanargo na siya. Kasimple ra kayo mga kabida. Kining garbo lagi nato ba? Muna yung mga kabida, careful ta kay aron dili mo backfire. Dili mo backfire ba? Kay kining murag arrogante maguntagod. Nya magpa-respeto kunuhay ta. Kay usa ka media practitioners dili ginahanglan kita mga media practitioners natay libros paniid di ba ma'am may ngunto kanimo diha ma'am Christine Roca salamat sa imong makanunayong pagkuyog ka Mr. Kick sa programang Siren ta. So akong nasiren mga kabida tungod sa atong mga correspondent diha o gatong mga kuan diha kontak di Askaraga kay James Ampong o kay Anthony Paulinho. So ato siya lang gihangyo sa pagkigtuki, pagsusi, siren ta ang maong hitabo dito Askaraga sa session hall. So muna atong na siren na mo kana hinungdan. O maayong untupod kanimo da Mr. Lito Patron, ah. Maingod to, maingod to. So mo kana mga kabida no, ako sa tinuod lang gyud. Wala pa man gyud na hitabo kanako. Kanang murag mabara ko ba? Og mabots punto ba na pagawason sa usa ka opisina o mga establishment o unsa ba diha? Kay ang ako magong kuan ba? Ang ako ang magong step by step. O ako po, napog ko'y libros paniid. So, aninaw sa ko ba? Ako sa nga, hunahunaon kung angay ba, o unsa ba. Pero, damor ka na maghunahuna, ibutang isantop sa imuhunahuna, na mangutanag yung ka. Mugyo na'y the best. O, mangutana ka kung unsa ba nay kalihokan da sulod, kung pwede ba mo sulod. So mo day the best himuon. Oh, kay para dili ka pagawason. Susunod sa katuloy katawa rin huwag kabida para dili kay seryoso ba. So inana na siya ba kisa may mo pagawas imo ha og nananghid kag tarong. Oh, kung nananghid kag tarong o gibawal pagpasulod, so di na kapagawason kay di makapasudlon. So inana ra ka simple. Og ang atong halangdong mayor po diya sa lungsod Skaraga, Davao Oriental, mga kabida, mga kalubunan, nganong nagsigi na siya og lakaw. O, ang tubag niya na, asa man siya bunot, asa man siya kuha sa mga proyekto na diin halos tanang barangay Skaraga, adunay pangayo, gihangyo kaniya. Isa na diya, kanang mga pag-abli sa mga kalsada, agianan na diin halos ang karabaw o mga single motor di kaagi. Ato na lang i-sample ang Barangay Pitson. Oh. Ang Barangay Pitson, adunay mga purok o sityo diha na lisod yun agian. O oh, halos karabaw lagi, maglisod pa karabaw gani na. Pero sa inisyatibo sa atong halangdong mayor sa Karaga, Ronnie Sangosnan, giablihan ang maong mga agianan. O karon maagian na. Makalusot na mga purwells. O easy na lang kayo mudala ang atong mga kalumunan diya sa Barangay Pitson sa ilang mga produkto panaog dito sa poblasyon sa lungsod sa Karaga poblasyon. So, muna igigil mga kabida na dili question ang pagsigi og lakaw ni Mayor Ronnie Sangosnan ngano daw ang dili peraninte makita diha sa iyang opisina. So gitubag naman taniana mga kabida sa atong pagsuroy dito og na-interview man po nato si Mayor. So muna igingon lagi mga kabida na ngano daw kita ato mang mahinabi si Mayor Ronnie Sangosnan ang uban di daw mahinabi. So simple, simple lang kayo mga kabida. Before tamo adto, ato sa daang i-coordinate kung pag-adto ba nato na si Mayor. Kaya para pag-abot nato sa lungsod Skaraga, dili masayang ang atong hago. Kaya ato siyang makita, ato siyang mahinabi. Inanara ka simple. O ako, 2 times ko ni adto, karong bulana kaduha ko. Awa ka itong September, kaduha. O, nga na itong mga nahinabi si Mayor. So, muna yung isa sa hinungdan kanang koordinasyon. O, koordinasyon ba? Ato sa daang sutaon kung naaba ni Ana Adlawa si Mayor, aron sa pag-ato na ito, pagsuroy na ito, sigurado na ito siya makita o ato siyang mahinabi. Ano ra kasimple, God? Sus, purbida. Muna higingon mga kabida, mag-abrihan na to ang libros paniid aron na wala tayong mablim. O gadiha po sa Karaga, ato na lang yun yung tiwason, sa lungsod sa Karaga, kung wala si Mayor Ronnie Sangosnan RSO, naaman si Mr. Eutychio Dudong Pagsak ang iyahang administrator. Kung unsa may mga impormasyon na atong gustong masayran, na available kanunay ang atong municipal administrator Dudong Pagsak Jr. Oh, mohatag siya og mga kasayuran unsay gusto natong masayran diha sa Karaga. Okay naman siya kanunay, naapod ang mga dokumento og authorized pod siya ni Mayor RSO sa pag-entertain sa mga bisita og sa pagtubag sa mga pangutana in behalf sa iyaha. So kung unsa yung masulti ni Administrator Dudong Pagsak Jr., mapod na masulti ni Mayor Ronnie Sangosnan. So inano ka simple ba? Muna higingon mga kabida, ablitas libros paniid unya isa punta ato pong lugwayan ang atong inisyatibo. Anak siya ba? Kaya damurta mohimo og mga isyo basin ba? Mo backfire na sa toa. Kita na naghimo og inana ng mga isyo nya masumbalik sa toa ba? Mo na ilisod. Tamparos na ba? So angay na tong buhaton, suporta na lang gud. Suportahan nato kung unsay mga nindot na mga programa, mga plano para sa katawhan nga makabenepisyo kaysa magsigita og himo og mga lakang na diin mahimo lang kasamok, magkagubot lang ang atong mga kaigsuunan. So muna yung mga kabida, walay mahimo kung walay pag tinabangay. Dili mo lambo ang usa ka lugar, ang usa ka lungsod kung kadunay samok. Walay pag asinso sa usa ka lugar kung kita puro negatibo ang nabutang sa atong mga huna-huna. Diba, Konsehal Darwin Bong Lunay? Moro po ni amigo kayo na kung Konsehal das lungsod sa Caraga. Kaya di man ako suod ng uban god. Kaya di man po makigsuod. Og ako po ng amiga na gid po na ako na si Konsehala Marilyn Alin Iturralde. Okay na po ko'y utang kabubuton anak ni Konsehala. Sa dihang vice mayor na siya niya ng Maunglungod sa Caraga, nagmotor-motor pa mas Mr. Kick sa una. Kami ni Roy Ligunis to, nabuthan mi og ligids motor. Anya, totally damaged good siya, interior og kining exterior. Niadto ko sa opisina ni Vice Mayor, former Vice Mayor now, Councilor Alin Marilyn Iturralde. Gitawagan sa staff niya si Konsehala Alin Iturralde. Oh, diya, gipaadto mi sa tindahan, naman ni tindahan diya sa Caraga. Gihatagan mig interior og exterior. So bisan inadto lang kagamay sa maong kantidad, apan ako kana gi-recognize, gi-appreciate ko na na usa kada kong pabor. Kay kaysa mangita pa mi, wa mi gi-kwarta atong panahon na. Kay among toyo adto si former mayor Alicia B. Murray, si Ninang Murray, wala man. Oh. So kung wala itong pabor na gihatag ni Konsehala Marilyn Alin Iturralde, so madugay pa siguro mi ni Ruel og uli. So manay makaingon mga kabida na dili tanang panahon. Adunay panahon na diin ang usa ka public servant makahatag og pabor kanatong mga media practitioners. So inana na siya, i-share lang nako mga kabida. Mo-share lang ta kay nahitabo man na siya. Aron masayran sa atong makaubanang mga media na dili tanan panahon na ang atong mga elected municipal official na dili makatabang. Kaya ako ka nang na-experience na diin ako mismo. Onya, diha-diha dayon natabangan ko. So munang nasakit gani ko na na-involve ang pangalan ni Konsehala Marilyn Iturralde. Kaya dili man inana na si Konsehala. O, matinabango na. So isa bang pagodha na nahatagan og pabor? Bisan ing nadto lang na kantidad, interior o exterior, dako na ka ito. Kay nakauli mi og Dabaw. Tinuod ni. Tinuod ni ang akong testimony. Bahin kang Konsehala Marilyn Alin Iturralde. Salamat kayo mga kalumunan sa paghatag og panahon, pagpaminaw og pagsuporta ni atong programang Sayronta. Og akong balikon, ipaabot lang inyong mga komento, mga suhestyon og mga panlantaw sa 0963-0678-491. Akong Osbon, 0963-0678-491 sa programang Sayronta. Kaya nga ang uban manggudi mo agi dere sa atong Facebook kay siyempre paglikay pod og mga dili angay na kuan ba. Kay siyempre kung mo agi ka dere sa atong Facebook, so makita man gyud. So dire ta sa atong hotline aron atong mabasa o atong maaksyonan o ato pong mahuna-huna kung tama ba po naangay na itong ipabuhagay doon sa programang Sayronta. Kaya kung balikon, di ko nag-entertain o mga negatibo ha kay kiniatong programa more on pagdaig sa mga taong angay na daigon o siyempre sa atong kumpari diha si Sir Danilo Duping mayong odto. Okay, adun lang kita pipila ka minuto na lang mga kabina na hibilin sa itong programang Sayronta. Kaya ato lang nang ipadayon ugma pohon sa mga takna o sa mga istasyon. Kaya retired Sikan Lieutenant Wilson Anchita o sa iyong pamilya. Okay, Madam Lorna Madanlo o kay Mr. GB Villamor. GB Villamor diha sa Crislam Community. Mo ni mga banggiitan diha sa ubos. Og dito sa pikas portion sa taas kay Bernadette Ambi og kay Mr. Nelson Giovanni. Oh, man ito yung mga kasaligang mga personahe diha sa Crislam. Sa taas na bahin, Bernadette Ambi og si Nelson Giovanni. Og diha sa ubos si Mr. GB Villamor o kay Madam Lorna Madanlo. Salamat pre Sir Danilo Duping. O diya sa karagano ang COP si Police Major Militon Sanggo. Salamat sir sa imuhang kinasingkasing na pagatagad kang Mr. Kick sa pagbisita diya sa imuhang MPS kon Municipal Police Station. O kay Kapitan Alexander Gambong Lopez sa Barangay San Luis Caraga Oriental o kay Mr. David Florentino o kay Mr. Oliver Berol o kay Mr. Bernardo Baron sa Barangay Baybay Bacolin Baganga Dabo Oriental o kay Miguel Sanchez Jr. o kay Yaya Hilin Hinalok Sanchez o sa tanang kaparintihan ako das Baybay Bacolin Baganga Dabo Oriental mayong udto. Oga Dias Manurigaw sa atong mga kaparintihan dia kay Yor Simakon may inak oga Papa Boy Judero Paulinho oga usbon ko kay Anthony Paulinho oga Jam Ampong muna akong mga provincial correspondent oga muna akong mga labay og mga impormasyon diha sa lungsod sa Caraga o sa Davao Oriental particular. Okay, wala kita igong oras mga kabida. Osbuko hantod ugma pohon sa mga takna og sa mga istasyon. Sa halan sa tong sibyahanan na Infinite FM og Light FM og kay Ma'am Rosemary Bulpa kag Engineer Wolpe Orio. Okay, Papa Kibs, Giyor, si Makon is watching. Kininyo higala sa kahinginan na Mr. Kick. Boyong kaninyo hangtod, ugma pohon, dalaygon ang Diyos.

0: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsud na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Lupo na nga na din nakasaga sa balay, basa na ta sa kwarto. Idayo nga na siya. Dako, bato akong bato din na maurang pastor. Una-una pastor, wala rin eh. Palito din, nisuusa ko nga nagkaluwa. Pumato dito doon, palito, pijima. Isang pila palita kung nalito sa Binapuentes. Diyan mong tipalita pa sa zona. Palito nga na ko, napulo ka buk. Ako ipain naman sa'yo, si Mahabog. Di makausa, di na makausa na. Pero pala,
2: oh.
1: Natingala, Pastor. Pagka man ako ipain naman siya, Pastor, tujuti ko, tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Lingkong na, Pastor, kakalingkong na. Ako igamit sa akong pamilya, tanarang yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. The Lord. Ako salamat, Pahino. Oras, Pastor.
2: So, hello, salamat yun.
1: Pastor, ako tipo, lugay tipo paminaw sa'yo mong program, Pastor.
2: Maayo, maayo.
3: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jazzy. Alang sa iyang bana, nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
8: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. o ni nung lading. Una-una na problema ko sa kumbana ka, hindi na ibaso sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, powersin, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi ginonga. Ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo, usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
9: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
11: Kapalit ko po sabon nga clay gel.
2: Nindot
11: yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantong pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
11: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singala na to, ma'am?
11: Terry po, Terry.
2: Terry.
11: Ubuga po.
2: Sige, salamat, ma'am.
7: Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
12: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan lawa. Dili ko na ikaw ilhun pang anak. Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas! Layas! Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.

0: love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanino ang temporaryong langit.
0: Babe.
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

Power Den Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumama sa Power Den Pro Bio Capsule. Kung ang una ang tumpayas, lugay mo nang iangkos na balatian. Power Den Pro Bio Capsule. Buhatan katagsik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga niyambing balatian, tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule. Kung ang una ang tumpayan sa bigay mo ng iantos na balatian, Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10 ng mga ka-Glagel, maiga pagpabinaw ka natong tanan. Kauban ninyo sa kahanginan, Dr. Al Palma, alang niining atuag at tulubadon ang kiya sa pag-uban sa maayog at panglawas. Gamit ang atuag at saligan ng Power 10 Pro Bio Capsule ng atuag at Glagel Mix Herbs Food Supplement. Ang gamhanan ng kapsula nga kayang mutabang sa tuang alawas sa lagay lain ng mga problema. Gikan sa atuang nga mga ginagmay ng mga selula ngadto sa tissue ngadto sa mga organs. Unya holistic ang iyang approach mga Power 10. But pasabot di ana, adunay dakong kahimuan sa tibuok pagbalanse sa tuang alawas anon yun nga mapalig-on. Unya daghan na kaayong natabangan yun ni ini kay nagklasiklasi ang mga testimonya, nagklasiklasi ang mga experience mga Power 10 giun sa paghatag o kaayuhan sa tuang mga kapsula. Ikaw nga wala pa makasulay o nagagamit da, i-maintain na gyud paggamit pagka Power 10 anong sa diana. Aduna gyud kasiguruhan nga maayo ang imong lawas unya na supplyan sa mga properties sa mga vitamins and minerals pinaagi sa Power 10 Pro Bio Capsule ug nahatagan og kaayuhan pagpabalik ang imong mga organs nga naga-damage na tungod sa Glagel Mix Herbs Food Supplement kay dunay mga herbal properties. Usa sa matabangan kaayo ug mapugan magka Power 10 kining gitawag nga problema sa tuang lawas nga kining gitawag nga calcium deposit. Kaning calcium deposit magka Power 10 once nga matigom ni sa tuang lawas mumugna ni siya dako nga problema kaayo. Especially magka Power 10 mo anha na siya diha sa ibuha nga mga tuhod, mga joints nga mahimo siyang kristal nga mga gagmay nga mga balas nga mahimo magka-Power 10 hinungdan nga mungulngol siya especially kung doon natay gitawag nga arthritis. Pwede po lang siya magka-Power 10 nga mapuyo diyan sa imuhang gallbladder nga mahimo siyang gallstone. O niya, pwede po na siya nga mahimo siyang babag diyan sa imong agianan, sa imong ihi. O di ba kaha, doon ay gitawag kidney stone forming tungod sa calcium. Kung doon ay mga hinungdan, ganong ang calcium mo deposit siya. O niya, mahimo siyang stone, mahimo siyang crystal diyan sa tuwa mga lutahan sa mga joint nato sa tuwang gallbladder, diyan sa ang kidney nga magtapog siya baga Power 10 unya makaguba sa tuong kidney sa tuong gallbladder unya makahatag siya kahasol kaayo sa tuang alawas. Ang mga hinungdan ni ini, number 1 is kakulang sa tubig unya taas kaayo ang atuang gitawag nga acidity sa tuang alawas. Once nga taas ang atong acidity sa lawas, syempre ang calcium maga Power 10 nga gikan sa tuang bukuga muhimo na siya nga i-release sa tuang lawas alon nga ma-neutralize ang acidity sa tuang lawas. Kaya ng calcium maga Power 10 is grabe na siya magkapa-alkaline. Kaya alkaline man ang calcium o na nga iyang i-neutralize kung grabing acidity sa tuang lawas. O dili baka ha, sa tuang diet usab sa pag-inom na to o pagkaon o mga acidic na mga pagkaon. O dili baka ha, sa mga tambal nga atuang gipang-inom maga Power 10. O na nga doon natin mga problema na kasakit na sa pag-ihi. O niya, sige tag ihi-ihi maga Power 10, kaya doon na yung problema tong kidney, doon na yung babag. O niya, doon na baka tayo hilanat. O dili baka ha, baho kayo ang atong ihi, baga Power 10, or dili baka ha, doon na yung managcloudy ang atong ihi. Kaya baga Power 10, usan na siya ka mga sinyales diha sa tuang kidney. O dili baka ha, doon na tayo mga gipambati diha sa tuang mga joint. O di ba baka ha, doon na tayo mga stone forming diha sa tuang gallbladder. O yung mga sintomas, nga doon na tayo mga gitawag nga taas kaayo ang atuang calcium deposit. Kung doon natin mga problema ni Ana, o niya nakita na itong sintomas sa iyo, kabala ka baga Power 10, kining atuang kapsula, dako, yun kaayo, kinig, katabang ng Power 10 Pro Bio Capsule. Huwag ang atuang.

Atong nadunggan, apan din hita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Og no preservatives. Og siguradong safe ang inyong immune system. Og walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, og sambag-sambag. Nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumar na sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

kabala sa kahimsog. Tuluman ang hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o garon. Aniana ang atong tulumanok. Hello mga kakape, welcome sa atuang 5-minute nga programa. Aniana po ni atong paghatag rin yung mga impormasyon and mga pagtabang aron na kita makahatag rin yung og pagtubag sa inyong mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong tulumanon mga igalang iso na pinaluyuhan

0: Alauna 21 na ang atong oras. Maayong hapon kaninyong tanan, maipagpaminaw. Kumusta man ang inyong adlaw nga Biyernes? Sing relax, ting pauli, ting banding sa pamilya. Ang uban mga palangga, excited na, nag half day. Ang uban sa di na magka-concentrate sa trabaho. Kaya gusto nang mo pauli sa ila. Labi na ni atong lagyo bitaw gitrabahuan niya every weekend lang magkauli sa ila. Stilan. Kanang excitement nga dili may explain bitaw.
1: Sana.
0: Labi na ni ato mga baguhay pa lang yun. Baguhay pa, matul pa, misulod sa salags. Kami niyoon bitaw. Bitaw, maing hapon, amping lang ha. Sa pagpauli ay kipagdali. Niya pabut-abuta lang mga 5 PM sa inyong pag human sa trabaho aron nga hapsay gihapon ang inyong trabaho karon. Kumusta mong tanan? Karong Sunday mga palangga ang atong ikaupat no nga elimination round sa Sing Along nung lading Sing Along Season 1. Ang atong venue karong adlaw Domingo sa Luwens Garden. May Purok, Lahuma, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Imbitado mo tanan ha, pwede mo mo visit dito sa atong elimination round sa Luwens Garden. Wa na'y bayad mga palangga kung na mo attend mo dito. Kay nindot nin at yung mga contender from Luzon. No? Gani na abot na. Taga Bulacan, kasi pangalan ani atong ya ako i-check mga palangga ha ang atong contender from Luzon. Momani ang atong contender mga palangga murag tawag ng tanghalan punigikan siguro kay last week last Sunday. Mga lima siguro o ngantos unom ka mga contestant ang mga tawag ng tanghalan defending champion ay 3 times defending champion na ay 7 times yung nag-defend sa ilang pagka weekly champion no? Si Sir RV Centino ang ato nga contender from Luzon, Hagunoy, Bulacan. Ato palagpakan, i-welcome na to din sa Aurora sa Buangka del Sur. O niya, muna ito mga contestant mga palangga na itaga Balu Ilano del Norte. Si Sir Abdurrahman Sultan. O niya, from General Santos City, Sir Oliver Maalyao. Sir John Dakula from Kalumpang, General Santos City. Naitaga kapatagan Lano del Norte, Ma'am Joanne Sumagang from Cagayan de Oro City, Ma'am Norma Norman Bell S. Casino from Cagayan de Oro City, Aljun Love Giboni, Sir Aljun Love Giboni from Tukoran, Zamboanga del Sur. Chamomel G. Cordova. Kuya, huwag pangalan ni. Pagkatukoran mo din eh. Pag-usap ni Sir J.C. A. Dugaduga from Upper Irasan, PMAR, Zamboanga del Norte. Kung saan yung lungsod ka? Pag-usap Sir General Moral from Cagayan de Oro City. Sir J. Mart Ondi Utom from Jose Dalman, Zamboanga del Norte. Ma'am Pearly Garcia from Valencia City, Bukidnon. Sir Faisal L. Jumlay from Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ma'am Judith Arbes from Baroy, Daco, Baroy, Lanao del Norte. Sir James Jet R. Bastaza from Iligan City, Lanao del Norte. Moto ato mga contender mga taga Lagyo, taga Jensen, taga Cagayan, taga Luzon, taga mga taga Zamboanga del Norte. Atong paminaw, atong saksihan na mga balangga ha. Karong Sunday 1 PM ang atong venue diha sa Luwens Garden along National Highway Panang padulong sumarati bitaw. Sakop ni Despro, Oklahoma, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Diha ang atong vinyo sa atong ikaupat nga elimination round sa Nungleding Sing Along Season 1. Kinsa kay magkakuha ng 100,000, no? 100,000 kapi na kay gawa sa cash na may mga products ana nga worth of mga dili ko sure ha nas mga 30 to 50,000 nga worth gawa sa cash nga 100,000 pesos niya season 1 pa lang na mga pinalanggan tig paminaw ni ato pa ning kamutan nga sa season 2 niya puhon nanatay kaugalingon nga venue ha ato ang paningkamutan aron nga plastado gyud tanan mahimong maayo ang pagkanta sa ato mga contender may paglingkod sa ato mga bisita unya ato ang paningkamutan ato nang i-claim sa atong labaw nga pagagahom kay apil na sa ato mga program every year agig pag-discover sa mga local nga mga talented. Daghan man ta mga talentado ko din sa Mindanao. Daghan kay mga nagkatago nga ang uban wala ma-discover ba. Pero pagkantaha, grabe. Ikaw nung lading mo kanta po ka. Hindi lang ko mag-apil-apil ang mga buhata. Okay, basin o niya og ako niya magkagubaan ng atong sing-along niya. Bitaw karong Sunday ni. Kita kids na ninyo ha. Pwede mo mo diretso na sa venue sa Lawrence Garden. Kaya whole day man ta din ha. Kaya next Sunday ana sa Wild Card Round o Grand Finals dito na rin magita sa Robinson's Pagadian. Last din sa Aurora na nga pagahimuon nga elimination round. Last Sunday karong umaabot nga Domingo. Kaya next ana duha wild card round and grand finals dito na pagahimuon niya sa Pagadian City sa Robinson's Pagadian. Dama niya ang inyong kagalingon ha. Basta wa na bayad na dapat tay libre coffee ana kaya di man pwede og di na nato dalo na tong coffee mga palangga. Pero ginagmay lang na itong gagmayng baso ba? Pero pwede ba na? Ubalik lang po mo aron nga katong gamay mag-anam o kadaghan. Kay, para tilaw rin mo kita ito. Pero dinot manggod po o madaghan-daghan po nato. Bitaw, karong Sunday ha. O usab sa di pa na mapadayin sunahan mga friends na kuskanginan. Madungog ba tan nyo ha? Okay lang ba nga itong signal? Tinaw ba? Klaro ba? Diyas ang tagstagsa ka mga lugar? Wala ko nag-live karon sa Facebook, guys. Kay ngit-ngit kay dinhi akong studio. Nibuto gahapon ang suga na ko dinhi. Mao nang wala ko nagpakita sa camera karon. Kay basin unya og makuyawan mo kita sa kung naw nga perting ngit-ngita. Audio ra inyong madungog nako karon. Hello sa mga taga Agusan del Sur, Agusan del Norte, kato mga nagpaminaw diha karon. O niya, sigon sa akong gisaan din nyo, ang atong tag 5,000 pesos. Ako nag-ihatag din nyo mga palangga. Yan ako, langanon pa. Kinalangan, Robin eh. Congratulations! Unang magkaangkon sa 5,000 pesos. Kinsa kanino? Unang magkaangkon sa 5,000 pesos. Congratulations, taga Agusan del Sur. Agusan del Sur, Puro 4 San Luis, Esperanza, Agusan del Sur. Record ninyo be? Taga Puro 4 San Luis, Esperanza, Agusan del Sur. Si Sir Florencio Marianito. I-claim sa Bayugan City Clay Gel Store ning imong 5,000, sir. Congratulations nimo og ang ikaduha. Mga ito mga cash assistance mga palangga every month ni ato gihatag sa ato og yun nga mga authorized dealers sa ato mga products. Og usab, congratulations ikaduhang makaangkon. taga Danlugan, Pagadian City. Congratulations ang suwerte. Kakuha nini. Balihog kog dala og ID ha, mga in charge nato, pangiyuin ninyo og identification card. Ha? Unya, i-check ninyo na man mo'y record ana kanang akong gi bunot kana pangalan kun mobagin siya. Unya, kun dili manggaling coincide sa iyang pangalan nga siya may nagsulat ana, dili coincide sa iyang identification card. Pasensya kaayo ha. Kaya ato, nag-follow lang kita. Kanunay na kung nagbalik-balik, ana. Nga dapat, kung unsa ang imong tinuod nga pangalan, kung sa imong gisulat diha sa pag-purchase ni mo, mausab gid na ang nakabutang si mong identification card. Di ta pwede mangalias din niha. Kaya, ini ato, tinarong yun eh. Nga paghatag o assistance sa ato mga dealer. Congratulations from the Lugan Pagadian City, Ma'am Evelyn Yabo. Authorized dealers yun eh. Ma'am Evelyn Yabo from the Lugan Pagadian City. Ang ikatulo mga palangga. Ang ikatulo nga nagkaangkon sa 5,000 pesos. Taga Kabatagan, Alicia Porok, uno sa Buanga, Sibugay. Dealer sab ni siya. Atong sale day ni siya nag-purchase. Congratulations, Ma'am Carmelita L. Clarion! Confirm mo, visit mo. Ha? Kinitaga April. Agtog yung atong station na ni. Kaya wala man tayo Clagel Store. Dito yung ka mo visit ani Ma'am. Pati mahimo, ana. Ha? Okay, atong oras ala 1:32 na. Kailangan tatungod sa pag atong pagbunot ani. Daghan man taga nag-announce pa ta kay ang atong video na usab. Video sa atong lunglading si Singalong Season 1. Balhin man dito sa Lowen's Garden. Karong Sunday na ha, kita kids na. Kay next, dito na sa Robinson's Pagadian. Basta-basta, mga kulba kining ato nga mga contender. Basta-basta ni mga palangga. Ato na hatagan og batad pagkusga inyong mga radyo katong mga naminaw na to karon online pinaagi sa atong website, pinaagi sa atong my stream Nulading Radio. Pwede mong pwede mong maminaw ana maayong hapon katong mga naminaw sab nagka-connect sa mga nagkalaylay mga FM station. Salamat kaayo ninyo. Pakusgin ang inyo mga monitor diha kay Laing Sugilanon. Laing kaagis kinabuhi ato karong hatagan o pagtagad. Plus na muntanan, pakusgin ang inyo mga radyo aron tinaw. Klaro ang inyong pagpaminaw. JRM Productions presents
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions Handumanan sa akong kagahapon.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga gihapong balatian. Tumaw sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang tahong payas, dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhay.

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian. Tumama sa PowerGen Pro Bio Capsule. Kung ang una ang kahupayan sa bigay mo ng iantos na balatian. PowerGen Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
2: Hay, naunsa na paning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
3: Uy, busing, sayo pa man sa buntag, murag luyaman ka.
2: Hay, ambot ba? Pirme man bungat akong lawas. Wapon ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong gibati.
3: Ayaw naghulat ta nga mo grabe na busing. Sulayin niyo.
2: Unsa man na.
3: Mauna yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon. Lagsik gihapon akong lawas.
2: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga. Mura magwag kang inabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
3: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Introducing
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
7: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mo ay magsiging pahinumdum at timanang imong wellness. Pinaagi sa hustong nutrisyon at tibong lifestyle o responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
7: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
7: Dugang herbal support isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
7: Ang dalang panat sa mga nagbalatian.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong lading radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: Sa pag-usab mayong adlaw kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kong kagahapon. Usa kini ka live drama sa kahinan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Atong dagan o kinabuhi kini maong sugilanon. Pinagi sa itong magkaubanan gikan sa Cebu. Nga itong magkaubanan sa NBS Drama Production. Sila ang nag-andam ni ining maong sugilanon sa paghatag o kinabuhi. Atong paminaw ni mga palangga ha? Apan sa dili pa ayaw kalimti, Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients nga the best kaayo alang sa imong maayong panglawas. Dunay probiotics, maikinis atong digestion, katong mag-blotted kanunay, unya constipated na dayon, dapat mag-Power 10 ka. Tungod kay dakog kahimuan ang probiotics niya na. O gawas pa na si mangustin, green barley, giabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pagyud siya. Monang power kaayo mga palangga. Power 10 Pro Bio Capsule. Represent ang 10 sa 10 powerful ingredients. The best ang Power 10 Pro Bio Capsule. So layin ninyo. Kung doon ay mga tumor, sis, bukol-bukol sa lawas, magkatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule niya na. Kung galing taas mo sugar tungod kay sa mong lifestyle, soft drinks, hilig sa mga tamis ng mga pagkaon, at yung diabetic din ha, dapat mag-maintain na mo sa Power 10 Pro Bio Capsule niya. Likay na ha! Aron ka matabangan nga mo normal ang mong sugar level. Delikado kayo na, diha ba magsugod yun ang daghang mga balatian dayon. Diha magsugod kung mapasagdan gani mga palangga. Kung magka-diabetes na ta, unya mapasagdan gini. Diha mag-start unya nga magkabalatian ta. Kaya hinahinay naman na atong kidney. Atong atay, uban pa mga organs sa atong lawas nga mahimong maguba pinaagi sa atong sayop nga lifestyle. Munang nga aron niya mahimong normal ang atong sugar level, malikayan. Ang dili maayo unya nga mga balatian nga moabot sa atong lawas, likay ang mga maka-trigger, likay ang mga pagkaon, mga junk foods, fast food, dilata, soft drinks, energy drink na magka-doubt sa atong lawas, sa atong kidney, unya maintain tas Power 10 Pro Bio Capsule. Dili basta-basta tungod sa mga sangkap nga naniya. Maunang take Power 10 Pro Bio Capsule. Inubanan sa atong pinakabagong kapsula, kining clay gel mixed herbs food supplement. Bag-o pa magigkainin siya pero dagahan na kaayo ang mga nag-maintain ini nga kapsula. Indot manggod ang clay gel mixed herbs food supplement. Tungod kaya doon na siya alingatong ang mga herbs nga naan niya. Alingatong, serpentina, sambag-sambag, o niya naasab ang black garlic. Nindot siya i-maintain especially ni atong doon ay kidney problems. The best kay mga palangga, mo pa-condition, mo repair, mo ayo. Kung unsa may mga problema sa itong kidney, sa itong atay, katong doon ay bato sa apno, doon ay kidney stone, makatabang sa pag-wash out ni anak. Tungod kay kini mga herbs nga naa sa atong kapsula ni clay gel mixed herbs food supplement, stone breaker kini. Mao nang bisan pag doon na kay paminaw ni mo ay bato sa mong kidney, likay lang kay ng parat kaayo, sobrang parat. Unya maintain sa clay gel mixed herbs food supplement aron mo balik sa pagkondisyon ang atong kidney, ha? Problema sa atay, doon ay bato sa apdo, tingon man sa atong mga palangga nga high blood. Mga high blood, ay magkumpiyansa ana, mag-clay gel mixed herbs food supplement. Tungod sa black garlic, power kay ng black garlic, nindot pagyud kay imong tulog. Makatulog kag insakto mga palangga. So like inom ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Na naman nas market karon, na nas atong mga clay gel store, nas mga butika, ingon man, mapalit na sab na siya. Pwede mo ma-visit sa atong mga FM station. Ayaw kalimti ang pangalan, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. O ang atong pinakalimi ang coffee, Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kung kalami lang ang atong hiskutan mga palangga, hitupngan pero di hilabuan. Clay Gel Coffee Mix, kanabitaw mananam nimo ang kalami. Kada bang makaingon ka nga kinimoy kape. Sa mga Pinoy hilig ka coffee. Pero usahay di na lang ta mag-mind kung unsa ni nga coffee. Dapat ato gyung niya susihon una. Ang Clay Gel Coffee Mix, healthy coffee ni siya. Syempre naman, main ingredients niya kanang malunggay og chia seeds dako kay nag-ikatabang sa tong lawas. Naghabang nga maing benefits nga tumakuha gikan sa malunggay, syempre. Og sa chia seeds, taas kay nag-fiber, makatabang na. Kung na-constipated ta kanunay, dili kay ta normally nga magkapagos sa tong hugaw, makatabang ang chia ni ana. Kung kay taas kay nasag fiber, kung niya, monis, nag-unang sangkap sa tong Clay Gel Coffee Mix. Og daghan pang mga nagka-powder like green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buomera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giobanug, jiberi, akay berish, perola, ginseng, kinatibok ang ingredients sa itong pinakalimig na coffee. Maunang nagkapi ka na, nanambal pagigit ka. Clay Gel Coffee Mix, wav malunggay ang chia seeds. Ang atong nunglading essential oil, mga haplas, gitarian, nagkanunay, humot, effective kaayo. Mawala pa maol, pamuipuis lawas, mga panakit-sakit, nunglading essential oil lang yun. Sulayin ninyo ng nunglading essential oil, humot magod siya. Pag yung partner niya, ganang nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Walang kalipong, kabuhi, marilax pang inyong pamati. Ha? Tatak nunglading product, ang atong clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaputi nga mo bagay ni mo blooming kalantown. Kung doon ay mga bugas-bugas, talumtom, alap-up, nag-dry lang ang skin, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening serum. Ang Viscomac eye drops alang sa mga mata nga medyo kanap-kap na. Ito mga tricycle drivers nga exposed kanunay sa init, abog, pollutions, palibot. Dapat nga mag-maintain mo sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klaro pa ng awk. Growmate para sa inyong mga kids ng edad 1 to 12 years old, ang bata mga palangga, dali magkasabot sa klase. Bright kaayo ang inyong anak, dali kay mo tubo, o niya healthy si baby dili sakitin. I-growmate ninyo, 1 to 12 years old. Growmate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ato nang niya hatagan o pagtagad, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Atong tagal kinabuhi, pinagi sa itong mga kaubanan, gikan sa dakbayan sa Sugbo. Atong pinakumot nga perfume ay kalimtin niyo, carry perfume, humot, hangtod 24 oras.
1: Handuman sa akong kagahapon.

0: Unsa man sa imong nakaon ha?
1: Ngano man?
0: Ang ang makigpustaan na imong kanako bayan sa atong grades kung kinsay kinatasaan.
1: Walang good. May na lang good na nga ganahan kong mag-review. Tungod kay doon ako'y goal.
0: Goal? Unsa may imong goal? Aha. Ay, di ba miingon man ka nga na penalty ang mapildi? Mao na imong goal, no? Ang mapildi.
1: Kung miingon kong go, masako ka?
0: Well, depende kung unsay gusto ni mong mahitapo.
1: Ay, kabalah ka, oy. Di magunid daw ta na nga kung gusto mahitapo. Di na binastos. Ug ayaw kahadlok.
0: Defensive lagi karon.
1: Di magun.
0: Okay, sige. Basta ha, mo na itong atong sapot ha. Kung ako'y mapildi, musugot ko kung unsa imong isulti. Unya, kung ikay mapildi, musugot ka kung unsa akong ipabuhat nimo. Okay?
1: Ha? Okay.
0: Pero for your information, no, dili taon ka magkasayon-sayon og pildi na ako, dong. Competitive ka ako, no? Hindi ko daling pildihon, dong.
1: Aw, tanahon na nato. Kung kinsay mapildi na tando, ha?
0: Pero, nangay tayong paragod. So, di una ko, pe. Kung unsay akong penalty kung pananglit ako'y mapildi. So, di hilanggod ko.
1: Okay. Sige. Sultihan, tika. Kung ako'y mudaog sa atong pustahan, ay, musugot ka nga.
0: Nga unsa?
1: Musugot ka ba nga makig-date na ko?
0: Unsa?
1: Oh. Uy, nga na may katahuwa ka man.
0: Ay, da, nahimuot lang ko. Ano mo man ni penalty?
1: Basta lang. Maulo na kung gusto. Yeah, usa man. Deal?
0: Well, oh, depende. Kana kung makapildi ka na ko.
1: Okay. Paningkamutan ka good, Emily. Nga mapildi tika sa atong pustanay.

0: ಇದ್ರೆ ಅರೆ ತಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅದೀನಿ.
1: ಓಕೆ.
0: ಸಿಗುರಾಡು ಬಿತ್ತವ ಕಾಂಗ ಓ ಕಮಪ್ಪ ಗೋಸ ಪಗಿದ್ದೆ ಇತ್ನಾಗ ಎಮಿಲಿ
1: ngano nagtuo kang musugot kong makigpusta anay ni mo kundi pa ko anda makigdate ni mo.
0: Oh, lagi ba gusto lang ko nga manigoro kuan magud
1: unsa man gunang kuan kuan ni mo diha oi suti na pa unsa na.
0: Okay. Kuan abini mo Emily. Gusto lang akong ipahibaw ni mo nga kuan happy kay ko kung kauban ti ka.
1: Oh, yala. Uy, aware kas imong gipanulti, ha, Romy? Kalit ka ikang nangamural na ako, do. Wow, ha?
0: Ay, oh my God. Dugay naman ni akong gibati ba? Sukat pa sa pagsugod sa klase. Pero usaon, natorpe magkukuda ni mo. Kuan mo God, anong mahadlok magug ko nga ma-reject ba? Pero nahuna-huna na ako. Nga usaon man mo pagkaibaw sa akong feelings kung di gyud ko musulti. Moto nga nakaunahuna ko nga makigpustaan ay ni mo. Aron magkadihit kita. Ugi kasulti na ginako dahan himo ang akong feelings for you.
1: Ah, maudi ay nga naniguro yun kang ikay mo daog sa atong pustaan ay.
0: Yes, I mean, nanigamot yun ko nga ako'y mo daog.
1: Bitaw, nakasabot man bitaw ko. Ugi pagbigyan man lang gunti ka.
0: Ha? Unsa? Tinood ba, Emily?
1: Mituo sab siya. Nakachamba lang ka, oy, nga ikay na kadaog.
0: Mao ba? Bitaw. Ayaw ko na hunaa, ha? Napugson ti ka, Emily. Kung wa mo ganit kay feelings nga rin ako, marispeto ko, ana. Og andam kong mudawat ni bisan sakit. Gusto lang ko nga mahibaw ka sa dugay na kina kong tinago ang feelings niya para ni ma.
1: Abisad ni mo, Romeo. Kuan, ang tinuod, kadi ato, nagtuo kong naglagot ko ni mo. Kay pirmi ka man kung makikompetensya na ako sa atong klase. Pero sa nadugay na, akong nasaptan nga nakagusto sa di ay ko ni mo. I mean, nakadaig. Kinakita na kong buutan ka. Matinabangon ka sa atong mga classmates nga naglisod sa klase. Imo silang i-tutor kung magkaduol na ang atong exams. Ug diha ko nakadaig ug maayo ni mo.
0: Tinood? Yes! Yes!
1: Uy! Ano ka niya? Uy!
0: Nalipay na kay ko. Kisa ato pa. Ang masagot na kaya nga. Manguyab ko dyan eh mo. Yes!
1: Wow! Nakasiguro dahil kang sugtunti ka.
0: Yes! Ipaniguro ko ka na. Nakasiguro ko nga sugtunti ko ni mo. Maluhay ka din ako. Salamat kayo, Emily, ha. Isaad ako ni mo. Buhaton ko ang tanan nga mahimo kong angayan dyan ni mo. Promise!

0: ng Powertan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
1: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
0: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protectione para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
1: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
0: Guayabano ug gatakala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
1: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
0: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.

0: kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Aray! Kahapdos sa akong kuto-kuto.
0: Kalabad sa kong ulo.
1: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga anong man eh?
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
1: Legal Coffee Mix.
2: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, proteina o mineralis na asab sa Legal Coffee Mix.
1: De, basta-basta.
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
1: Wow!
2: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalamis sa kape.
0: Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa Tanang Butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, Tanang Clagel Store, o niining istasyon.
3: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Basag sa luyos sa taas sa akong edad, langsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
8: Ang ganon na po, Jassy Vitamin C.
7: Mapalit sa Tanang Clagel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Em, happy kayo mingin yung mga classmates na magtanaw ninyo ni Romeo. Marisanggit kayo mo. Guwapa-guwapo o pulas pag yung mga bright.
1: Jaya.
2: Bitaw, Em, huwag ko mag-expect nga magkakamuday ni Romeo. Romy, congrats, parts, ha? Happy kayo mingin yung mga classmates nga nahibawang kamunaday si Emily.
3: Thank you, Gepard.
1: Thank you, Jaya, Jerry. Wabansap ko mag-expect nga manguya ba dahil ni si anak ko.
3: Wabansap ko mag-expect nga sugton ko ni mo. Thank you kayo, Emily. Salamat nga wako ni mo pantosa.
2: Siyempre, sugton yung ang Emily part kay butan biya kay ka. Caring, thoughtful, guwapo, ug labaw sa tanan, bright pagyugayo.
0: O guwapo pagyuhin. Parisan ka silang tuha. Kay guwapo, guwapa.
2: Yes, tinuod na. Basta kaming inyong mga classmates, nalipay kami sa inyong relasyon. Ug musamot pagyud among kalipay kung musangko gyud ni ngadto sa kasal.
0: Unsa man na si Romeo, Emily? Imo na siyang boyfriend?
1: Kuan? Yes, ma. Ako na siyang boyfriend.
2: Ayaw ka bala ka. Wa mi pagsupak si mama mo kung magbaton ka nag-boyfriend, Emily. Sakto ka naman pod sa edad. Ug nakita sab namong buutan si Romeo.
1: Thank you, pa.
0: Pero, oy, humanalang girang ninyong pag-eskwela, ha? Alang rin yun na sa inyong kayuhan.
2: Graduating naman mo nining tuiga. Humanalang yun na ninyo. Una pa magplanong magminyo.
1: Yes, pa. Dagan pa masab kaayos siya plano sa kinabuhi. Human sa among graduation, mutay pa mamig licensure exam. Una pa mi magminyo.
3: Emily!
1: Ron! Ay, ako kagkakayo. Ay, ara, hindi ko ka ginawa.
3: Ikapasarta, Em!
1: Yes, Ron! Yes! Teacher na kita! Teacher na ta!
3: Sorry kay kayo, ha, nga. Dinira kiti kadadaalan sa itong celebration. Emily, special ba yung unta kayo ng adlawa, ala na itong doha? Pero, dinhiragit ko na kadaani mo. Kaya saon, magkukuy budget, aron mag-celebrate o bongga.
1: Di bang guna mo, importante? Okay, ragit na ako. Bisan mag-fishball lang tadi as iskina. Okay na kay ko, ana.
3: Malipay yun kay ko, Emily. Laliman mo, nagtungan sa tang nakapasar sa board exam. Teacher na kitang doha.
1: Tinuod na, Romy. Ug abi mo, dako kaayo nga akong pagpasalamat sa Diyos nga gidungog niya ang atong mga pag-ampo. Makahatag sa tagkalipay sa atong mga ginikanan.
3: Yes, tinuod ka, Emily. Ug isaad na ko nimo. Maringkamot ko kutob sa kumahimo nga makabot nato ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Sinugdanan pa lang ni sa katumanan sa tanan. Daghan pa gyud ang musunod.
1: Yes, Romy. Yes.
3: Abi ni mo, Em. Nakaingon ko nga ako na tingali ang pinakamalipayong binuhat sa tibuok kalibutan. Tungod kay kanunay ko ikaw kikauban. Magunsa na lang kahakon ako kung mawaha ka na ako. Ay, hindi ko mabuhi kung mawaha ka, Emily. Ug muabot na niya ang adlaw. Napakaslante ka. Ug unya, mga nagdaghan. Usagyot ka basketball team.
1: Kadaghan ko na. Hoy, ayaw na pagdamgo diha, Romeo. Na, sige na. Mga una ta. Aron makapauli na ug mabalita na nato sa atong mga ginikanan nga sa katapusan, may anak na silang teacher.
3: Okay!
4: Okay!
0: bansa? Magminyo?
1: Oma, taon-taon daming nakatrabaho si Romeo. O maigo na sab siyang tinikom. Maong nagplano na siya nga magminyo na mi.
2: Aw, ako? Wa ko'y pagsupak, Emily. Dako kay kung uyon nga si Romeo ang imong mabana. Kay nakasiguro kong magmalipayon kagyod o ba niya?
0: Buhutan man kayo si Mio. Huwag nakita na mong pinanggaki ka niya, anak. Sige, kung maunay nakabot ninyo hukong nga mupailuna na mo sa kaminyoon, huwag may pagsupak si Papa ni mo.
2: O sige na, panhiya lang silang Mio o iyang ginikanan din sa ato, anak. Aron masabutan na to ang bahin sa inyong planong pagpakasal.

0: Ako kapugian ako mga luha. Nga nagtanaw ko nimo, nga naglikaw pa yung saltar. Nagsigi ko pangutanas akong kaugalingon. Tinuod ba gani? Di gani damgo lang? Emily, nakahila ko sa kalipay.
1: Unya, ikaw ra di ay ang nalipay. Ako sab. Mura lagdam ko nga. Gikasal na gyud ko sa lalaking mahal kaayo nako. Malipayon kaayo ko, Romy.
0: Mao na importante para nako, Emily. Nga makahatag ko nimo kalipay.
1: Kanunay magud ko nimo kalipay, Romy. Ang imong kabuutan, ang imong pagka-understanding, pagka-caring, thoughtful. Naanan nimo ang tanang hiyas nga mo'y gipangandoy kong naalam unta sa lalaking akong mahalon. Ug ikaw na kana, Romy. Ug wa na ko'y pangayoon pa sa Diyos. Nga gani, nakaigon kong gibubuan ako niya sa tanang panalangin. Kay iya kang gihatag di rin ako.
0: Emily.
1: Romy.
0: I love you.
1: I love you too.
0: Sugda na nato ang atong pagbuhat sa atong basketball team.
1: Amaw.
0: Emily. I love you.
1: I love you too, Romy.

Power 10 Probio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian, tumama sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang kuna ang tumpayan, sabugay mo ng iantos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhatan ka nagsik sa imong pang

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa bigay mo nang giantos na balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mga testimonyas kay epektibo sa inyong Lading's products.
2: Ako si Mary Jean Mumar. Saka pagadian ko, idol niya. Sa samtangan, nagsukod sa Cebu. Kaya dili man akong bana. Ang akong isa testimony, bakit yun eh, idol. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin, ang tested dito ko, ano. Mauna yung nakauli sa akong lawas, yun ako sa buhi. At sa akong bana, idol, karo na yung panantaw, kanamang sa iyo ko, ma.
3: Gawa sa power time, ma, musa pa yung gimintain.
2: Clayshill Coffee.
3: Ah, Clayshill Coffee.
2: Clayshill Coffee. Mm-hmm. Pinakayo akong panglawas.
3: Musa mag-ibati sa bana, ma.
2: Ito, ano, idol, kang glaucoma.
3: Dayan ko, ron.
2: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw, gilin siya yung blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin, ang tested dito ko, ano.
4: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
5: Ma'am, kasi nga produkto mong gigamit?
4: Power 10.
5: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, kasi may mga gibati
4: niya. Kuan, daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magkukusugar, kaduhar gaya na ako imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaloy sa juice ka nang, niubos good among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-agat, pagpalitan, sa daghan kaya imitin si magpalit.
5: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
4: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na gin sila, unsa akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga, no, power 10. Dagan na kayo nakunan sa mua. Dagan na kayo nakunan sa mua, then, kaya nguta naman sila, unsa kung na ako.

0: gigamit.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
3: Elizabeth.
4: Tihana.
3: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay's Angel nung lading products?
4: Taon-taon na.
3: O sa rin mong gigipamati, ma'am, sa diyan nga wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
4: Sa likod.
3: Adapit?
4: Anin dapit-dapit bito, dapit. Karon wala naman, wala na. Sasi kong inom kada adlaw dyan. Power 10 o kanang coffee mix.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga nyambing balatian. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
5: Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
6: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, o sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug Nungladings FM Station sa inyong lugar.

0: Emily.
1: Hi.
0: Mura kago naman kay ka. Paway na. Di maayo nga maghago kag maayo, okay? Kay buntis ka ba ya?
1: Ako dalang lang tiwaso na akong gipuhat nga lesson plan. Gamay na lang bitaw ni, mao man ani.
0: Sagunso na kay kang namuha. Sige na, paway na.
1: Di. Sige, okay na. Nahuman na gid na ako. Hey, baka pahuway na gid ko. Aray! Oh. Kasakit!
0: Emily?
1: Rom! Aray!
0: Ano ka?
1: Kasakit!
0: Emily, tausin dito ba
1: mo? Kasakit sa akong tiyan!

0: akong anak. Oh, na siya.
1: Ayaw na pakilat, Em. Please.
2: Om, Emily, anak. Ayaw pala bisi mong kagol. Pagbuhat sa Diyos ang tanan.
1: Tinuod ka na, anak. Na ay rason ang ginuukon nga nung iyak ni gitugot nga mahitabo.
0: Excited na unta kayo kung nagpaabot nga ikakita ko na agakong anak. Pero wasi akihatag sa ginuuna mo. Iyay noong gitugot nga makuha ang among baby.
1: Ayaw ka kawin. Hatayan pata sa ginuong mga anak. Ako ka na pangayon niya.

0: Em? Kumusta nga, kung mahal?
1: Romy, okay ra ko. Salamat ha. Thank you.
0: Hmm? Thank you? Sonsa.
1: Sa imong pagmahal, pinangga kaayo ko ni mo.
0: Mahal kayo, tika. Guway makatupong sa kong gugma dihan ni mo. Mahal kayo, tika.
1: Mahal sab kaayo, tika, Romy. Ug salamat nga bisan napakyas kong hatag ni mog anak. Pero nagpapilin kang nagmahal na ako.
0: Di pa tumoy katapusan sa tanan. Hatagan pa ta sa Ginoo ug tagan pa kayong anak. Kini, nakakita kayo ni nga kong kinumpra? Puros ni mga masustansya nga pagkaon. Mga prutas. Nagkinahanglan ta ini. Labi na kini ikaw. Aron healthy ka. Kung hatagan na ta si Ginoo og blessing. Nga, hatagan na ta niya og anak.

0: Osa? Mabdus ka, Emily?
1: Yes, Romy. Yes, mabdus ko. Salamat kayo sa Ginoo. Gidungog niya nga itong mga pag-ampo.
0: Yes! Gidungog ka na, Emily. Karon nga gidungog sa Ginoo nga itong mga pag-ampo. Ampingan na nato ang itong baby, ha? Di na gino maayo ni mo nga, maghago ka. Osa man, makasaad ka ba na ako? Nga di ka na maghago sa imong lawas?
1: Yes, Romy. Yes, isaad ko. Ampingan ko na gyud ang atong second baby.

0: Kasakit sa akong tingan. Aray! Romy! Rom, pagmata! Aray! Romy, kasakit! Kasakit na kita akong tingan!
1: Emily, nausa ka!
0: Kasakit ka akong tingan! Manganak na tingali ko!
1: Pero, layo pa mo kayo ang imong Diyo. Uwa pa mo mag-tremans.
0: Dadada ko sa ospital, Romy. Sakit agad kayo akong tiyan.
1: Oo, Emily. Tanong tingnan ka rin tayo sa ospital.

0: Ronnie, kumusta ang atong baby?
1: Oh, premature ang atong baby, Emily. Kuwang pa siya 3 months. Huwag na pa siya gibutang sa neonatal intensive care unit.
0: Unsa?
1: Apinganan pa kayo na atong baby. Hindi ka nanglan pa siya nga ibutang diha aron makumpleto ang iyang pag-develop.
0: Oh, ang akong anak. Gano man, Romy. Gano man.
1: Emily.
0: Nag-amping naman unta ko sa akong pagmapdos. Pero, ganong nahitabo man kini sa atong anak.
1: Emily, gusto na. Kalma lang. Ayaw na pagsigig ka goon.
2: Excuse me, sir.
0: Nurse.
1: Oh, yes, nurse.
2: Sir Romy, makiksulti si Doktora Diaz ni mo, sir. Tuwa siya sa nurse station.
1: Oh, okay, okay. Mado ko niya. Excuse na, Emily, ha? Ato, nuna na ko, doktor.

0: 我那么开莫比比我对那个哥哥的哥哥的哥哥的
1: 哥哥的哥哥的哥哥的哥哥的哥哥的哥哥的哥哥的哥哥的哥哥Ya Diyos, ya Diyos. Inahidayon ka na sa pagpasama. Huwag na ba kahimo ang atong anak?
0: Ang akong anak! Ang akong anak!
1: Please, Emily, ayaw na paghirap. Kabubuton sa Ginoo kining tanan. Ato kining dawaton. Ato kining dawaton nga luag sa atong kasikasing. Pasin sa pagkakaroon. Uwa pag itugot sa Ginoo na maangkod. Na makaangkod na kita sa atong mga anak. Emily. Ato nang dawaton sa atong kasikasing ang tanan. Emily. Ato itugyan sa Ginoo kinikutaga. Isalit na niya ang tanan.

0: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
1: Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular na lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbatonog maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-lain herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

0: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-lading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-lading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Non-lading essential oil.
1: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Non-lading radio. Ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
0: Sulayi ang natural nga non-lading essential oil.

0: Please, M. Kauna. Sige na. Badaot ka na yung gipuha. Luya ka na gani kayo. Tungod kay wakay kaon kaon. Sige na. Kauna, please.
1: Gusto na lang kong muapas sa atong mga anak. Kunhain man sila karon. Gusto na kong mamatay.
0: Huwag ka na blandiin kung nahuna na. Biyaan na lang baday ko niya, ma. Huwag ka baday ko ibili. Anak niya, ma.
1: Ganong kisilutan mata sa Diyos, Romy. Unsa ba itong nabuhat ka sa niya? Ganong iabat ang kiingon ini?
0: No, nasayop ka. Emily, ngano'ng silutan mata niya? Dili ingon ana ang Diyos. Tungod kay mahal ta niya.
1: Pero ngano'ng wa ba niya itugot nga mabuhi ang atong mga anak? Aguna, nakuha. Nawagin ako siya mapagkataon ng kalibutan. Ang ikaduha, nataho man tuod siya. Pero premature. Mungwa magdugay. Namatay siya. Nganong ingon man ni Ana, Romy? Nganong wa man niya itugot ka mabuhi ang atong mga anak? Gano man?
0: Emily.
1: Gibuhat ko man unta ang tanang pag-amping. Aron lang mabuhi sila. Pero nga nang wa man itugot sa Diyos nga mabuhi sila, Romy. Nga naman.
0: Emily, please. Di natin misyo nun ang pagkagamhanan sa Diyos. Siya ra mo'y labaw na sayod sa tanan. Kung nga nung iyang gitulutan nga mo'kin niyang mahitabo, siya lang ang nasayod, Emily.

0: Em, I love you. I love you, Emily.
1: Ayaw.
0: Emily, nga na.
1: Di na ko, Romy. Dili na ko.
0: Oh, Emily.
1: Maura mang gihapon. Tugutan na itong mahita po ang gusto ni mong mahita po. Unya mo mabdos ko. Pero unya, dili ihinayunog hatang sa ginoong ari nato ang bata. Sakitan na gihapon ta.
0: Emily. Nagbaton ka bali ay pagmahay sa Diyos sa mga nahitabo sa itong kinabuhi. Magpasalamat ka balang di ay sa mga maayong butang na atong nadawat kikan sa Diyos. O sa mga di maayong ka mga nahitabo sa itong kinabuhi. Di balang di ay tamang pasalamat nga ito niya. Anha, masukon sa Diyos ang atong pagsalig niya, Emily. Nga makabautang magpasalamat sa tanang mga butang nga iyang gitugutang maitabo sa atong kinabuhi. Nga kung makabautang magpasalamat sa mga maayong butang, ganong di man na makapasalamat sa mga pagsuway. Sa mga pagsuway nga may abot. Ha?
1: Romy!
0: Emily, mga pagsuway na ding tanan, ha? Isuwayan lang ta sa Ginoo kung magpadayon doon ang usalik na ito niya. Bisan taniwa sa mga pagsuway.
1: Oh God, masaylo ako. Masaylo ako.
0: Emily,
1: salamat sa imong pagpahinom-nyom na ako, Romy. Nagkasa ako sa Ginoo. Pasailuain taon ko, Ginoo. Pasailu akong nawagtangan ko ang pagsalik di hani mo.
0: Faithful ang Ginoo, Emily. Nahibaw ko nga digta niya basak. Og ihatag ra niya nato ang atong gipangayo. Itugyan lang nato sa Dios ang tanan.

0: Emily?
1: Nga doon ka?
2: Baho ka, hindi mong giluto.
1: Pero, paborito man ni mo ang inununan bangos. Nga akong ipahubsan, di ba? O gibutangan pa maganin akong mantika sa baboy.
2: Basta, baho ka, Yorom. Baho ka yung ahos.
1: Yes! Yes!
2: Uy, ano ka di ha?
1: Pag-ilis! Pag-ilis na, Em! Gusto kong maniguro! Magantutan ni Doktora Diaz karon-karon na yun!
3: Congratulations, Romy, Emily. May umaabot sa mong baby.
2: Tinuod ba, Doktora?
1: Salamat! Salamat, Ginoo! Salamat!
3: Yes, Romy, Emily. O karon pa lang, Emily. Hatagan tigag mga vitamins alas sa imong baby, ha? Aron healthy ang baby na naakaroon sa imong sabakan. Congratulations! Usa ka himsog nga batang babae ang imong anak, Emily.
1: Emily, nakadungog ka ba sa gisulti ni Doktora Edna? Usa ka himsog nga batang babae ang atong anak.
2: Oh, nakadungog ko, Romy. Salamat, Diyos ko. Daghan kayong salamat.
1: Yes. Angay ko tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon ay gidungog ang atong mga pag-ampo. O, nagpasalamat sa kay kunimo, Emily. Tungod kay wa ka mo surrender. May baby na kita. Himpit na tayong usa ka pamilya.
2: Salamat sab ni mo, Romy. Salamat ka ni Aka kanunay sa akong kiliran. Nga wagyot ko ni mo biyai. Naa ka kanunay nga mo ay nagpahinumdum na ako.
3: Emily, nangita na gyud siyang mami ang baby, oh. Mura gusto na gyud siyang magpagagos ni mo. Oh, niya.
1: Talawag atong anak, Em.
2: Nurse, ambi ang akong baby palihog.

0: mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas. The natural way, Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
1: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
0: Ang Clydel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay chanka pedra extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa mga extract traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalati

0: Kabana sa kahimsog. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape ng makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape ng puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa mayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog o garon. Aniana ang atong tulumano.
1: Hello mga kakape, welcome sa atuang 5-minute nga programa. Aniana po din atong paghatag ninyong mga impormasyon and mga pagtabang aron kita makahatag ninyo og pagtubag sa inyong mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong tulumano mga igalag iso na pinaluyuhan kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa mga nindutan kay mga klase sa mga produktong herbal nga makatabang sa kalawasan. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang coffee, no? Ang kape nga napamatud-ang adunay mga benepisyo sa lawas. Ang kape nga adunay 20 ka mga sangkap nga napamatud-an nga ang pagkakombinasyon ini makatabang sa atong kahimsog. And aside from that, ang ato ang coffee mga isuon, aduna kini siya ay ginatawag nato nga lamian kay nga taste, no? Dili ni siya susama sa uban nga murag wala lang. Kaning atong coffee mga isuon, tinuod kay ni siyang lamian, ano? Ang sakto ang sweetness nini, sakto po ang mga benepisyo nga makuha nato. Umikan kay aduna kini 20 ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kahimsog, no? Ang moringa kining ginatawag natong malunggay, ang chia seeds, psyllium husk, aduna po kini green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, boa mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, kokwa, ginseng extract, ugusab. Ang pampatamis sa ato ang kape, ang ato ang stevia. Munang safe kayo, kay dili sugar ang gigamit. And of course, mga isuon, alang sa katong mga kaisunan na ito de karon, nga gusto makaangkon og himsog nga kasing-kasing, di man ikanunay nga ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, gimugna gyud sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing para makatabang sa atong kahimsog. Kaya delikado kayo makaangkon kita o ginatawag na itong mga heart diseases. Ang timailhan sa ginatawag na ito, mga warning signs, no, alang sa usa ka tawo nga tikuhunon sa kasing-kasing. Una nini, adunay sakit o bugat nga dughan. Mabati kini sa ito ang dughan, no, murag daw gipiit. And usab ang pagkailap sa maong sakit, no, murag ang paminaw na ito mga igalaigsoon nga nagadagan ang pagpanakit nga itong na-feel sa ito ang dughan, no. Umayin mo kini maabot sa ito ang walang parts nga ba ang braso o baka sa itong kamot, maabot sa ito ang apapangig, sa ito ang liog o sa likod, no. O usab ang uban po, maabot sa hantod sa imbabaw sa tiyan. O aside niya na, kung paminaw ni mo mga igalaigsoon, nagasinati kag kakulangon sa pagginhawa, o kanang pagpanglisod sa pag-inawa ba? Kinahanglan nga mangita na dahin ka o ginatawag na to nga medical assistance kay delikado na ka na. Ang pag-anong kunusab o bugnaw nga singot, pagkalipong o pagkaluya o usab ang pagkakasukahon. Okay ni mga igalag isuan ang mga timailhan o warning signs sa usa ka tawo nga ginaatake na di ay sa kasing-kasing. Pinakalabing maayo nga pagamuhaton mga igalag isuan na ato dahil sa pinakalabing duol nga balay tambalanan, ipasubay dayon ang imuhang kaugalingon kay delikado ka nga makaangkon o delikado nga kahimtang. Pero mga igalag isun, para manikayan nato ang mga ginatawag natong heart diseases, aduna kita yung kape nga makatabang, ha, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, ang nindutan kay nga klase nga kape, nga dunay moringa or kaya ginatawag nato nga kamunggay. Mga na siyang ginatawag nato nga usa kamatang sa makatabang sa atong kalawasan, gumikan kay kining kamunggay mga isuon, mulimpyo man kini sa atong dugo. And of course, mo tabang pud kini sa pagpahimsog sa mga muscles nato sa ato ang kasing-kasing, munang maluwas kita sa ginatawag natong heart diseases. Ilabi na gyud kining ginatawag natong heart attack. Clay Gel Coffee Mix.
0: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon, ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Power 10 Probio Capsule. Alam sa mga niyamping balatian. Tumama sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang kuna ang tumpayan, sugay mo na iangkos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhatan

Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumama sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa bigay mo nang giantos na balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio

Dugay ka na bang naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, ug uban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, luwas kining imnon before or after meal, kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga moprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar. Ooh.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayokong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

Aras alas 3:05 nagyod sa taygda sa hapon. Higala kumustag maayo nga hapon. Usag ka mabugnaw nga hapon mga balangga ilabi na dere sa akong nahimutangan. Nang hinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Hapon na mga balangga kinahanglan gyud nga mukaon ta sa insaktong oras. Para atong malikayan ng magsipa-sipa na taong taglata diha sa kadalanan simbako. Kumusta man ang panahon diha sa inyong lugar? Susama ra maghihapon sa iyang pagtagad mga palangga nga perting bugnawa? Usahay magapangutan na ta. Unsa man eh, dunay bagyo o dunay bag-o? Nganong bugnaw naman kaayo ang iyang pagtagad? Ha? Taw dres akong nahimutangan bugnaw ra gihapon kaayo kay lagi nagulan-ulan man ganit taligsik pa lamang ni niya duna nay kining dagom na sab nga nagpahipi murag dili na gyud ni bag-o sa ato ano basta hapon na gani murag naanad na gyud tang murag bisitahon gyud sa ulan. Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pitsa 9 binaning bulan sa Oktubre tuig 2026. Biyernes mandayron. Matod pa sa uban mga palangga, Friday. Ting lupad, ting lukso, ting kamang. Gusto pa ilain. Basta Biyernes, daghang malipay, no? Niya pag-abot sa Lunes, ano, luya na sa pagkagnaong. Tingo na po, nga Lunes na po. Dali aragod po sa Sabadog, Domingo. Dali, ayun na, kiduha ramang kaadlaw. Pero ang Lunes, mga palangga, perting taasa isang ko, mga palangga, sa Biyernes. Manigiingon, mga palangga, kinahanglan nga ato praktiso ng atong kaugalingon nga murag matag-adlaw Biyernes. Okay, lahi magunta kay ang atong ibutang sa tungunahuna, basta Biyernes, kini. Tinglakag na po ni. So, tinglakag ba tito eh? Ito, naghang malipay, mga palangga, basta Biyernes, ha? O niya, ang atong tigmo, mga palangga, naabtan yung Biyernes, wala pagihapon na tubag. Unsa naman taon mo eh, usay magkaingon ko nga na unsa mapuni sila nga nung dili man nila ni matubag ning tigmuang nga pertera man ning sayo na. Unya mo ingon pag yun ang uban tito, pwede baka muhatag og klo anak tito. Wala mo kahibalo gid mga palangga, halos nag-adlaw ko naghatag og klo ninyo. Pero wala lang ko nagpahalata. Oh, paminaw lang gid mo kanunay kay usahay gani mga palangga di na ko matuyo ba murag maistorya na nako ang tubag. Ato-ato lang na ha, ilabon mo magsaba sa inyong silingan ha. Mas manabi pon mo sa inyong silingan nga maton pang tito Bal, usahay daw, iha daw ma-mention ng tubag ana. Unsa yung gana? Ito mga palangga, di na ko matuyo usahay eh. Ma-mention mo na ako ang tubag, pero kaning uban, ambot lang yun mo nga nung, di yun ninyo matubag, makusi, magyun mo na ako eh. Pero sige lang, bisan ako mga palangga, nagtuo og nagalaom gihapon ako. Nga iniwag yun ning matubag ning atong tigmo nga nasakitan. Pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man! Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man! Unya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo garong hapona. Imong madawat kun imong maangkon ang 74,600 pesos. 74,600 pesos. Una ang imong madawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga sa maong tigmo, pwede mo mo text o mo tawag sa akong cellphone number 0938-162-7189.
0938-1627-189. Diha mo text o tawag mga palangga o niya, kinahanglan yun nga kompleto ang inyong pagtubag. Tunay kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong mga tubag, kaya dunay kulang. Kulang bag edad, kulang bag hag address, kulang bag hag apelyido nimo. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang imong tubag. Aban sa dili pa nato, tagapagtagan ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Nabinaning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nagmintain ani, ayaw na mo paglangay pagdugay pagmintay na mo. Walay mawala sa ato akong atong sulayan. O sa ato kining sulayan. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas. Dili tadali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Gani daghan na kaayo ang nagmaintain ani mga palangga tungod sa kaepektibo. Dagahan na sab kaayo ang natabangan. Mahinlo sab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal

green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga atong i-partner o itugbang mga palangga sa Power 10 labi na sa mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian. Usa kini ka kapsula mga palangga nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi na usab sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga magapaubo sa atong kolesterol. Ingon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Labi na sa mga daghag trabaho tibuok adlaw pag-abot na sa gabi mga palangga sa dili pa matulog, dugay na makatulog nganuman. Daghang gipamati mga palangga, sakit ang lawas, sakit ang kining mga lutahan. Anya kapoy ang lawas. Makatabang mga palangga ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Run out na diri mga palangga sa atong nahimutangan. Gani kay may balik lang. Kumusta ka? Sige dato sa daw liliyon mga palangga pod o kining kumusta ba ang ato ang kining kinag run out taon ko diri. Pero na yung kalagot ning usahay po ning kuryente ha ba kay run out man oy. Sida kumusta ta diha mga guys? Mga palangga na ara gihapon ko kay nag run out ko diri gyud. Palong og pipila ka mga segundo pero karon okay na. Naara ba ka taon ko no? Mga palangga, naara ko diha madungog ra ko ninyo. Ako gini kutokotoho ni ako mga kauban ron gid ipon mag-reply o naara ba gihapon ko pabor gani sa kutokoto magani sila ba? Nagsalig na gyud ni. Okay, basin og nawala na ko diha.

0: Ayon, arage hapon daw. Sige, salamat kaayo ni Sir Kevin William Bargan. Salamat kayo, sir, ha? Oh, kuan magod kining nawala ang kuryente siguro mga 10 seconds padayon lagi kog yaw-yaw kaganiha kay di magyobisod og wala ni ming balik. Kuan magid siya dugay pa man ta ni mapalong. Siya karon kay ming kuan man ni balik ra pug kuryente. Mukanta nang takog kini guba ang dughan ko. Okay, usog magong ulan guys, dere sa kunahi mutangan mao na nga nawalang kuryente galit ba. Nara daw. Sige, padayon gyud ta kay kulbaan manong ko basig dunay makatubag insakto ron. Mao nga kining. Oh, basig nay makatubag insakto ron. Maayong pagpaminaw dai sa akong gwapong amigo. Ani Kuya Edsel Nietes. Maayong hapon nimo diha dai. Oh, nawala mo kalit diri aha naman to na may gabira po daw sa kong mga papel pa dai dara. Padayon ta mga palangga ha kay okay ra di ay. Abi kita na kung nawala kay nagburn out man diri kaganiha. Sige, padayon ta. Pagyadari na ta sa inyo ha, mga tubag. Kay kahibalo ko nga, nasuko na kay Monaco. Nagyaw-yaw na ng uban. Langaya, dugaya po na dito baloy. Mga nagpanikad na taon ko. Ayong hapon di ay ni Ma'am Gloria Caluna. Nag-view siya mga palangga sa atong Facebook Live. Yung manusab, maayong hapon diha ni Ma'am Norita Parido. Og diha ni Sir Joseph Ray Banaag. Salamat kayo sa inyong feedback ha. Ato niya, naarat ito, madungog ra ka. Sa ako nagikaingon ninyo mga palangga, bisapag o kining. Wala pa may balik ang kuryente dire. Pagyaw-yaw lang gihapon ko hangtod alas 4. Mahalagwa na mo na minaw diha, basta ako yung tiwason. Bitaw darita sa inyo mga tubag. Darita sa mga tawag mga palangga. Uban sa mga pipila ka mga tawag kundili gihapon. Matubag sa insakto, siyempre ako ang naging oklabo ng librong bunguto na ko dire. Para akong basahod ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon!
1: Hello, ako si Elson Aninio, nagpuyo sa Homeland Lab ko para Bo City, Davao del Norte. Ang akong edad, 70.

0: ang agoto magsatig mo, nasagitan sa mata to, kaya sige, tutok sa cellphone, buntag o to hapon, gabi eh.
1: Mm-hmm. Nasakitan daw sa mata kay sigig tutok. Sabi na kog asa min tutok, mas min tutok sa silingan. Oh, min tutok man sa silingan, unya nakitaan man sa asawa, kinirba si Kuya Edsel Nietes. Hilig yun ni sigig tutok. Dire dai magkauban may sigig sag tutok kanay mo silingan. Mao na nga mabalaka po ta ba? Kay basig masakpan unya mo pagtuslokon po na inyo mga mata sa asawa. Mao na magsakit. Pero ang iyan tubag mga palangga kay sige daw tutok sa cellphone buntag udto hapon hangtod gabi. Gikan to diha sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, 63 years old, taga Homeland ako, Panabo City. Ang akong tubag sa tigmo kay pagkukulang ng magulang sa anak.
1: Pagkukulang ng magulang sa kaniyang mga anak. Iaw mo na mga palangga. Di na nagyumin tubag o Tagalog, di na kita basta-basta ane. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rege hapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello? Alaw, magkatingog dayon. O, kanto mga mutawag, mga palangga, bantayin ang inyong mga cellphone kay basig matubag na nako niya, di mo makabantay ha. Hinanglan ang inyong mga mata, diha na lang yung kanunay sa inyong cellphone para inyong mabantayan kung natubag na ba nako o wala ha. Hello, maayong hapon!
3: Hello!
1: Mm.
3: Ako si Florencia Mabulok. Nagpuyo sa San Fernando, Little Baguio.
1: Mm.
3: Give you the best health.
1: Mm.
3: Ang edad, 57.
1: Mm.
3: Ang akong tubag, tao nga gikabuhi.
1: Tao nga gikabuhi ang iyan tubag! Diyato gikan mga palangga sa may Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang imong tubag ma'am, kay daghan na kainin tubag ana. Dili ra gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon Tito Bal.
1: Mm.
4: Ay, ako si Leonida Darunday, 49 ng edad, nagpuyo sa Porok City, Kaniwasan Mako, Davao de Oro. Ang akong tubag Tito kay isda nga napingwitan.
1: Isda nga napingwitan ang iyan tubag. Kini nga tubag mga palangga kay duna na ining tubag gihapon ani. Dili ra gihapon ni siya insakto mga palangga. Hello, maayo nga hapon. Alang, nawala man. Para bitaw ka na nag-away mo sa inyong uyab mo, sa imong uyab nga yung tawag ni mo tubagon pero palungon ra budayon. Nana. Kasulay mo ingon ana mga palangga nga unyang tawag ninyo unya nag-away mo. Tubagon man tuod pero palungon po dayon. Kung kasulay mo ana ah. Nagiingon gyud nga. O na gyud ni tinuod diha. Hello, maayong hapon. Hello. Alan, mura magkining ni mga daghang kay mga manok mga palangga nagtingog-tingog. Kinibitaw mag-ulan mga palangga o niya, dunahe tayo daghang mga manok. Magdali man nagdaga ng mga manok padulong sa ilawang silong. Katong murag nangurok mo itong manok. O, kinagang kay mga piso mga palangga. Paglaro daw mo diha para di mo na kumakotokoto, be. Kumutawag mo, palayo mo daan anang inyong mga manok. Kakauban diha, kay makahuna-huna, tag-init, o tubig, ana. Hello, maayong hapon!
5: Ako si Rupi.
1: Hmm.
5: Kaga-kinapawan si 28 anyos. Ang akong tubag, iring nga gibunalan.
1: Iring nga gibunalan, mga palangga, ang iyan tubag. Siguro mo sabot na po ko sa signal, mga palangga, ha? Kay diri man ko, murag dako, yung kayong dagom. O, mao nga, siguro, basig hina yung signal. Pero ang imong tubag nga iring nga gibunalan, daghan ang nin tubag, ani? Iring nga gibunalan, iro nga gibunalan. Daghan na kayo nin tubag, anak, mga palangga, basta hayop nga mga gipambunalan. Daghan na kayo nintubag, ana, o niya, daily, gihapon mao, ha? Hello, maayong hapon!
6: Ano ako dito, Bal?
1: Mmm!
6: Ako ni Cesar Di Taligando, taga Iliga City, 42 years old. Ang atong subag, Tito Bal, salamin.
1: Salamin! Salamin mga balanga ang iyan tubag. Kaya tugikan sa Mailigan City. Maayong hapon sa tanan taga-Iligan. Wala ra ba mo? Gaulan diha. Galanog-lanog diha mga balanga ang 104.1 Naong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Kaya di rin ata mga palangga sa inyuhang mga tubag sa mga tanang nag-text ha? Para ning uklabo ning librong bunguto na ko dari para sab nga kining dili po di masuko ni sila. Dari na lang kita kanunay sa mga tawag. Sige lang, balik lang ko uniya ha sa mga tawag ha. Ito maayong hapon, si Ariel Fernandez na ini, 31, ako edad, purok 3, Sinusa, Ozami City. Akong tubagan ang imong tigmot ito kay Bisyo di Ainasia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ronel Huizan, 52 akong edad, taga Mainline, Lantungan, Aurora, Zamboanga del Sur, ang akong tubag na tito. Hangtod nga matubag ang tigmo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Jehel Bahian, 38 ako edad, purok 3, Barangay Pianing, Butuan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Batang Gihilantan kay Laagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Zipper Dinasya. Manani nga tubag mga palangga ha? Tito, ako di ay si Joseph Ray Banaag, 33 anyos, ang akong tubag kay Gugma. Tining daghanang tubag mga palangga kining gugma ha. Daghanang kining tubag ani dili gihapon ni mao. Ito si Jesse Flores Dainey, 40 akong edad, purok 8, Patrocinio, Agusan del Sur. Ang akong tubag ana tito nagduo og naglaom lang gihapon ko. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Delpin Daluniag Sinayan, nagpuyo sa may puro 4, Barangay Linabo, Malaybalay, City Bukidnon. Ang akong tubag, ang kalisod sa atong estimate karon, gadagan ang presyo sa tanang palitunon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Pilomino Hamito Jr., taga New Visayas, La Union, Prosperidad, Agusan del Sur, 38 ako edad. Ang akong tubag kay tao nga masakiton nga nakasakay wheelchair. Kumanani nga tubag mga palangga ha. Dili gihapon ni mao. Ito ako di si Norita Parido, 63 ako edad, nagpuyo sa may New Sambog, New Corella, Davao del Norte. Ako tubag sa imong tigmo tito kay Sinampay. Manani nga tubag mga palangga ha. Dito ako di ay si Girly Rihas, taga New Visayas, Panabo City, 28 ako edad. Ang akong tubag ana tito kay past the present future na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rupinito Suminang di ini, 38 ako edad, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga namalbas. Manani nga tubag mga palangga, daghan na kayo ning tubag ani dili gihapon mao. Ako tito si Del Sumeli, 30 ako edad, taga Lambagoho, na San Roque, Iligan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay na-admit na siya tito sa ospital. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Barbie Aniog de ini, taga New Leon, Aliusan, North Cotabato. Ang akong edad kay 20 anyos. Ang akong tubag anak tito kay Panahon. Naghana kayo ni tubag aning Panahon, di gihapon ni Maoha. Tito, ako di ay si Merlina Manuales, 57 akong edad dito, nagpuyo sa may purok 1, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Ang akong tubag anak tito, police na siya tito nga nag-serve og warrant sa usa ka tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ronel Bikelia de Inay. Taga Purok Size, Abilan, Buenavista, Agusan del Norte. 28 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay bata na siya tito, nga gikose. Naging mga bata po niya si Paton, mga palangga. Mauning makusian yun. O, makahinumdom ta mga palangga, no? Kaniad to, nga, nag-eskwila pa tayo, labi na o elementary, ha? O, nga to, mga maestrag, maestro sa una, kusog kay mangusi. O, kusion, dapit sa kilay, dapit sa kilay. O, pero karon di na pinapwede, no? Okay, musipat, ganit ang mga bata ron, mga maestrag, maestro. Wala na, delikado na. O, bawal na kusi-kusion. Inoon, o kitay mo kusi, pwede ra. Gusto mo na nga kusi dito? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jessica Rosiliosa. Sa isinta ko edad, puro 4, Barangay Pag-asa, Santa Josepa, Agusan del Sur. Ang akong tubag na tito, kay Dimalas na siya tito, o walay swerte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ipangapi na lang gyud nako ang tanan tito. Okay, wala man gihapon nako natubag ng imong tigmo oy. Purot na gyud ang akong huna-huna ana tito kung unsay tubag ana. Ako lang day patimbaya ang akong bana nga nanampiling nga gahuna-huna tito og unsay itubag. Uya, puntao na imong bana, pagkapihan na imong bana, ano na ng piling mana? Duula na imong bana, gunghongi. Unsay problema? Ana ha, imong bana, ano na ng piling na ha? Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang mga nangapi karong mga orasa. Ako lang di ay mga palangga, bago lang yung ko humantaw pangapi kay Berti, bugnawa dari sa kunahimutangan, kay lagi gaulan-ulan sa gawas. Berti, niduta, ihigop, og init nga kapino, basta kinigbugnaw panahon. Itong mga mahilig sa pagpangapi, labi na sa mga wala pagyod katilaw sa atong pinakalami nga kape. Tilawin ninyo ni mga palangga kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Ni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Ang nakanindot ani kay human atong pangape, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili haw ang satiyan. Safe kini imnong sa tanan kay ang gigamit nga pagbatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng ngapi mga palangga kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ako di ay si Jeneline Humonong, 25 akong edad dito. Nagpuyo ko sa may Purok Size, Dinas, Sinakaban, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay lawas na siya tito sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Godofredo Cadigal Jr. Dene. Gikan dere sa may Tablon, Cagayan de Oro City. 39 ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay itlog na siya tito sa manok nga naligid. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Gina Suande ini. 48 akong edad, Purok 2, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay mga bata na siya tito sa una nga nagdula og batulata. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito si Lilian Ihara de Aine, 51 akong edad. Nagpuyo sa may Purok 2, Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagsakit o tao nga adunay balatian. Mr. Computer, tito tubag ko sa imong tigmo. Si Guillermo Algabri de Aine, 57 ako edad, Purok 7, Bato, CI, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag na tito kay Alimango. Manani nga tubag mga palangga ha. Panikamuti lang yung tao ninyo mga palangga nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong tubag. Usahay, daghan kaayo mga tubag ang ako mabasa mga palangga pero nagbalik-balik lang. Mas nindot mangguntong dili magbalik-balik kay buot pasabot, mas duol ang imong tubag sa insakto nga tubag. Ha? Alas 3:32! Paminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo mga palangga o niyag balik na ako tiwason sa paghatag o pagdagad. Kining inyo mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganus-a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man!

0: pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
1: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
0: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Ug di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
1: Dili ni siya basta-basta ang Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint ug lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan. Mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
0: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
1: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
0: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
1: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell store, Nong Lading radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nong Lading essential oil.
3: Kapalit po ko sabon nga Clayjell. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
4: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am si?
3: Diri sa SMD po sir.
4: Ang singala na to ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Ah, sige, salamat ma'am.
5: Clayjell papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clayjell papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Clayjell papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba
2: eh. Alas 3.36 na giyod sa dagda sa hapon. Dere na gihapon sa atong pagpanag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Maayong pagpaminaw di ay sa tanang mga trabahante, kadto bitaw taga-adlaw taon nga adunay trabaho. Taga-adlaw nga kana bitaw adunay bug-at kaayo nga trabaho. Usahay dili pa gyud taon malikayan nga mainitan, maulanan. Labi na taon sa mga padre di pamilya. Dili kita kumpiyansa mga palangga kinahanglan gyud nga atong ampingan atong lawas. Pagbintayin to sa pag-inom sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jazzy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisag pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta ni ka-Jazzy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Inunana kanindot, mga palangga, basta ni ka-Jazzy Capsule ta, niya dili sa dali taptan anig ubo sip on hilanat ha. Pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon. Kailagi dugay makatulog sa mga insomyahon, as mga edad-edaran. Pagmintain mo ani para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntagon dili mo sa puton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule, ha? Ito, maayong hapon. Ako di ay si Golden Oro. 26 akong edad, taga Bosco, Butong, Quezon, Bukidnon. Ako tubag, anak, tito, kay nagkarira o kabayo, humanani nga tubag. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Jeneline Lona. 37 akong edad, taga Malaybalay City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak, tito, kay nagwaseng. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Flora May Marer. 52 akong edad. Nagkuyo sa may Purok Uno, mabuhay kauswagan. Loreto Agusan del Sur. Akong tubag, anak, tito, kay Power 10 Probio Capsule na. Humanani nga tubag. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jelmy Baihon Hamito, taga New Visayas, La Union, Agusan del Sur. 33 ako edad, ang akong tubag, anak, tito, kay tao na siya tito nga bakol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Jesse Flores. 40 ako edad, taga Purok Otso, Patrocinio, Agusan del Sur. Ang akong tubag. Manani nga tubag, mga palangga, iya, ha? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Rodilo Vargas, taga Purok 3, Barangilan, Alameda, North Cotabato. Akong tubag anang imong tigmo tito kay pulong o istorya na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Glorita Rabanis na ini. 58 ako edad, nagpuyo sa may Purok 8, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Akong tubag, anak, tito, kay tao nga dili kalakaw, humanani nga tubag. Tito, ako di ay si Carlos Daniel Sarke, taga Bayugan City, Agusan del Sur. Akong tubag, anak, tito, kay subdivision nga Pangandoy, tito, sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Ana Manginimba. 36 anyos, taga Laak, Davao de Oro, ang akong tubag, anak, tito, kay kinabuhi. Managihapon nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Oscar Irong, nagpuyo sa may Batukan, Talakugon, Agusan del Sur. 52 ang akong edad, ang akong tubag, anak, tito. Dili ni siya pwede imuhan tubag, sir, ha? O, ang ato mga tubag, mga palangga, ato alam sa mga pili-pilion. Nanglan atong tubag, dili siya bastos, dili siya hugaw, o niya dili sab siya binuang, ha? Ang darita mga palanggas, mga tawag atong balikan eh. Kasi magmaoy na unya tao eh. Darita sa mga tawag, mga palangga, hello, maayong hapon!
3: Hello, hello.
2: Tubag na unta, pero sa unta man, nagpaduol man sa monitor. Katubitaw, nag-dial sa ako ang number, mga palangga, palayo na mo sa inyong monitor. Kung magpaduol, manggod mo, dihadilit na magkasinabo, total, o matubag na nako, madungog, rasab, ninyo akong tingog diha sa inyong cellphone na inyong gigamit sa pag-dial, ha? Hello, maayong hapon!
3: Mayong hapon, Tito Val.
2: Mm.
3: King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag. Pagkaon nga ginadili.
2: Mm-hmm. Pagkaon nga ginadili. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Ito ba, may hapon.
2: Mm.
4: Binduran, 48 years old. Taga Purok. Ambangan. This one. Black 23, Black 43, Inibir Subdivision.
2: Mm.
4: Butuan City.
2: Mm.
4: Akong tubag yung tignot, tutubal. Presyo sa bugas.
2: Sige, salamat kaayo. Kompleto yung taon, mga palangga, ang iyahang kining address. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ragihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon, Tito Val.
2: Mm.
5: Okay, ako si Juanito Robam. Tugag, 18-6. Akong address, Bakutan, Esperanza, Agusan, Wilson. Akong tugan, ang bilang.
2: Mm-hmm. Gikan gihapon diha sa may Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello.
2: Mm. Ito ba? Sige, padayon.
6: Ako ni si... Ako ni si Sartago.
2: Mm.
6: Nagkakarok. San po ninyo? Pagalian ni Sagusan si Lorte. Ang akong tubag. Dalog-dog. O... Dalog-dog na nagdagandagan dito sa langit.
2: Dalog-dog na nagdagandagan dito daw sa langit. Ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Rosemary Ogduhan. 24 ako edad, taga Kisanday, Maramag, Bukidon. Akong tubag, ana tito, kay lapis na siya tito nga gisulat. Umanan nga tubag, mga palangga. Lapis, bullpen, crayon, tahal, eraser, daghana kay nitong tubag, ana, dili gihapon mao. Tito, ako ni ay si Nobilab Serondo, taga San Vicente, Kapatagan, Lanao del Norte. Isinuwebe ang ako edad, ang ako tubag, anak tito, kay Kalison si Kinabuhi. Managihapon nga tubag. Ito ako ni Ice Arsenia Lunayana. Sa 69 ako edad, nagpuyo sa may San Nicolas. Don Carlos Bukidnon, ang akong tubag, anak tito, kay Kanding nga nainitan. Dayon gibuhian sa tag-iya ni Dagan. Hangtod tito nga ning abot sa iyang balay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Kevin Olarte Lomanso de ini. Taga Purok Uno, para Tudila, Misamis Occidental. May tinoybe ako edad ang akong tubag sa imong tigmo, tito. Kay kaugalingo na nimo tito nga landong. Manani nga tubag, di gihapon ni Mao. Tito, ako ni ay si Jondre Holiero. 32 akong edad, taga Matampay, Ilaya. Lala, Lanao del Norte ang akong tubag, anak tito, kay Kaliwatan o Generation. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag, anak, humanag hapon yung tubag ning anino, ha? Tito, maayong hapon. Ning sulay ko gamit anang inyong clay gel mix herbs. Tito, nindot kaayo pamati sa lawas. Mauna sab na akong gimaintain ron. Gipartner na ko sa Power 10, tito. Ninduta ilihok-lihok sa mga buluhaton. Yes, mga palangga, mauna ginaginabuhat sa uban. Labi na sa mga aduna na gyud ipanghambin nga balatian. Nindot nga i-partner mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab kining atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Kato mga wala pa nakasulay, ano yung sulayin ninyo? Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Gani dako kayo kinigkatabang sa atong lawas. At sa paminaon mga palangga, si Doc L. Para sa inyong anak, mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo. Kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang Collegial Mix Herbs Food Supplement.
7: Magkaka-Collegial o magkaka-Power 10, may kapagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulong panon, ang giya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Kauman ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nining at tuwag hugda na usab. Sa paghisgot-hisgot sa mga butang, adunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa tuwag Power 10 Probio Capsule o ang tuwag Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato. Namaog yun na ito ang kanunay nga gamiton sa matag-adlaw ha. Inahanglan yun ta nga mag-invest sa ito ang lawas. Kung ato po nga siguruhon mag-Power 10 nga ito ang pag-invest sa lawas, dili po siya mausig na lang yung makatabang. Bona nga garantisado yun 100% nga makatabang kini nga ito ang kapsulang Power 10 Probio Capsule. Kung nga ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties, gadunay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong cellula sa matag-adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ang ato ang organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10, kini nga ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Adunay mga properties ng herbal, meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na baka hinagbabag diha magka-Power 10 sa imuhang kidney, sa mga salaan, doon na mga bato diha, doon na mga forming sa cholesterol diha sa imuhang gallbladder. Tabangan sa ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Doon na kay problema sa imong atay, kung dili baka doon na mga babag diha sa imuhang dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build up diha, doon na nagbala sa imong kaugatan. Tabangan sa ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ning anak kanindot kung ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom. Ang pagsalig nimo sa ito ang kapsula o pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang lawas. And of course, magka-Power 10 kining ato ang kapsula, mutabang ni sa ito ang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue magka-Power 10 or pagkaluya sa ito ang lawas, usa na siya kakondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue magka-Power 10 kay sa gikapoy lang kagikan trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kun mo pahulay ka mo balik ang imong kusog. Pero kining gitawag nga fatigue magka-Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-Power 10 nga wala kay gibuhat gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kun dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-Power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magka-Power 10 duna kay fatigue. Dunay mga hinungdan ni ana kanang gitawag nga anemia, stress ka or depression, sakit sa thyroid, diha sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining moabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Bawang nga ang fatigue magka-Power 10 dili na normal nga kakapoy. Kaya ang normal nga kakapoy, mawala na ang kakapoy, unya bubalik na po nga tuang energy. Apan kung fatigue kita magka-Power 10, kanunay jutang kulang sa energy. Wala tay gana magka-Power 10 sa paglihok-lihok. Meaning ana, grabe ng stress ang atuang lawas, dunay apekto ang mental, ang atuang emotional, o labaw na ang atuang physical. Muna nga atuag yun na malikayan na to ang grabe nga fatigue magka-Power 10 sa atuang lawas, kay dili na siya normal nga kakapoy nga bation nimo. Muna nga magka-Power 10, magsugod maguna sa pag-abuso sa atuang lawas tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, dunay insomnia, unya dili maayo nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang atuang lawas. Daghantang gikaon magka-Power 10, pero ang problema, walay sustansya nga ito ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili baka sa taas nga panahon, wala tayo exercise. Sige na taglingkod, ang ito ang trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magka-Power 10. Unya dunay hormonal changes ato ang lawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili baka magka-Power 10, ming inumta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs, dunay maintenance, nga hinungdan magka-power 10 nga makapaubos gyud sa energy level sa tuwang lawas to the point nga duna natay fatigue sa tuang nga sistema sulod sa tuang nga lawas. Mo na hinungdan magka-power 10 nga duna gyud tay kasaligan nga kapsula ang power 10 probiotic capsule kung atuang nga kasaligan usab nga Clagel Mix Herbs Food Supplement. Aron mutabang sa tuang nga lawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibuk-an nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni nga ang black garlic nga naa sa Clagel makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo ug pagpadugang og total antioxidant capacity human sa grabe magka-power 10 nga kahago nato unya mobalik dayon nga tuang nga kusog. Samtang ang serpentina nga naa sa tuang kapsula power 10 probiotic capsule mutabang kini magka-power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibuk-an nga kahuyang sa tuang nga lawas ilabi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy stress kayta. Makatabang kaayo ang spirulina magka-power 10 tungod kay makapalambo na sa endurance. Lahutay ang atong kusog kung mag-power 10 probiotic capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria magka-power 10 kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Alon sa ni ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning ana kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-power 10 nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients mahimo nga duna tay bation nga fatigue. Mo na nga musulbad gyud ang power 10 probiotic capsule unya sa gulan pas green barley samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya unya duna pay turmeric gotokola og probiotics pagyod nga makahatag sa pagtabang nga ato ang stress level magka power 10 is muubos siya unya iless dan og mga hormones nga makabatabang magka power 10 nga mahimo tang ganado sa ato ang paglihok sa matag adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamitan yun ang atuang kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o ang atuang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule sa tua nga Clagel Mix Herbs Food Supplement.
8: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
9: Tito Val, lingaw ako, B.
2: Alas 3:53 na gyud sa dagda sa hapon na Power 10 Probiotic Capsule ingon manusab ang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Mao ang atong i-maintain matag adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Dito maayong hapon si Elsa Sistoso di ini. Nagabag-ong anunang Bonifacio Misamis Occidental. 52 sa kong edad ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nagdulag pickleball. Abot na yun ni Dre sa atong tigmo ning dula nga pickleball ba? O, nila pa. Kini may dula nindot tanahon. Nga nung nindot ka ha? Alam mo ko nga ang silingan ako ani. O, mananghin si sing asawa kusgon maguna yung tingog. Ayaw ka bala ka day kay dito rako magtanaw-tanaw rako sa nagdulag pickleball. Nindot day dito kay di takatulgon. Kasi din nga dula mga palangga. Robo kay na. Mura nag-basketball. Physical siguro na eh. Eh di man daw gita katulgon. Sulay po kong tanaw siguro ni gabi. Ano sa guna dula abe? Sulay ninyo. Basig doon ay dulaan ang pickleball diha. Tanawa daw ninyo na. Nagadula diha. Unsa man diha na. Basig physical kayo ng dulaan na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako ni ay si Ana Escobilla. 55 ako edad, Purukdo, San Vicente, Panabo City. Ang akong tubag, anak tito, baki na siya tito nga naglokso-lokso. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Noel Estopasia de ini. Taga-barangay, Colorado, Digo City. 48 ang akong edad, ang akong tubag sa imong tigmo, tito. Kay Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Chiselle Chaboso de ini. Taga Trento, Agusan del Sur, 35 akong edad. Akong tubag anang imong tigmo, tito, kay Kamatooran. Mr. Computer, tito, si Prani Bailon Jr. de ini. 54 anyos, Purok Lansunes. Barangay Linangkob, Kidapawan City, North Cotabato. Ang akong tubagan na ito, kaliwat nga namatay, unya gihatod sa lubnganan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Corazon Ibasan. 63 akong edad, taga Hinaplanon, Iligan City. Akong tubag, anak tito, kay Relay Race na siya. Mr. Computer, tito, si Rinaldo Quillamor de Aine. 40 akong edad, taga San Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Akong tubag, kay Hangtod nga nakabot ang iyang tinguha. Manani nga tubag, ha? Tito, ako di ay si Orsicia Sarahina. 58 akong edad, taga Siko, Tangkob City, ang akong tubag kay mga balod sa dagat. Manani nga tubag. Ito tubag ko si Montigmo, ako di ay si Ivan Canunayan, taga Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag, anak tito, kay buktot na siya nga tao. Humanani nga tubag, mga palangga, ha? Good PM tito, si Charlene de la Cruz na ini. 53 akong edad, Purok, Maligaya, Mankilam, Tagum City. Ang akong tubag, anak tito, kay Ning Paso. Mr. Computer, tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ronilo Alquizar. 62 akong edad, Dagpuyo, Sumepurok 3, Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Ang akong tubag dito sa imong tigmo, kay tao nga gipaak sa alimango, kay iyamang gikuot sa bangag. Aha. Delikado lagi kayo ning magkuot-kuot mga balangga sa mga bangag. Oh, labi na og ang bangag mga balangga, dunay sulod alimango. Amo ni napaakan eh. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon mga palangga na tubag karong hapon na. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maafsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man? Daghan pagkaayong mga text diri mga palangga nga wala nako na basa. Pero sige lang human sa atong programa ako ning basahon kay kung ugaling doon ako'y mabasa diri nga insakto. Paabutan ninyo kay Lunes Bohon. Ako ning pagabasahon para makahibalo mo kung kinsa ang nagatubag sa insakto unsay insakto nga tubag sa atong tigmo. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad, vitamina para sa mga kabataan, Gromit Multivitamin Sera for Kids na edad 1 to 12 years old, ingon man usab haplas nga humot. Makawagtang sa panuhot noong lading essential oil o siyempre ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kutis porcelana ka, kutis artista, basta manabunta kanunay sa clay gel papaya soap. O siyempre, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakahumot ka perfume. 24 oras, kaya mawagtang kahumot sa carry perfume. Siyempre ang atong bisco mac eye drops, alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Hindi ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Higugmaa yung hapon. You are
10: the... This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
13: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
14: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot.

0: Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsad na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Ang apo nga testimony mao kini. Unang nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Una-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suon ng po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian ug salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Just C.
6: Maibuntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
7: Kada Irinyas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kayo gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pata.
6: Okay. Tapos?
7: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
6: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako mga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
6: Ipatuluan nimo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
7: Duha ka adlaw.
6: Tapos, nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
7: Okay na.
6: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako da ay si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
3: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
2: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: So, praise God. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris nay gukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit, kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako, bungol-bungol lang po ato na tayo nga, ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So, nag-ilis ko ato nga tayo, kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar. Nibuto dito sa sulod wala dire pero ang silingan nibuto gyud og operahan pero siya wala gyud maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon niingon ko nga mopalit na lang kog bidimag sa ginahinay kog lakaw ni absin na lang ko muna moadto ko kang Pastor Lindo basta makapalit gani ko ana na koy bakayon ana. So pag inom nako isa ra gyud pag inom nako nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan Lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima ko unsay akong bakayon.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Paano ka magiging isang ina? 14 anyos ka pa lang.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: May buntag din mo diyan kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
4: Rinyas Kabagunay.
3: Si?
4: Rinyas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
4: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong mata.
3: Okay, okay. Tapos?
4: Nag-hubang. Hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
3: Oo.
4: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
4: Duha ka hanlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
4: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
4: Okay na.
3: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Nung Lading Essential Oil.
4: Leonora Dinzing, taga Dongguan, Kapatagan, Lanao.
5: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung Lading Products?
4: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod bukog. Makapang haplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang coffee mix.
5: Dugay na ka nag-maintain eh?
4: Dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko ato nga time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tayo nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muabdo ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isarag yun pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsa akong bakayon.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
2: Norma Cuyos.
3: Taga-asa ka, ma'am?
2: From Porok Talisay, Pinuyak.
3: Unsa nga produkto sa Chris Angel nung lading nga product sa mga imong gagimintin?
2: Ako ang nagamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan. Dito yun natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko.

0: ang maintenance wala na nako gamita. One year na sad.
1: One year na sad
0: karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon so daghan na ka iko-connection sa mo.
1: Unsa gigamit nimo?
0: Powertin, clay gel, jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo sir kana na nawala kong kabuhi. Tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan na gyud mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa po sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan sir. Registration jud ko permiti sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ko ang pag-milestone.
2: Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mga niyambing balatian.
3: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: Kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
7: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kenya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizalyn Pifaelden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Connell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus. Makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawak tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa nako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian. Ug labad pag inakugo.
5: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
4: Unsa?
5: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C Plus Zinc.
6: Jassy Vitamin C Plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C Plus Zinc.
7: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C Plus Zinc.
8: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya sakit niya, kalintura. Kusulay gud ang bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. Unya kay ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, naga. Nagyod kay dili mo ko magpakawala og Digimax na nagpalit ko sa malandag. Minsan nga, kuanad ko bi, isa lang. Ingko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Haya po dayon og paggamit og dili niampuan. Kaya kanang, nagyod ang iyang anak.
9: Okay.
8: Na, kalintura, kalintura, yun to siya, gikalintura, yun maayo. Napagkaugma, minsan, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ingko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, ato ka sa malandag magpakuan ko di magkanang magtugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
0: Okay. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Lupong na nga din nakasaka sa walay basa sa kwarto. Dayo na siya. Dako buto ang mata din na maura pastor. Una pastor wala ini. Palit din isu sa mga nagkaruwa. Tuig pumoto dito no. Parito gima. Sampira palita kung dasto sa imbisa sa Vera Puentes. Diyan mo tiparita sa zona. Palit ang ako. Napulo ka buk. Ako ipay na sa'yo. Hindi makabuk. Hindi makausa. Hindi makausa na. Pero pala.
3: Oo.
2: Na tingala, Pastor. Pagkauman ako ipay na siya, Pastor. Pijuti ko. Tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Nalingkod na, Pastor. Nakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya. Tanan yun. Sa akong sabay tabo. Sa akong kinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, Pastor.
3: So, thank you, God. Ano, salamat yun.
2: Pastor, ako tipo, lugay tipo, pinaw sa iyo, programa, Pastor.
3: Maayo, maayo.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extra, guyabano extra, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grape seed, robusta coffee og stevia.
2: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal. Natural.
2: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
5: Tira mo lang.

Power Den Pro Bio Capsule. Alam sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power Den Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power Den Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Den

0: Power Dam Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian. Tumak sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10, probayo capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Jesse Vitamins.
2: Lagong sa mga ano eh, talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka ng kuhaan, Jesse, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya kung pamati, dili na ako magsig, kulba-kulba ba din. Kani ang akong putit sa kalipod na uli

0: din makalaban ako dagan makaliklihok nako. Di gani pong power din ko ba capsule. Ako po ning gisabay dahil ang akong bana sa dihanga na admit siya. Ruspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, si mana na. Kali, magiging siya katulog, dala ko sa ospital din. Igawas naman lang siya, kay, nilunggi ako sa katulog. Tulog na mo, Jerry. Kanan ang herbal akong gamitong kanang probayog, Jesse, kay. Ayun ko, ana, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kalo si Gino, ulian naman yun siya po. Mawin nilgi ko agbasi sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya. Kaya targo ko po siya balik. Di muna ilang giba siya. Nang utanan sila. Kung saray akong gitambal din. Pwetumar niya ngayir balik. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito yung lalag. Nagkakuan din miyana si Umbana ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang mapuping-puping na hapit ba. Kalo si Gino, kay gatong ulap ko gagamit na nago. Sige, didiyon ako bughat. Sakit sa ulo. Sipuang payimaw nga. Agoy, si Ubo, basta matalik. Sika lang ikaw gamay kung panit, tawa na. Lima o to nga. Nagamit ko, Jassy, Power 10 Pro Bio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon mag-iprove may anak yun.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Jassy Vitamins.
3: Morning, Pastor. Kung matulog ng tawang sa mga Pastor, katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
4: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bigimak, Pastor, ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimak yung, Pastor.
4: Maoba.
3: Tanto, Pastor, isang buti lang, ang palit dito sa Juan, si Butikap.
4: Okay.
3: Tanto, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
3: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
2: 20 ka kapsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Materna, doy-doy. Diriras Maranding.
6: Taga Maranding ra ka.
5: Nag-use po ko kwa Power 10. Kasi maura na yung akong gamit yun.
6: Unsa man gipa mati ni mo, ma'am?
5: Ay, sakit kay kong hawak. Nabog ko yung sakit nga. Pati liver po ko. Na gamay ko. Nakuha ba akong tiyan. Nagamay na na akong tiyan na sige kong inaw sa Power 10.
6: Pila na katuig ni mo gipamati, ma'am?
5: Sa wala pa ko nagamit. Dugay-dugay na niyo na akong pati liver. Pero paggamit ako, may alibyo yun. Kaya nagamay may manakuntian.
6: Ah, maba.
5: Nag-check up, mag-ugos doktor, God. Kung siya ako sakit, kaya nga nung hindi ako. Karon, di na kaluya. Mauna nga, sige, gugawin nung karon, hantod karon. Nanawagan ko sa tanan, God. Nga, kitang mga senior citizen, kinahanglan mag-take yung tao, Power 10, kaya mo ko na yung makatabang sa atong kinabuhi.
7: Power 10, Pro-Bio, Capsule na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot, kay bagsige mo yung servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
4: Rosinda Pangilan of Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian, tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Power Dent Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa imo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Ram na tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time, maayong agad na sa emo.
1: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Mubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimak yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa kwan, si Butikap.
2: Okay.
1: Anto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nibuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nibuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong irasyahan ng Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants, anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Clay Gel Coffee Mix.
6: Wow.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Will you, Mao Sider? Kakamalan lalalanaw?
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna nga yanin dyan ko. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.

0: Diha-diha gayud naayo, naayo gayud ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayud naayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandang Galio, naghihimo gayud niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifael Den, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Musakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
5: Power 10
4: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
5: Power 10.
6: Power 10.
5: Pro Bio Capsule.
4: Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix karon. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow!
5: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ubong ug eyes. Daghan tambal nga akong napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga niburot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahe. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijimak kung unsay akong bateon.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ng epektibo batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Labad akong upa lang ka, nalipong ko ug taas kay nga akong blood pressure.
4: Uy, high blood ka palangga?
3: Maugit palangga. Kuya ug atakihon ko ini da.
4: Ayaw ka hadlok palangga kay ni ana ang makatabang sa imong gibati.
3: Unsa man na palangga?
5: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: mga bata, o managtog ka rin atong kumbong. Ah, karon, andam na mo ha, ikat to katig mo. Ano niya?
1: Okay!

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.
2: Pinagpalang musika.
3: Pinagpalang musika.

Mayimbuntag, mayimbuntag kayo na masuking Tig Paminaw. Sa ngalan sa atong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Kini si Igan Binsan, ang kaibigan na lagi nyo masahan yung makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Dini lamang sa programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika, kung din makadawag ka lang itong awit o pulong sab sa Diyos, ang pagganindot nining sa iyo sa kabuntagon mga kaigsunan, atong mapasalamatan ang atong buhi nga Diyos kamay naghatag sa iyang kinabuhi alang kanatong tanan. O sa welcome, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Bulan kita karon sa Oktobre Pizza Gis, no? Pizza Gis tuig 2026. Usa sa mga suking tipa Minaw sa naglalaing mga lugar, especially sa itong mga pinalanggang kaibigan nga nakaroon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Ang pulong sa Dios nagaingon, unahan ninyo pagpangitang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay ang tanang butang ikadugang o ikahatag lang sa tagsa-tagsa kanato. Sa karbuntaga atong unahon ang presensya sa Ginoo. Atong pasalamatan ni sayo sa kabuntagon bago patamo adto sa atong mga kabisihan, sa atong mga trabaho, sa atong mga gipangunahuna, no? Ato sang pasalamatan ng Ginoo. A declaration sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi nga maga-flow ang blessing, protection og inguman ang maayong panglawas, no, sa matag usa kanato. Pagkanindot makaigsuonan nga kanunay natong kauban ng atong buhi nga Dios. Dili og dili siya motalikod kanato, andam siya na maatubang kanato. Kita lang yun ang motalikod kaniya. Sa makaigsuonan at mga pinalanggang kaibigan, pinalanggang suking Tig Paminaw sa nakalilaay mga dapit, I think naka-hook up kita karon sa Tibok Mindanao. Di na usap, madungog kita sa 98.5 radio kaibigan Valencia City, Bukidnon. Naman sa mga partner radio station nato sa Tibok Mindanao. May buntag ka natong tanan. Bago kita pa rin sa nahan, ubanin ko yung sa itong pasiunang pag-ampo.

Once again, mga suking ting buminaw, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Huwag kinikaroon yung kaubad sa kanginan Igan, Pastor Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Live kita madungog din sa 104.9 Real Beat 3D FM, Hingog City. Huwag yung man sa mga partner radio station na to sa Tibok Mindanao. Sa mga bagong partner ng radio station na to din sa Kinapawang City, madungog usap kita sa Energy FM. Oga, Radyo Bandera, Kinapawan. Good morning, good morning, good morning to Gian Kasipong Gaviola de Lagos, mga bundag di akanin. From Mambuaya, Cagayan, di Oro City. Ito magkaigsunan din sa Cagayan, kamusta na mo dito? Igan G. Lord Salinda, good morning. Criselda Daug Romo, good morning. Watching and listening from Mambuaya. Una si Mambuaya. Pinagpalang musika, ngayon ang araw. Dalay ko ng Diyos, Pastor Binzar. Ako ni si Igan Corazon Nahiala. Good morning, Igan. Good morning, Pastor Binzar. Watching from Daang Lungsod, Hingoog City. God bless, Pastor Binzar. Good morning, good morning, good morning, Igan Mili Asinero. Ingaman ang simo pinalanggang gabi ka sa kinabuhi. Good morning, Pastor Igan. God bless. Gikan kay Warly Erika Mayaki. Igan na Hadilisa Dagok, no? God bless you, Igan. Good morning, Pastor Igan. Salamat sa Dios nga sayo sayo ako gipukaw aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo nga imong ipaambit karon. Watching from Purok City, Barangay 20, Hingog City, Julieta Babida. Susan Napuni, good morning. Kim Ramos, good morning, usap. Delma Cynthian Linian, Sibelia may buntag. Also to Joy Anted Hamesola. Janet Valera may buntag. Mylene Obedencio, good morning, Igan. Roa Navarro, Ma'am Roa Navarro, good morning. Lillian Villamore, good morning. Good morning, Pastor Binzar. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Gikan kay Evangeline E. Pilire. Igan Yunardan, Igan Victor Bantoto din na sa Barangay 18A. May buntag, may buntag, may buntag. Di akanin yung tanong. Uban sa iyang mga pinalanggang mga anak. Suga po tagpadagan atong motor eh. Dungog man ang tingog sa motor din. Rosalina Mariano Pante, may buntag da kanin mo. Good morning, Pastor Igan Binzar. Adlaw karon nga Sabado. Salamat sa Ginoo kay iya patang gipamata aron makapaminaw sa pinagbalang musika. Yara magigsunan din sa Barangay San Miguel. Kita-kita taon niya, no? Unyang hapon, alas 2 sa hapon, no? Aron na kita ipatigayon nga orientation. I-message lang ko Igan Jacqueline Barakia kung asa ang binyo. No? Kalimot ko sa kwan. Dira lang siguro ang asang binyo sa kwan, covered court, o asa man. I-message lang ko karon kung asa ang binyo. Basta itong makaigsunan din sa Barangay San Miguel, Hingog City. No? Hingog City, kita-kita, taalang sa itong orientation din. No? Barangay San Miguel, Hingog City. Good morning, Pastor Igan Vance. Watching from Okasyon, Sumilaw. Igan Mary Jane Manga Okasyon na ang kolektor. Dagan salamat kanina. Salamat sa Ginoo nga na paminaw sa pulong sa Ginoo. Violeta Salido. Ay, laging sige tagbali sa patay at madungog sa paminaw kay murag ni Panaw. Ay, grabing ni Panaw karon din ni. Na isa ka higayon ika duha ko nagwali, no? Karon murag tulo ang nipanaw karong bulan. Saka panghitabo nga di jud na to gunit ang kinabuhi kay adunay giwalihan ako gabi gibisitahan o gihatudan sa hinabang kauban ako sila Igan Lisan, Igan Danilo gabi dito sa barangay Kapitulangan, Hingog City. 26 years old, no? Kidney failure ang inong. Good morning, Pastor Vance. Miami, naminaw sa FB Live. Salamat sa pulong ang may kinabuhi. Thank you, Lord. Kay Tomas Aracon Amilaw. Ayan. Morning, Pastor Binzar. Watching from New Bohol. New Bacolod, MC. New Bacolod. Minamaing Matalam. Ayan. Kay Medellin
kabagwa. Yeah. Matalam is south na sakop na sa province of North Cotabato. Buntag di akan yung tanan. Good morning, Igan Pastor, Vincer watching live, Barubo, Surigao del Sur, Igan Alvin Posteras, ikaw ang nag-orient namo. Namo kaibigan sa Bukang Liwayway, Kibawi, Bukidnon. Uy. Ana siya karon sa kwan sa Surigao del Sur. Kay nangdum pa siya sa tuan. Dina sa Bukang Liwayway, Kibawi, Bukidnon. Buntag may buntag ganatong tanan din ha, no? Especially kay Alvin na Pontiras nga nakaroon sa Surigao del Sur. Pero magigsunan din na sa Kalasuyan, Lapok, Talakag, may buntag. Especially kay Joy Auntie Damisola. Kumusta na mo din ha, no? Lapok, damo-damo atong na-orient din sa Lapok. May isa ka higayon, nag-orienta dito sa simbahan, no? Simbahan, murag kapilya sa simbahan sa Katoliko, no? Daghan kay ang itambong. Kapi ka daghan ato, no? Kapi ka daghang tao. Ang itambong. Good morning. I hope nga active pa sila until now, no? Active pa sila. Good morning, Igan Pastor. Watching from Antias Grace. Salamat sa Ginoo kay makabati na pud ko sa pulong. Sa Dios, greet na ko akong tatay na Juvencio Ravelo o sa hinatuan Surigao del Sur nga permi na minaw sa pinagpalang musika. Ikan kay Juven, no? Ravelo. Naa siya karon sa Grace, o Grace na po siya. Last nga paminaw niya naa siya sa asa to? Italy, no? Karon naa siya sa Grace kay Siman Manguni siya Siman. Good morning, Pastor Igan. Vincer watching from Dabung-Dabung, Mailag, Valencia City, Bukidnon. God bless you, God bless you. Lorna Ibkas, good morning, diya kanimo. Morning, usab from Davao. Dagat ki Davao, Valencia City, no? Kay Elvira Kaimi. Especially good morning, usab kay Emeline Relayosa, no? Especially kay Nanay Sina og Nanay Miding Daya Ganon, kumusta na mo din ha, no? Sa barangay kita-kita ta unya, no? Sa barangay San Miguel. Manigan Emeline Relayosa o barangay Libon. Atong oras magkaigsunan alas 4:16. Buot na ako pasalamatan ng magkaigsunan din sa barangay Kapitulangan sa pag-abi-abi kanato barangay family and plaza family. Subo man nga okasyon nga nagkatigom kita gumikan adunay ni Panaw apan salamat sa inyong mga presensya nga kanunay nga midawat kanato, no, dina sa inyong panimalay o kang pamilya dako kay nga tabang usab, no, although dili totally nga nakatabang og kahupayan sa ilang kabugaton ang gihatag nato nga financial nga 15,000 pesos isip 2 years kapin nga nahimong membro sa kaibigan ang ilang pinalangga nga anak at ibon sila tanan nga pamilya. So, listener yun na to. Pero nasayod ko, nga ako katabang usap nga to sa pamilya. Dahil salamat sa mga kaibigan, sa mga kolektor. Nakalimot ko itong kolektor, no, nga, wala na ni ulit silang balay, wala na ni hapit. Ni diretso na dito. No, dala, usap itong ipangdala niya. Na, namalingkig, ikan pa namalingkig. Dahil salamat kanimo, Igan. Nakalimot ko siyang pangalan. O sa itong coordinator din ha, si Prisco Hilodo. Dahil salamat sa imong gipadalang isa kasako. No, isa kasako nga mangustin, pagkalami sa mangustin, no, pagkalami. Dan salamat kay Igan, dan salamat kaninyong tanan sa pag-abi-abi kanato din na sa Barangay and Plaza family, no, sa pagtunol na tong hinab. Bata pa ring bata, no, 26 years old. 26 anyos, no. Og ni Panaw gumikan sa kidney failure. Bago ito padahan sa naan mga suking di paminaw, o sa kanindot nga awit alang ka na itong tanaan, Bagong Umaga by Pastor Orlando Niebo Makaspat, ang atong kanhing kauban, no? Kauban kanunay sa Bulaton sa Ginoo.

pagapamalandungan na daan ba ang pulong sa Ginoo. Sa bisan pa man sa mga kapoy nga atong gilakwan, sama na time tagduha ka patay ang atong adtuan. Kan magpadayon yung mga programa sa radyo gumikan adunay mga tao nga gusto nga maminaw sa pulong sa Ginoo aron nga ang ilang buntag ba no gaan ang ilang pamilya. Even si Pastor Dan, kana si Pastor Dan daghan magadtuan ng mga bisitahan ng mga patay. Iyan yun ang adtuan para maabot na kadlawon mga makauli magprograma. Sa kailangan salamat no sa ato makaigsunan nga anaangan aminaw. Okay. Ginoo nagaingon manggod adtuan ninyo ang tanang tao sa tanan nga dapit himuha sila nga akong sumusunod ang pinakanindot ni ini kay haitik man ang tao ron nga bisan pa man nga magtingog lang ka sa radyo, magtingog lang ka sa social media, maabot na sa nakayang laing mga dapit. Masasabot lang yun, hapit na mabalik ang Ginoo. Ngayon sa pulong sa Ginoo, ay pagbalik sa Ginoo, kanang malukop na ang mga tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Aron nga walay ma-blame ba, no? Okay, kung di ka makadungog sa pulong sa Ginoo, mato kag impyerno, murag makaingon ka nga, malugi ka, makaingon ka, ah, wala mo kadungog. Kinahanglan makadungog mo, no? Tingala ka nga, bisan sa mga Muslim area, sa laing mga nasod, adunay mga Christian nga nagsangyaw, no? Example din na sa mga Africa, daghan kayong gipamatay, no? Sakop sa Africa, daghan kayong gipamatay nga kuhan nga ng mga Christian. Kita, hayahay ra kaita kay Frita, no? Frita magwali bisan asa. Pero adunay mga lugar nga bisan sa sulod sa ilang simbahan, gipamatay sila, gumikan kay Christian sila. Lahi ang ilang tinuuhan. Sabi ng Christian, gatuo kang Jesus Christ. So, good morning to Mariel Kina. Good morning from Barubo, no? Good morning, dia kanina. Sa lahat ng bagay. Tomas Arcon Amilaw, good morning. Ngayon ang aking taglay. Itagod sa kita. Good morning, Pastor. Watching from Rizal, Barobos, Rigao del Sur, Angelis, Kalipara, Suyom, Lingato. Pagpaminaw sa Surigao, no? Good DM, Pastor. Igan dyan, sa padayon ko, paampo, kaayuhan, balatian na stroke, hangyo, gamay, imutabang, Saldi Santoneria, salamat. Igan kay Saldi Santorini, salamat. Dakila ka, oh, good morning, Pastor Ben, sa nagtanaw sa imong live from Buena Gracia, Talacogon. Last morning, Pastor Igan, gikan kay Rosario Alcalde. Good morning, Pastor Ben, sa mapasalamaton ko sa laing adlaw na pod nga gihatag sa Ginoo nga akong i-greet akong mama o papa, Pastor, nga si Verlita Butoy o Leonelo Butoy nga sa Buangan Clarin, Bohol nga permi mo mataog sa iyo para maminaw nimo amping kanunay, Pastor, nami naminaw sa Hot FM Tubigo na, Pastor. Hot FM Tubigo. Salamat ka nimo, Mitch Butoy, mga Butoy family din na sa kwan sa Clarin na, Bohol. Pagpapaalan ng lahat. Miriam Camacho Lumilang, good morning, good morning. Good morning, Pastor Vincer, please announce attention sa tanang kaibigan sa Bangkod. Tambong ta sa atong Thanksgiving karong adlaw. Uy, October 10th. Program start 8 a.m. Salamat, Pastor Vincer. Uy, sa ito magkaigsunan ha. Only in Bangkod, no? Bangkod, Malay-Balay, yes. City Bukidnon. Aduna sila ipatigayon nga Thanksgiving celebration sa ilang taas na nga mga panahon, no? Taas nga pila katuig na sila sa kaibigan. At ang makaigsunan, mga kaibigan din na sa Bangkod, Malay-Balay City Bukidnon. I-start sa yung programa is alas 8 sa buntag. Ano? I hope nga kitang tanan na tagaan na ito kahigayunan na siya kita nagsara na. Kaya salamat ka ni mo Igan na bituin Anselmo, no? Kaya salamat ka Igan, Ben.
Ang buntag, Pastor Benzal. Good morning to...

Anong oras mga igsunan? Alas 5:46. Kiniyapon yung kauban sa Kanginan, Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Once again, live kita karon din sa 104.9 Real Beat 3D FM, Hingog City. Huwag madungag usap kita sa nagkanilang Maligyo Radio Station sa Tibuok, Mindanao, lakip na din sa Visayas. Kung asa naka-hook up kita, dahil salamat sa itong mga partner registration. Kung asa madungog kita sa pinagpalang musika, God bless you kaninyong tanan. Sa mga sayo nagmatanga, nag-hook up, no? God bless you ninyong tanan. Once again, sa 4th Thanksgiving Anniversary Celebration sa kaibigan Bangkod, Malaybalay Chapter, no? Kanya alas 8, magsugod ang alas 8, no? Karong adlaw, alas 8 sa buntag. Katong mga miyembro sa Bangkod, Malaybalay, Bukidnon, kita-kita mo din ha. No? Dahil salamat Igan Marites Agpalsa, Igan Ariel Agpalsa. Good morning di kaninyo. Good morning Pastor Egan Binzar, amen sa Balang Pulong atong nadungog karon, watching live from Sugod, Valencia City, gikan kay Teresita Canato. Yan, good morning. Egan Marites and Egan Dudong Siega. Sa atong makaigsunan, no? Dala salamat kaninyong tanan sa pag-uban. Once again, ang atong orientation sa Barangay San Miguel, Hingaog City, alas 2 sa hapon. Kita-kita tanin ha. Barangay San Miguel, alas 2 sa hapon. Kita-kita tanin. Murang din na ba yung ang binyo sa covered court, no? Sa covered court yung murang binyo. Wasa mang binyo. Naman nag-anara. Covered court, no? Kita-kita tanin ha. Dahil salamat sa ilang kapitan din ha. Dahil salamat, Kapitan Celestino Campugan. Dahil salamat sa imong mabugnawon, no? Mainiton o mabugnawon nga pag-dawat ka namo din na sa inyong barangay, no? Dahil salamat na makaigsunan. Kita-kita tanin ha. Invite niyo masilingan, no? Invite niyo masilingan. Painomdom sila nga. Dili na siya religion. Kundili magtinabangay, no? Muna gitawag Kaibigan Foundation, no? Kay magtinabangay kitang tanan. At least, nakandaiya matag-reliyon, apan gihiusa kita sa kasing-kasing o gunahuna sa pagtinabangay. Invite ninyo tanan, no? Pwede mo apil ang tanan, bisang kinsa, mo apil ang tanan. Kung pag humag-orientation nga, dili mo ganahan, dili mo willing, pwede lang nga dili mo magpila pag form, no? Ang importante, makadungog mo. Aron dili mahimong question marks, yung unahuna ba? Nga unsang kaibigan, unsa jud ni siya, lain magutong i-chismis lang ang kaibigan, kay ang uban bisan maayo nay idugang nga dili maayo. Mo nang kinahanglan namo sa orientation, kung di mo magpila up form, okay ra jud kaayo, no? Kung di mo magpamimbro, ang importante makadungog lang mo bahin sa kaibigan. Welcome mo din ha, no? At makaingsunan sa Barangay San Miguel, Hingaog City, alas 2 sa hapon. Kita-kita tani na dagang salamat timo Igan na Barakia, Jacqueline Barakia family, dagang salamat kinyong tanan. Nga arang tampuy-an diin wala na'y kasakit. Busan na akong pasalamatan ang atong Gilas Bijilan katong mga niaging adlaw dito ta sa kwan sa Afrigan Lisa. Dito ko mamemorize to kaya daghaman ko gulihan ko doon na tayo tulo ipanawagan karong bulan na tulog yun siya, no? Di na tumalik kayan tulog yun. Katong naging bulan, September 2, atong ipanawagan karon tulo yun siya ang ipanawagan. Idungan na ako ng ipanawagan tanan para maisa na lang ninyo o kulikta, no? Para rin naman balik-balik. Kaya halos nagdungan, mapugun ni sila. Sa mga familia San Diego Pod, Upaon family, ay, no, Upaon family, di na sa mata gihaya, giyatuan nato dito, no? Gikan may binakalan ato dito sa kay Napoleon Mosquida, nang hatong ginabang binakalan, layo-layo ng binakalan, kay sudlunon pa, ang murag sityo siya, nga purok, no? Dito naghato din pagka alas 8, ni alas 9 ba to, no? Alas 9 siguro to, alas 8. Ni balik na po ni pa ito o funeral home aron sa pagkatod o ginabang na po dito. O gabi eh, dito may sa Barangay Kapitulangan. Ako na ipanawagan unya. Isabel Rosel Lintao, good morning. Bonifacio Torres, dan salamat sa iyong makiigsa ato, makiigsunan din na si Igan Flor de Risa Torres, no?
ayo man si yang kapika sa kinabuhi Bonifacio Torres, no. Dan salamat kaninyo tanan sa pag-abi-abi kanato din sa dengi hatod kita ginabang. Pag-abot namo na pa may nag-service, nakahapit mi sa ilang panimalay, gilutoan mi og nang native chicken nga sinabawan, no. Dan salamat igan for the list sa Torres sa lamian nga panihapon. Lorna Edcas, good morning. Junalin Layawon, good morning.

Elena Pardelio Maisa. Good morning dia kanima. May butag Pastor Ben, salamat sa pulong imong giwali, nakadasig, nakahatag sa kaligkon kanato Pastor. Taga Kawayan, Buston, Davao Oriental ko kay Ramon Saing. Ayan, good morning. Tito Riosora, good morning, good morning. Praise God, nice message Pastor Ben. Sa morning makatulo sa akong makaluto sa pagtuo sa mensahe. Salamat gikan Erlina Amor Hidalgo. I mean. Glory to God, glory to God. Amen, amen, amen. Thank you gikan kay

Esther Bacolod Asilan, good morning. Yes, Lord, pagka matinumanon mo, ikaw lang gyud, wala nay lain pa. Jezebel Bigatria, good morning di kanimo. Alma Abueva Lotrago, may buntag rin kanimo. Saint Mateo, good morning. Noni Pinar Dadap, good morning. Rosalina Mariano Panti, good morning. June Bert, good morning. Maribel Dawagon, may buntag rin kanimo. Lynn Baa Barino, good morning. Beverly Dakidig Intung Notario, good morning. Gina Taniola, good morning. Rosario, Arot Rosario Alcardi, may buntag da kanimo. Maribel Dawagon. Ganda ganing mensahe mag-exonan. Salamat din sa iyong pagmensahe. Ha? Ang uban nga dili mabasa, pasailo alam ko ninyo. Ganyan ang tapastor, asa imong balay sa hingog. Sultian ta mo igsoon, wala ko yung balay sa hingog. Nakipuyo rako, no? Nakipasilong rako sa family Bantoto ang ilang panimalay din sa Barangay 22 eh Hingoog City. Okay, so pa wayud tay no ampo pa ta sa Ginoo nga tagaan tag yuta para mapabalayan. Okay, nakidad na lang tag 40 wa patay yuta wa patay balay. Ginoo na mag-provide ana, ang Ginoo na bahala di man tapasagdan sa Ginoo. I was tong na-remember nako ba no katong higayon na nga si Pastor Dan, ingon siya sa Ginoo, Lord, mag-50 ko, Lord, tagaay kog balay o yuta, no? Kanang ma-stable na ang iyang kwan ba, ang iyang na siya balay, kaya garinta man mitong una sa Purok. Barangay 17. Sangkis Village. Garinta mi. Ang po sa Ginoo, pag-abot niya 50, i-provide sa Ginoo ang kinanglan. Or diyan pa na po, ano. Ginoo na ibahala na mo provide sa ang kinanglan nga. Tagaan ko niya balay, tagaan ko niya giyot. So far, TNT taron. No permanent. No, ano sa ito? No permanent address. In PEDI. No permanent address. Good morning, Pastor Binzar. Andam nami maminaw sa pulong sa Ginoo. Johnny Lugpit uban sa akong pamilya nga nakamata kog buntag kay naminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga gihatag kabaskog og maayong panglawas og grasya sa matag adlaw sa daghang kaayong salamat Pastor Amping Kanunay. Salamat din tanan. Good EM Pastor Benz, always maminaw from Igan Telmo Almonte. Pastor, unsa ang imong pangalan sa FB? No? Akong pangalan sa FB, Igan Binsar. No? Mawag yan po ang pangalan until now. No? Pastor Igan Binsar. Igan Binsar. Igan. Ko ikaw, ng tanan, tulog yun ang nipanaw karong bulana. No? Dinhi sa kwan, only in Hingoog City rani ha. Only in Hingoog City rani siya. Tulo ang nipanaw, namo dinhi. No? Sa mga kaibigan sa Hingoog City, diri lang yun siya. Only in Hingoog City, tulog yun ang mapanaw. Hindi na ito malikayan. Matong isa ka reflection sa kinabuhi na ito kay Suunan, nga sa ding may ato ko sa barangay kapitulangan, adunay ni panaw nga tigulang, adunay po yung nipanaw nga batalan. Duhang nipanaw dito, dungan silag kamatay, dungan po silag lubong. No? Magsilingan na sila, pero dili kay duol nga silingan, lagyo-lagyo ba? Pero isa lang sila ka barangay. Ang isa, inactive sa kaibigan, pasaylo at tawa, yun tayo nahatag dito ng hinabang. Ang isa kay active man, nakahatag tag 15,000. Akong number, katong gusto mag text akong number sa cellphone, 0955-48-2225. No? Pag-usab, 09-5-48-2-2 din 5 da yun, no? Mata 09-5-5-5-48-2-2-2-5. Pastor, na ay orientation San Miguel. Una, natin orientation San Miguel. San Miguel, Hingoog City. May kontak Pastor Ben sa naami diri andam sa pagpaminaw sa 98.5 og mga silingan, pamilya Lucas Talenyo og gawahan og bisto og gamay nga si Jerry og sa akong ginikanan si Benjamin

Umpil, thanks igan ising o charon na sani o charon sa umpil ni sa tangkulan lirungan talaga. Salamat kayo yung tanan, ganun na yung makiksoon. Nagaya ang ating mga magulang, sila'y tapos sa kapalaran. Mercy Bakulot, good morning. Tolentino Escondi, may buntag di akalin yung tanan. Di na sa Malangka, no? Mr. and Mrs. Gonzales, dagang salamat kayo yung tanan, gikan kay Tolentino Escondi. Dahan salamat sa mga pag-ampo, Pastor. God bless you, amping kanunay, Pastor. Gikan kay Flor Padilla. Evelyn Huti Barino, good morning. Ma'am Jo Estrosos Empeño, may buntag di akalin mo. Kumusta na, Ma'am Jo? Good morning, Pastor Vincent from Dato Salumay. Dalay ko ng pulong sa Diyos nga imong gidala sa kahanginan igan ben sa kini si Tatsky kasing sa Bayanga Cagayan de Oro. Good morning, Pastor. Mrs. Mancao from Davao del Norte. Hindi natin kipisan asa ta maabot basta naka-hook up kita. Good morning, Igan Benz. Salamat sa Word of God karon nga buntag nga imong gipaambit nindot kaayo, Igan Benz. Glory to God, no, ang ginaulang gidangay na to. Pasalamat. Nining Ligan, good morning. Dante Marcos, may buntag da kaninyo sa Talomo Santo Tomas, no? Morning, Pastor Diding Bacalso, good morning. Igan Diding Pugas sa Sibug, no? Ilang kwan opening sa ilang katong niaging adlaw sa ilang Sibug Litson Manok na anas sa Cagayan de Oro City. Itong mga kaibigan nato mga suking tipaminaw din at tilawin ninyo ang Sibug Litson Manok. Lamian na, no? Grabe ka lami yun. Pag-abot pa lang nako sa bukid nun. Dato migwao lang na dito, nakatilaw din mag-Litson Manok. Grabe ka dugay na ng Litson Manok. Until now, naapa gumikan, grabe ka patronize ang mga tao nga mo palit sa ilang Litson Manok, gumikan, lamian, o sigurado nga limpyo, o quality kayo ang ilang mga manok. No? Naanan sa Cagayan de Oro City, nakalimot lang ko asa itong nga barangay to nga sakop, no? Ang exact address. Basta na Cagayan, nag-open sila. Nelda Sim Mansabed, good morning. Evangeline Pilarca, good morning. Linda Yunot, good morning. Migusa Gracia, good morning. Wilfredo Lacasa, good morning. Jerry Binoya, good morning. Alejandro Riponte, may buntag di kanimo. Dina sa Carmen, Cagayan de Oro. Thanks, Pastor. God bless you, kanyang tanan. Migumi Gracia, may buntag di kanimo. Naminaw mi diri sa imo, sa Sibantang, Talisayan. Uy, ato makingsunan. Sa Sibantang, Talisayan, Misamis Oriental. No? May buntag, paminaw sa Kaso o Bagulbul Family, uban sa akong mga kasilinganan. Salamat kayo sa pulong sa Dios. Glory to God. Salamat, Igan Jocelyn, Igan Celso Barbon, may buntag di kaninyo. Rosalinda Pangilan, may buntag. Pastor Francis Butlay, good morning di kanimo. Alinlin Kagat-Kagat, good morning. Rosel Pinasahil, Obidensyo, may buntag di kanimo. Din sa Proctres, Minalwang, no? At maging sunan sa Minalwang. Proctres Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Sa kamali pa yung buntag di kanin yung tanan. Bago tapadayan sa nan makaigsuunan o sa kanindot nga awit alang kanatong tanan.

0: Eh, may nadalago ng Diyos, mayroon akong kaibigan.
1: Patuloy ang aking paghanap.
0: Maayong buntag, mga pinangga na tumagtig paminawan. Adlaw nga Sabado karon, pizza Hadjis, aning bulan sa Oktubre 2026. Ato na kauban si kaibigan Vinzar Saibon, broadcasting live dito sa Real Betrayo, Hingoog City. Aning adlaw sa Sabado, mga kaibigan.
1: Kailangan.
0: Nag-hookup na nga ito kaniya kay every Saturday siya programa dito, pero para lang unta nila dito sa mga kaibigan sa Hingoog o sa mga tipaminawan sa Real Betrayo. Pero akong ipili ganiya ang hookup kaniya kay medyo pag mata na ko ganiya mga alas tres, mga kaibigan, murag ang gibati ganyan kabugat sa kong lawas. Murag action ta o gilantanon ani kay naulan-ulanan ko gagabi eh. Samtang tuwa tangad to sa lungsod sa Kalilangan kay nagbisita ta sa atong nagbisita sa haya sa atong duwa ka kaibigang ni Panaw sa Barangay Wis Kalilangan diya sa poblasyon. Timing man nga paabot na mga dibundak ang kusog kayong ulan. Taon na maayong lami atong gamay kayong payong palagin mo abot dito unya kay medyo di makasulod ang sakyanan. Mga medyo nagbaklay may mga siguro mga 50 metros. Kaso nagsoon nga medyo na basa-basa at gamay. Maong asang pumatagan niya medyo bugat kayo yun o gahalay na kong paminaw. Maong akong gi-message si kaibigang Vinzar nga hook up ta niya. Dalay ko ng Diyos o ako nang inaot nga sa gihapon ano mo din ang pabilin ning sa atong pagbadayon karon. Pero mga kaibigan, kining atong programa, atong kining disenyo basta adlaw ng Sabado. Pag abot og alas, actually musugod unta gitag alas 5:30. Ang kaibigan karon may atong isgutan tangod kay daghang kaayo may bulong aning atong grupo ang atong isgutan sa atong mga listeners unsa daw ning kaibigan.
1: Kay dami man nang kamali.
0: Tama na la 7 sa buntag, kaso lang atong mga hookup station tama nang yuta alas 6 kay gikan alas 4 hangtod alas 6 ang atong hookup sa lalay mga station. Pero katong istasyon na buot magpabilin og hookup. Welcome na gihapon og highly appreciated. Ato mga istasyonan nga wala na kayo igong amin. Walay anang buot ang ipod na masayad may tungkol sa grupo sa kaibigan noon niya. Station po doon sa patilang programa.
1: Siya ang tatawagan.
0: Anyway, Ikson, sa karumpan ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio o broadcasting live din mismo sa studio sa Radyo Kaibigan 98.5 Radyo Kaibigan Dakbayan sa Valencia. O babati kita Ikson sa laing mga dapit din sa Bukidnon. Og tungod sa mga hookup station, madugog kita sa mga dapit din sa Mindanao o bisan pa sa Visayas. Sa gihapon, madugog kita sa kapin ng 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao o Visayas.
1: Sa banal na kasulatan, ang totoo.
0: Din sa Bukidnon, kundi ko masayop, murag 8 ka mga radio station ang naka-hookup ka nato ni mga orasa. Salamat din kayo mga partner station nato.
1: Binuksan ko ang puso at siya ay tinapaso.
0: Ang pito da ka mga istasyonan, mga kaibigan ko, madungog ang atong programa din
1: Muli.
0: Pero na po tayo mga partner station diha sa Misamis Oriental, nga kansang signal mabot sa northern part of Bukidnon. Ang atong partner station diha sa Villanueva, ang Power Radio. Abot as far as Sumilaw o diya usab sa Impasugong. Then diya usab sa Libuna, Manolofortis, Baungon, Talakag. O dagang madapit sa Misamis Oriental, abot pagani og bol kanang Power Radio diya sa Villanueva. Atong oras karon 49 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Usbon ko ako kini si Pastor Dan Dangalio. Ang inyong alagad, ang inyong sulugoon, ang inyong kaibigan. Kamusta mong tamang kaibigan? Medyo ulan-ulan. Kagabi, samtang to ako kalilangan. Nay, nag-missage ka na ako. Grabe ko nung kakusog ang ulan din sa Dakbayan sa Valencia. O siguro sa dagang pa mga dapit, kusog po siguro ang ulan. So amping-amping ha, ganito nagpuyo sa Dublin sa mga sapa nga prune sa baha. O gamausap sa mga dapit nga kabukiran nga prune sa landslide. Amping mga kaibigan. O niya, magmaigmat ha. Maniid ta sa palibot ha. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Asbon ko kagabi eh, dito ta sa Kalilangan. Salamat kayo, may buntag kaibigan nga Maritis Virsila, luyo sa ulan. To Asia. Drive ba niya iyang multicab? Sierra Podusa. O niya, aron ubanan ta sa pagbisita sa duha ka namat yan. Ikaduha na akong gantuan, brand out pag yun. O niya, lunot-lunot, basta. Basa akong spatos, apil akong medyas. Basa ang sit-sit sa akong pantalon. Akong gisuot nga jacket, basa po akong abaga. Kay matuluan, mag-iapan, bisa magpayong ko kay medyo matutpak cute nga payong. Pero at least, salamat, gidadaan ko ni Igan Maritis o ga payong. Salamat, Igan Maritis, loyo sa ingon pa natong wise wildo. Isip coordinator sa kabikan sa tibuok Kalilangan. Napabiling aktibo o napabiling pangatiman sa itong grupo. At tumalikan unya ang maong pag-isgot sa akong gibisitahan. At mga kaibigan sa mga dapit o gato mga listeners, nakakanako o gatiksisoon na gusto kong ma-appeal sa grupo sa kaibigan. Oban po, ito bago namin na-curious sila nga nung Igan man itawag ni Pastor Andy, man Brad Uxis. Kasagara magudigsoon, labi na pag mga religious program, ang tawag yun, Brad, sis. Ang oban tingnan nga nung Igan, unsa nang Igan? Igan is from kaibigan. Ang kaibigan unsa kini ka grupo nga atong gimugna, Trisina Katuig Kapinang Milabay. Osbon ko, 13 years na kapin ang grupo sa kaibigan atong gimugna. Isip po sa ka-brotherhood nga grupo. Ato kining giparistro sa pangalan, giristro sa Security and Change Commission sa pangalan nga Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated. So tungod kay kaibigan ng atong grupo mo na tawganay kay Igan sa uban kaigan. Pero ato Igan para mas assured pagyuda. Og di na ni pay kay ko wa nang maragalusa na igamari diri wa nagapari wa nagabrid og gagabrad og gasis sa mga kaibigan ng grupo kay puros Igan na tanan. Kani adto tawagan nila primre. Karon Igan na. Ani na ang mga tawagan na dinhi sa amo sa Bukidnon. Igan na. So, kamusta mga kaibigan, mga Igan? Asbon ko, dinhi ko nag-broadcast karon. Tataod na ko, medyo gimingaw na ko din sa studio kay tataod na ko wa magka-program din eh. Tuwar ko sa atong gipuy-an ga broadcast, mga kaibigan. Karong gipili na ko ang pag-broadcast tungkol kay taman ko alas 7. Ang oras sa baruganan kaibigan ni Engineer Romy Chang, ang banggitang komentarista sa Radyo Kaibigan din sa Dakbayan sa Valencia pag Sabado. Adi ang siya programa, ako na'y mulingkod, pero tama na alas 7. But more on kaibigan. Ang kaibigan karoon. Ang numero nga itong ginagamit katong gusto mangutan namin tungod sa itong grupo, kahit ang kayo nangandoy yun nga mo appeal sa grupo sa kaibigan. Text mo ka na ko sa numero nga 09-27-71-12-112. Osbon ko. Ang numero nga asang pwede magkapabot o minsay, mga numero nga 09-27-71-12-112. By the way, live ta sa itong Facebook account, Daniel Evangel. Asbot ko, Daniel Evangel. Live ta din mga kaibigan. Hindi na ako makita. Diyos, asa ang mga comment? Ano, hindi na ako makita. Magulo ang buhay. O, gag-comment mo sa itong Facebook Live. Matutunguhan ang landas ko ay

0: Yes, sa Bagong Buhay by Pastor Eliezer Lagisan. Nalimot kong share, waday, ang ako din nagamit din ng live karon ang Radyo Kaibigan na Facebook account. Di day akong account. Ako na lang i-share para tingala kung why comment pa. 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City ng Facebook account ang atong gigamit karon, pero ako ang i-share para makita sa atong account o sa Bigsoon, ang Dan El Evangela. Osmond ko, sa atong mga tigpaminawan, ayan tamong katingala aning atong mga igan niya pag-adlaw nga Domingo. Mapunay adlaw nga kita gapanawagan kay kining grupo manggod sa kaibigan, appeal sa atong membership commitment nga mutabang ta pag adunay mo panaw na atong membro o kauban. Palay tabang atong ihatag, 5 pesos ra mga kaibigan. Dili jis ha, dili jis, 5 pesos ra. Gawas diya sa Surigao, mao'y ato diha gipangayo Jess kay di pa kay tadaghan diha, pero sa Bukidnon 5 pesos ra gyud ang atong ihatag. Atong hugsgutan igsoon unya ang detalye mitungod sa grupo sa kaibigan. Ako lang gamit igsoon kay nabiling mga minutos igsoon nga asa na cook up ang atong programa sa lalaing mga radio stations dinhi sa Mindanao ug sa Visayas. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Sa tanang magtaminaw karon na bagod na, katuwa mga kabakod, o gadlaong Sabado karon, happy Sabat day sa tanang mga Sabat kay Pier na tumakiksuunan o ato mga tigpaminawan. O sa kanila, mao si Pastor Joseph Ayong na kanoy sa mga follow ka na to. Gani ka comment input kasagaran sa ato nga Facebook Live o sa mag-input ka na ko. Salamat din kayo sa tanan nga nag-comment, na nag-comment sa itong Facebook Live karon. Salamat din kayo. Ang atong numero ha, 09-27-71-12-1-1-2. Amen na bagong buhay
1: at kaligtasan.
0: Sawa pa magkapaminaw sa itong program Pinagpala Musika, katong karong pag nagkapaminaw, ako mong gidapit sa pagpaminaw, mataga kaadlaon. Alas 4 sa buntag nindot nga itong unaw ng Diyos. Sa program Pinagpala Musika, tumadungog ang mga awit ng makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. Matagbuntag na ah. Lunes ang tudadlaw nga. Domingo. Bueno, alang sa itong mga cook-up station o tigpaminawan sila mga dapit. Temporary ako manamilit mga igan, pero padayon ko niya para sa Radyo Kaibigan ng Nagbayan sa Valencia. O ako magingon, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May bunta kanyong tanan, mga tigpaminawan sila mga dapit din sa Mindanao o sa Visayas. At tangiang atong pagpadayon mga kaibigan. Apan din nila mang sa Radyo Kaibigan na Valencia City.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
3: Kini ang programa na maghahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahotayon, o disiplina sa kaugalingon.

So mo na mga higala no nga empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o totally na ma-experience gud nimo ang kabaguhan dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi.

unang-unang higala ng imong pagtuo ug pagsali. Manay first requirement, no? Pagtuo ug pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo ug pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi nga kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mao ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo. Nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mao nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So, muna higala ang ato ang himuon. Muna ang atong buhaton. Aron higala, no? Paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o poto ang first step mga higala, no? Ikaduha, avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Kay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So, gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no? Akong matambag diha kanimo higala, buhatig action. Take the first step, no? So, doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Moni ang ikaduha nga part. Morning, ikaduha nga party gala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahino sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So, busa, doon natay schedule, no? Diri sa atong istasyon, kinimugong atong kaayuan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mauni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after aning program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So, diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukidno, no? Doon na tayo schedule din once a month. So, pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhita diri higala, no, sa atong istasyon. Una atas sa Bukidnon area, no? So, malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi, Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule di rin weekly, no, every Saturday. So kung gusto ni mo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhi lang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no. Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no, diha sa imong panglawas. O base naghuna-huna kahigala, no, basin og dili nimo ma-afford. Dili nimo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa

by CMD. No? Powered by CMD. So money ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no? Wala tay laing mapalitan dinhi lang gyud sa atong istasyon, no? Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Panabo og Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon o i-timing ninyo mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

human anak mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuanhin mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no, nga mapalit pod nimo higala, no, subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. No? Human ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon, na-avail na nimo ang ato ang water therapy, no, na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no, nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no, kay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, muinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no, mo na nga to ang kaayuhan, water therapy, no, duha ngadto sa tulo ka baso, no, kay 6 liters man na higala, no. So kung nakay 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no. Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon na tayo time frame, no? Tulo hangtod sa unom kabulan, no? Mone ang ato ang proseso, no? Tulo hangtod sa unom kabulan nga continuous nga pag-follow, no? Every morning nato nga routine mga higala. So muna, sa first, establish nimo yung pagsalig sa makagagahom. Ikaduha,

ni-avail ka sa ato ang water therapy. Taayuan sa Kinaboy water therapy na tag 200 pesos, no? Nga doon ay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli na ito mga higala, muna'y giingon nga doon na ito'y gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay na ito na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline. No? Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no? Wao na ito ang mga kabalaka, hadlok, no? Di sa atong unang nagkasing-kasing. Aminaw ta sa atong programa, kada adlaw, o i-maintain na ito ang atong prayer life, no? Dayon, every morning, tulo, abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga, kano na yung maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. Disiplina sa kaugalingon mga higala, di kaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Og muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo nga kanunay tang mosalig nga duna pay solusyon. Duna kanunay ta mulaom nga maangkon gyud nato ang kabag-uhan, kaayuhan diha sa ato mga panglawas. Wala naman ta igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga dugang kasayuran after aning program. Musunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O God, be the glory.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang gay na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Apong ipon kay nga ngulo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. Og diha nga nagngulgol akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidi lang gihapon na bidimak mga isuon. Og diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayud kaloy sa Dios. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimat.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Captain, probayo kapsul, panglawas mo nga sigurado.
1: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
1: Hingot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na naku ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili tuluya, tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayan si, sa sito na kahapit niya, nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawa, gilantan siya, inko inom, dali na siya nyawian, hingot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak yes kasi magali-agay. Akong gipainom og power tin gaplasa na kog nung lading. Lindot gyud siya nung lading gamiton muna magambo di sa Ginoo nung lading nga kanang imong mga tambal mga product dili gyud na mawala kun dinay among gimintin karon. Ah nga suki na kog dili na ina kuyapan diri nga ana nagguruguro gyud itugnaw akong gipainom ina ang kuya ato. Di dayon nung lading wala na gyud siya rekuro wala na siya kana na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yun, isa ka pa, pagpalit.
0: Power 10, Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.